0: Mauna mga higala ang angay tubagon mga igsuon kay mismo ang atong gobernador na mismo ang nag-ingon nga kaduda-duda mga higala kining pagsulod sa droga diha karon sa buong pasilidad. Bullseye! Magsanga-sanga lagi ang imbestigasyon ani mga higala. Bullseye! Sayang ang karera mga igsuon ani ni Apollo Ikonde. Diri man siya nagsugod yun mga higala, job order sa province. Nangkot siguro na himong kaswal. Ugbalita dato mismong si Governor Dayang Hirang pa. Sa unan niyang termino mga higala, maupay nag-regular ni ini. Sayang mga igsuon, nawala ang pagsali. Nawala mga higala ang reputasyon. Sunod sa pila ka katuigan nga siya na jail warden mga igsuon, nawala lang. Mao nang gitawag nga sa isang iglap. Nawala ang lahat. Kuya Arnel Malindog. Dapat ang atong kuya po nga namin nag ang mata sa lungsod nag nanilip na karong bundaga. Ha? Kuya Mario Labudok, good morning. Bullseye. 8:06 in the morning mga katropa. Atong pagbalik mga igsuon, mga balita na ta mga igala gikan sa atong City Hall mga igsuon. Subay mga higalas paningkamot gihapon mga katropa sa atong People's Administration sa pagdumala ni Honorable City Mayor Joel Bayuzi Albario. Og aron masigurado mga higala nga wala gyoy hulong ang paghatod sa serbisyo ngadto sa katawhang Matinyans. Nagpahigayon ang atong LGU Mati niining pagpanganda mga higala sa badayong pagpanermisyo. Luyos sa mga kalamidad, pinaagi mga higala sa community plan training workshop. Kung unsa kini mga igsuon, atong balikan mga higala, mubalik ang programang Bullseye. Og si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Sa Carlao, niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
3: Exciting!
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-Premium D3 na!
8: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apa? Hoy, apa? Apa?
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:15 in the morning, mga higala, alas 8:15 na. Pasayong kabuntagon, mga igsoon, silingan. Ano may mga pinalanggang suking tigbaminao. Inyong tulumanon sa kabuntagon, mga higala, ang programang Bullseye. Awan, gihapon ninyo karubuntaga hangtong talas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon. Sika tropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga higala sa ato mga technical partner engineer sa technical side. Kauman ato karubuntaga, sika tropang Virgil Picong Ordenes. Nauna ito malahos mga higala sa atong mga dugang pang hisgutanan karubuntaga. Sika luduhon nato sa mga igsoon sa ato mga ginikanan nga naminaw karon. Nga protektado kanunay ang atong pamilya, mga igsoon. Kontra din yung mga viruses o bakterya, mga higala, ha? Patumara, mga katropa, ang atong pamilya, nining atong nindot nga produkto, ang primera klase nga produkto, mga igsoon, ang Premium D3. Nining atong Premium D3 product, mga higala, mo kini ang soft gel capsule. Nga makahata kayo ng instant nga energy. Tungod na doon ang kinitaas nga medium chain triglyceride. Kaya kung musunod sa atong kalawasan, mga igala, mudretso kini sa atong mga tay o mamahimong instant nga tinubdan sa kusog or enerhiya, mga igala. Kini nga itong Premium D3, mga igala, muni ang Vitamin D3. Nga doon ay VCO o Moringa Seed Oil Extract, mga katropa. Nga maoy atong kinahanglan, aron atong maligayan ang matapnan ini mga viruses o bakterya, mga igso. Para po sa ato mga kabataan, mga higalag tibok miyembros pamilya, para sa panginahangla nato mga igsoon, ining atong ascorbic acid, mga higala, importante ni. Matumana ang atong pamilya, mga higala, tumargabo sa atong Santon Vitamin C. Ining atong Santon Vitamin C, mga higala, doon ang kinis spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times nga mas daghan o vitamina kaysa karot. Dakong tabang aron mo nunindot o klaro, mga higala, ang imong pananaw, kung naka-Santon Vitamin C ka. Kining atong Santon Vitamin C, mga higala, mutabang usap kinilika na to, aron mapalambo, mga higala, ang atong immune system o aron ang atong pamilya dili-dali magkasakit o magpalipayon sa kanunay, mga iso. Ano para, mga higala, ang atong pamilya, nining atong nindot ka produktong Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga higala, mo kini ang Vitamin C nga alkaline nga vitamin C na usab, mga igso. Kini ato mga nindot nga produkto, mga higala, ang Santon Vitamin C nga itong ascorbic acid, mga higala, nga itong primera klase nga food supplement, ang Premium D3. Mapalit kini sa inyong mga suking butikan nationwide o ma-order online, mga higala, sa Shopee o Lazada para door-to-door online delivery na lamang. Para po sa ato mga katigulangan, mga igso, nga doon ay ginahambin sa inyong mga pananaw karumbuntaga, ha? Tumar ka mo, mga igsoon, o sa atong nindot nga produktong Vision X Plus. Kini ka itong Vision X Plus, mga igala, gituyo kini paghimo sa Yes to Health Incorporated. Alang ngayon sa atong mga mata, mga katropa, doon ang kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang gayud ka nato, mga igala, aron maligayan. Nga kita makabaton o mga proteksyon pangontra-kontra nini mga sakit o balatian sa mata nga glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata, mga igso. Mas buklaro, dindot, mga higala, makapahuway pag-ayo ang atong mga mata, mga igsoon. Dili kakapoy perminti ang atong pananaw kung naka-Vision X Plus kita, mga igsoon. Pamalit sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order, mga higala, online, mga igsoon. And of course, makita o mapalit, mga higala, diha karon sa atong Yes to Health Clinic Pharmacies. Nationwide, mga higala, kining atong mga lindot nga produkto. Kining atong Santon Vitamin C, Premium D3, and of course, kining atong Vision X Plus, mga higala. Mapalit o makita diha karon sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy nga nahimutang diri sa may ground floor, A Square Building, mga katropa, sa may Quezon Street, Barangay Central, ning siyudad sa Mati, mga igso. Dali na, tultulo ng atong Yes to Health Clinic diha, mga higala, pagitaa lamang ninyo ang bagong Pag-ibig Fund Office. Kay naari kita nahimutang sa may ubos o tungod nga bahin sa bagong Pag-ibig Fund Office, mga higala. Dako o klaro ang atong karatulaw. Makita tayo ninyo ang atong mga nindot nga produkto, mga higala. Kaya atong Santon Plus Coffee Mix, atong Santon Gold Coffee Mix, sa Premium D3 Coffee Mix. Lakip na, mga higala, kini atong Premium D3 o ascorbic acid nga Santon Vitamin C. kini nga itong nindot mga higala nga produkto para sa mata ang Vision X Plus nga naka-display sa atong Yes to Health Clinic mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:20 in the morning mga higala, pasadahan sa nato. Kining paningkamot karon mga katropa sa atong local government unit sa City of Mati sa pagpanguna mga higala sa atong People's Administration o sa pagdumalahan sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo CL Mario. Nagpahigayon mga katropa baguhay lamang ang atong Mati LGU nining gitawag nga Public Service Continuity Plan Training Workshop. Kung sa diin mga higala ang tumong niini mga katropa hatod kanato sa People's Administration, mao nga masigurado nga walay hunong mga higala ang paghatod sa pagpaderbisyo nganha kanatong tanan diri sa tanang Matinyans mga higala, luyo sa bisan unsang kalamidad. Luyo mga higala sa bisan unsa nga kalamidad o kakulian hatod sa atong panahon o kining dili nato matag-an mga higala nga mga kalamidad diri karon sa atong nasod Pilipinas o sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Ipailaw mga higala sa tulo ka adlaw nga Public Service Community Plan Training Workshop mga higala ang mga heads of offices sa LGU Mati mga igsoon para mas mapalawman pa ang ilang ikahibalo. Meaning walay huno nga paghatod karon sa atong People's Administration og ni Mayor Mayo Z. Almario sa mga serbisyo mga higala sa tanang komunidad, katawhan, kabaranggayan diri karon sa syudad sa Mati mga igsoon. Ang maong pagbansay gipangunahan mga higala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kuning kining atong CDRRMO. Kauban ang office ang Office of the Civil Defense Region 11 mga higala og ang matod pa direktiba kini sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo si Almario nga mahatagan gayud og kasiguraduhan ang publiko mga higala nga anda mga katropa susama usab mga higala sa kaandam karon sa People's Administration sa tanan nga pagsulay hagit mga higala og kinahanglan himuon atol sa panahon sa emerhensya nining mga kalamidad ug uban pa mga katropa. Nagpadayon kini karong kuana mga higala karong adlawa ang naisgutang Public Service Community Training or Community Plan Training Workshop nga giablihan kagahapong adlawa og muluntad sa tulo ka adlaw mga katropa. Kitambungan mismo sab ni Office of the Civil Defense Region 11 Regional Director Sir Ednar Nanandayanghira ang maong training workshop mga igsoon para masigurado na mahatod gayon sa Office of the Civil Defense 11 ang mga bililhon ng importanteng pagtulunan subay ni ining Public Service Continuity Plan Training Workshop diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Ngunani mga higala kaseryoso ang atong People's Administration. Ito na inisyatiba mga higala si Mayor Joel Mayo si Almario nga pangunahan mga higala ang pagpangandam kaysa diha na tama kurat mga higala kung nanuktok na simba ko lang ang baha ang landslide o guban pa nga mga kalamidad sa publiko mga igsoon mo nang giunahan karon mga higala og ang resiliency efforts mangod niini magdepende sa kaalam kaanda mga higala og kapasidad sa atong City Disaster Risk Reduction Management Office og sa uban pang mga departamento mga higala sa atong lokal nga pangamahanan nga mao gayud ang muhatag og aksyon og padayon nga pagpaderbisyo sa katawhan atol mga higala sa di lalim nga mga sitwasyon susama aning pagatubang sa mga kalamidad og uban pang hagit sa komunidad mga katropa. 8:24 in the morning, dali lang yun. Commercial break sa ato mga higala. Sa atong pagbalik mga igsoon, ato ng pasadahan. Ako ba pa nga mga lingkod ng probinsya, gikan mga balita, gikan sa atong probinsya, sa atong kapulisan o kini mga isgutanan sa nasyonal. Kining tanan mga katropa atong balikan, kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makakugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C ha, ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
19: Asa day ka?
18: Ay, napakudris merkado. Ano man?
19: Mga motor. Kiparter.
18: Ni kinsa?

0: adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: 8:30 in the morning, mga higala. Alas 8:30 na, mga katropa, sa iyong kabuntagod din karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga igso.
0: Bullseye!
1: Habang ihapon ninyo hangtod alas 9 sa iyong kabuntagod si katropang Vicente Pichonavoy. Pagan, mga higala, ni Engineer Virgil Picong Ordinesa sa technical side. Diri na ta, mga higala, sa dugang line pa nato ng mga isgutanan karong buntaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dunay laraw matod pa. Oh, nindot ni. Ang atong City Environment and Natural Resources Office o kon City Enro, mga higala, nga magtukod og pawikan hatchery. Diya karon sa Barangay Langka. Apil po ding luban siguro diri. Aron mapanalipdan, mga higala, ang mga baybayon og marine biodiversity sa siyudad sa Bati. Kini kalabot, mga higala, gihapon nga nakigduyog ang atong City Environment and Natural Resources Office o kon City Enro ngadto sa mga punong barangay, particularmente kining si punong barangay Hinaro Bintayaw sa Barangay Langka, mga higala, aron masugdan ang maong proyekto. Matod pa, mga higala, nga kining naisgutan nga inisyatibo panguluhan, mga higala, ni Environmentalist 2 o Division Chief, mga higala, nga si Ruel Diuyan, subay sa 10-point agenda gihapon, mga igsoon, of course, sa atong People's Administration ubos ni Mayor Joel Bayuzi Albario. Nga nahisubay kini, mga higala, sa Agenda number 8, kini gitawag nga Advanced Environmental Sustainability. Pinaagi sa pagtinabangay matod pa, mga higala, sa lokal nga pangamahanan, sa lokal nga gobyerno sa syudad o sa barangay. Masiguro, mga higala, ang proteksyon sa mga dapit kung sa diin mangitlog kining mga pawikan. Indot man yung mga higala nga kining kuan, kining endeavor. Nindot ang katuyuan ni ini, mga igso. Pero bago siguro ni mga higala ipahigayon, mga katropa, pamantay question nga eksperto ning ato mga taga City Environment and Natural Resources Office.
0: Ando
1: naman tayo existing good, mga higala, nga organization.
0: Bullseye!
1: Sobra 20 katuig na ang eksperyensya. Kining amihan sa Dahikan Balod sa Paglaom Incorporated.
0: Bullseye!
1: Na sunod sa sobra 2 kadigada, mga higala, baog yun ni ang ilang expertise. Baog yun ni, mga katropa, ang ilang kinaon nga advokasya ang mapanalipda ng atong mga marine wildlife, mga igsoon, nga maprotektahan ang mga pawikan, mga igsoon, nga madagsa, ha, nga mangitlog, mga higala, diri karon sa kabaybayunan sa siyudad sa Mati, particularmente diha karon sa Barangay Dahikan, mga igsoon.
0: Bullseye!
1: Na dapat dunay consultative nga panaghisgot, mga higala, ang atong City Enro, mga igsoon, ang atong City Environment and Natural Resources Office.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat doon na pa ni sila'y benchmarking unta. Kay kabaluta, mga higala, sa scientific terms and studies.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Suito ni ang kuan, suito ang City Enro. Pero di ba good pwede, mga higala, nga textbook lang ang atong pa daganon diha, mga igsoon. Kining laraw, mga higala, nga pagtukod planong pagtukod o pawikan hatchery diha sa barangay Langka mga igsoon ato ning gisaladuhan tungod kay usa man ni mga higala sa nahilatid sa 10 point agenda sa atong mayon kini mga nindot mga higala nga agenda para sa siyudad sa Mati mga igsoon og apil diri mga higala kini nahisubay sa agenda number 8. Pero ang pangutana ni ini mga higala, dili man gud pwede nga puro rata textbook ang pag-implementar ni ining planong pagtukod o pawikan hatchery. Diya karon sa barangay Langka. Dapat doon na ni consultative effort, benchmarking nga ginatawag. Kining pagtuon mga higala sa aktual nga mga existing nga hatcheries susama ni anang naa mga katropa sa barangay Dahikan particularmente kanang gidubala sa amihan sa Dahikan balut sa Paglaom Incorporated nga sobra 20 ka tuig na nga hatchery diha karon sa Dahikan Public Beach mga igsoon diba gwapo siguro na mga higala kung makigalayod ang atong City Enro o ilagay yung tunan, tanaon, painuinuhan, aktual nga hibalon mga higala kung saon ang pagmuntar, pag plaster, yan ang ilang giplano mga katropa nga pawikan hatchery nga mugdaon diha karon mga higala tukuron sa barangay Langka. Guwapo tag plano. Pero ang mga pawikan diri sa kabaybayunan mga higala sa Dahikan maglisod man gani og pangitlo. Tungod anang mga naka-obstruct nga extension sa mga commercial nga establishmento diha. Nabulabog man gani na mga higala kay naay mga foam parties nga gipahigayon diha. Nga identified man ang naisgutan nga lugar nga dungguanan or kabanganan sa mga pawikan kaya diha sila mangitlog. Diba? Unyang barangay Langka mga higala tourism destination na kanakaroon. Oh. Siguro para kanato wala tay question. Wala tay disgusto mga higala. Di kita mababag sa ingunani nga mga nindot nga plano mga katropa. Ay para ni sa atong kinaiyahan sa atong mga marine mammals mga igsoon. Pero unahon sa siguro nato para sa atong City Enro og address kanang matagaan na ginatog hingpit nga solusyon. Kining sitwasyon po sa kasamtangan nga ginapadagan nga pawikan hatchery diri sa barangay Dahikan. Sumbaron sa nanatong problema diha mga higala sa coexistence sa atong mga marine na mammals or species na maglisod magani na silang pangitlog diha mga higala tungod kay they have to coexist sa mga establishmento komersyal sa mga kliyente niya ng mga kananan imnanan mga resorts na naadiha nga namuntar o nahimutang tungod kay maglisod ni sila og pangitlog mga higala tungod kay anaay baga nga presensya sa mga turista. Diba? Kung magplano daging unan eh atong tanaon ang aktual nga mga variables ang aktual nga mga problema or posibleng mahimong suliran and where better can we see it than diha karon sa barangay Dahikan particularmente sa kabaybayunan sa Dahikan Public Beach mga igsoon. Di mangani maglisod mangani pangitlog diha dapita mga higala labi na diha sa tubangan sa usa ka establishmento diha mga igsoon kanang private resort mga higala nga ang ilang extension sa mga lamisa sa ilang party stage naa na gyud gitungtong mga higala sa ibabaw sa kabaybayuna na gyud sa shoreline na mismo nga tataw mga higala nga bayolasyon niyanang balaod mahitungod sa environmental law, mahitungod sa proper easement distance gikan sa kabaybayunan, gikan mga higala sa mga establishmento komersyal.
0: Bullseye!
1: So, kung ako ani mga higala si Jubilin Lugo, ang kasamtangang department head sa City Endro, mobisita sa ako diha sa Amihan Public Beach o makigalayon ko mga higala sa kining local conservation organization nga nagpadagan og nagdumala sa existing nga Pawikan Hatchery diri sa syudad sulod sa sobra duha na kadekada mga higala. Kay para ako mas mapalawman ang akong kahibalo sa aktwal nga panginahanglan sitwasyon og pagmugna niining Pawikan Hatchery Dias Barangay lang. The purpose of the said endeavor mga higala is well accepted. Why question diha mga igsoon?
0: Bullseye!
1: Pero when it comes to regulation, when it comes to protection, unahasana ninyo diha ang kahimtang sa kabaybayunan sa Barangay Dahikan. I-enforce ninyo ang environmental laws. Kay diha palang daan mga katropa daghanag bayolasyon nga nakita mga igsoon sa pagpanalipod mga higala sa atong mga pawikan species. Ilabay na gayod mga katropa kining mga mangitlog nga pawikan hangtod na mga higala sa pagpusa sa ilang mga itlog o pagbalik niini sa kadagatan sa mga gagbayng pawikan mga igsoon. Panasa siguro? Di ba? Di ba siguro na ikatandog sa garbo mga higala sa atong City Endro kung benchmark sila niya?
0: Bullseye!
1: Diya sila mga higala magtuon ba? Total ka na mga higala existing o sobra 20 na. So pasabot mga higala that we have a working system in place for Pawikan Hatchery Conservation programs mga higala that can be duplicated or triplicated
0: Bullseye.
1: By our City Environment and Natural Resources Office.
0: Bullseye.
1: 8:43 in the morning mga higala. Sige lang kaya ito ring subayon mga kadroma. Kaya karon mga igsuon sa buhatan sa atong City Environment and Natural Resources Head kang Ma'am Jubilin Lugo. I'll see you soon, ma'am. 8:43 in the morning. Dali lang yun. Commercial break ta, mga higala. Ha? At umalikan ang dugang panato ng mga impormasyon o hisgutanan may tungod sa atong kapulisan sa probinsya o sa syudad. O guman pa ng mga nasyonal ng hisgutanan, kining tanan na tumalikan human sa mga pahibalo, bumalik ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV. Standby!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. Ako diay si Annabel, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
8: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ato ko, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
2: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
3: Wait lang saha, kaya kukuhaon, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kuya, warong panahuna, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng.
2: Saman?
5: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Asa ka, oy? Hanuman? Siyayo? Lakabala?
5: Pandamay.
2: Siya, oy? Exciting!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:49 in the morning na mga higala. Mga katropa, dali karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga higala. Wala hinghug na mga higala sa atong tunumanon. Ining atong exciting Thursday edition. Pizza 16 na mga higala sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Magkura man di ay nagsweldo kong, no?

0: lugar at saka kapayapaan at para na rin sa ikaonlad ng Igakus.
1: Yes, sir. No, daghang kayong salamat, sir. Aligid, sir.
2: Welcome,
1: sir.
2: Yun,
1: welcome, sir. Looking forward, sir, na makakasama ka namin dito sa ating programa.
2: Sumao ka to si Police Lieutenant
1: Christian
2: Dave.
1: El San Pedro.
2: San Pedro. Unahan lagamay sa Bulton, Davao City. Ang iyong apelido.
1: Of course, gikan sa itong aking Chief of Police.
3: So, sa Chief of Police of Island Garden City of Samal, ako ang ipaybalo sa tanan, labi na sa taga-Samalinyo, sa mga turista, mamangin na itong mga pinalangga kayo ng mga bisita diha. So, welcome permanently sa Island Garden Samal. Peaceful kayo ang ato ang lugar.
2: Rabuyag.
3: Oh, wala yung mga dito. Ang ato ang local government o ang PNP, palayon nga nagtinbayayong para sa Kapsay Kalinaw. Sa mga residente, saling mo sa itong kapulisan, dulog mo kung ay paibisigahan para ato yung ma-plaster ang inyong mga panginahanglan. Dili lang kayo sa social media ito makita, pero wala mo nag-report sa itong kapulisan. So, salig mo sa itong para may misigahan, maaksyonan, at matagaan itong gwapo nga solusyon sa inyong mga problema. Welcome, 24/7, ang itong police station. Tuluna, opat na ka-police station, sir. Yes. Babak police. Mayroon tayong Piña Plata, yun ang main headquarters, Kaputian at isa sa Talikod. Mayroon pa tayong isa pa kadihang tourist police. Naagya po dito sa...
2: Tumuluhan ni Police Major...
3: Police Major Lucas. Siya ang in-charge ato ang mga resorts.
1: Yes, sir.
3: Mga resorts, sir. Siya ang in-charge mga safety and security. Good. Pag mugawas ng sada, kami na po ng mga
2: kuha na po. Lucas, po nang kaya naman tayo mga bike patrollers dito.
3: Sir.
2: Sa tourist police unit pa na. So, magdalatag ka ng bike nito, partner. So, yes, ano ito ng bugiran nila dito?
1: Pohon.
3: Pohon, sir.
2: Kunya, o init na sinugban ni Mayor
3: Tot. Yan, muna ikaw ni Mayor Tot. Mayor Tot, yes.
1: Ano na ito, sir, nga dili kay init.
2: Hindi ko makumpiyansa. Ako sa hikapundan.
1: Yes, sir. Nagkakaing salamat, sir, no, sa inyong presensya, sir, din sa itong programa. Daghan kitang nasairan. O gang itong mga katropa nga nagsunod ka na ito, daghan nasairan. Nakuha diya sa, nakahatag o confidence po, sir, sa pagbisita diya sa itong Island Garden City of Samal. Okay, sir. Alang sa pagpanako, sir, imong mensahe, sir, sa itong katawahan o sa nagsunod ka na ito sa itong programa.
2: Okay, partner Rinan, bago tayo magtapos, no, ato ang ganang pasalamatan ang personahe ni Ining Sasyonana, no? Sa 107.1 XFM, kang station manager Arnel Cortez o sa iyang mga staff ng mga snappy kayo. Salamat kayo sa inyo, sirs. O sa atong mga kaigsuonan sa tibuok Davao del Norte, daghang salamat sa inyong panahon o sa padayon nga pagsubay sa atong programa. Ang kalinaw o kahapsay sa atong probinsya resulta sa panaghiusa sa kapulisan, lokal nga panggamhanan o sa matag-usa kaninyo. Padayon kita sa pagpakabana sa atong komunidad. Likayi ang pagtuo o pagpakailap sa fake news. Gamita ang social media sa responsibly nga paagi o kanunay nga respetuhon ang balaod. Samtang atong gisaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong lig-unon pagayod ang panag-uban sa kapulisan o sa katawhan tungod kay ang kaluwasan usa ka responsibilidad natong tanan. Kung adunay inyong magbantayan, no? Bantayan nga kahit na hinalang kalihukan, no? Makakita mo diya. Ayaw pagduha-duha sa pag-report sa labing duol na police station sa itong mga hotlines or sa 911, dial 911. Sa ngalan sa Davao Norte Police Commissioner Office, daghan salamat sa inyong padayon nga pagsalig sa og suporta. Magtinabangay kita aron mapadayon ang usa kaluwas, malinawon og progresibong Davao Norte. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matinud-anon, profesional ug walay hunong nga pag-alagad sa katawhan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
2: So tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghan

0: kalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Usa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katropa at ang iyang XFM Whitewage Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Whitewage products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa! Ah!

0: rent a car, di alang na sa may kaning pioneer ba? Tama ba din sa may sa nang street ya Parilar? Paring ay Parilar, lakos Parilar, ay. Si Maring Erika, Mari.
1: Hindi ko alas ka ginawa na yung pahumot ay lahil lagi kayo.
0: Hindi rin pahumot good, oy.
1: Saan nila, papapaho.
0: Hindi, papapaho lang siya, papakwala siya, disinfect.
1: Ayan na. So, welcome mga Mary. Nga mo to, katong kanta, hatid to ko na to sa DMs.
0: Rent a car services.
1: Eh, kay ikaw may naka-rent a car niya. Basta yung mga experience go.
0: Ay, nindot ka, ayaw akong experience. Ano, dili mabayaran kay nga naman. Nindot ka isa ganun, brand new. Mm-hmm. Nga, di ba yung ka, magproblema kay dili kayo, dili ka basta basta kaya nga ibilin kas karsada, no?
1: Dani.
0: Nga, affordable. Ang pinakanindot kayo, affordable kayo.
1: Correct.
0: So, diyala na sa DMs, rent a car.
1: Nga, makitaan saan?
0: Sa na street, dili ko sweet to
1: di. Pioneer Street.
0: Pioneer Street. Alright.
1: So, welcome mga manin sa pinakangiling na programa sa Tibok Isla sa Mindanao, Kilian.
0: Yes. Kung ako, ikaw.
1: Ako na sa inyong sparring partner, ganong buntaga ko inyong anchor woman today. Dali guwapa, dali mistress, dapat di makopiansaan tungod kay Mangunay o Silingan.
0: Yes, kawapan pa rin yung master. Siyempre, master din tanini as useless.
1: Lalo ka kanang uniforme, mura ka kanang muatin, ganyan mga pasundayang.
0: Ayan kayo, kay mo, kuala niya ako, magtakang na niya ako kalit. Lahir naman ko pa sa magkinaani.
1: So, andam lugar ni muna, itrapo.
0: Ganina, ganina. Ito na biya ko kanina.
1: Ayaw sa...
0: Si Bukal Gabriani, oy.
1: Isas, eh.
0: Si Bukal Gabriani, si Boy Layas.
1: Correct.
0: Si Boy Layas. Si Boy Layas, tawag rin ko ni Bukal Gabriani. Layas, nagkalit ba?
1: Anyway, mga maring, lahat na karo driyagi kan sa studio sa XFM. Sa Taguan. Og siyempre, live, takaro mabati mga maring sa nagkaraya ng mga XFM station. Anak ko na diri sa XFM, Mati!
0: Yes, okay. XFM, diri sa Maya, San Francisco, Agosan del Sur.
1: XFM, Bukidnon.
0: Okay, XFM, General Santa City.
1: Og XFM, Pagalian. Kuyaman, biya.
0: Ego ang pangos, ang akong pangos na ego sa buwan.
1: Makagaba na si Stanley ay.
0: Makagaba na si Stanley ay. Ang akong pinaka-idol sa nagbuhok dito si Kuan. Katong ganyan sa bukid nun, katong ka na kawa chain wall o buhok.
1: Kisa man na.
0: Pero si pangalan to, Gap? Si Michael Ricabo.
1: Si Michael.
0: Naman si Michael Ricabo kay Nindot Kayo. Mura ka itong buhok. Ang buhok niya kay Wagay ka na nga White Child Wall.
1: Okay, good morning din sa mga tiga-bukid doon. Labi pa ilang kinakusgan diha ang mga tiga mga tig-suroy-suroy sa palibot.
0: Yes!
1: Si Jonathan Lizuriano, si Michael Ricabo. Oga, wala man si Erika kay di ano?
0: Wala na. Ipalayas na po. Malayas na sila nga SM.
1: Ang ilang saktong pamaraw diha nga station manager, wala lain, Hamis.
0: Wala lain ang butan.
1: Yes.
0: Butan, pero terror.
1: Terror, wala na yung tigahamas.
0: Hindi ka magkumpiyasa kaya magkara-gara ka, impasyon ka.
1: Wala lain si SM Inday Marie.
0: Yes.
1: O, dili asad sa Bayugan, Bayugan sa San Fran, sa tapang itibaya, usa kamayong buntag, si Ri o si Ray.
0: Si Ri Surabasquez o si Ray Iaan Alinton.
1: Anong Iaan man?
0: Iaan, ganun lang ko tawag siya Iaan. Sir, bukay kuyuan.
1: Pakpak po na niyang Beatles. Beatles ka ng kuyos ka ayaw mo rin o kundadji.
0: Ay, nakuha.
1: Sa itibayan, sa kamayong buntag, din mga kaobanan diri sa XFM General Santos City, kang SM Ruel Dumanta.
0: Yes, ilumanan sa mga insurrectos niya, mga sige, kagupa.
1: Mga canine.
0: Mga canine. Siyempre, si Ivan Pulunan. Siyempre, ang ato ang wak pala si Til, no? Si Ray, si Uncle Ray.
1: Wala pa ba si Til, pwede mo rin nyo.
0: Wala na, linisat na mo rin nyo, kaya bigado kayo. So, si Kuana, siyempre si Ma'am Lovely to?
1: Si Lovely si Evelyn.
0: Si Ma'am Evelyn o gato si Ma'am Lovely.
1: Ang ito ang area
0: si
1: dance.
0: Toto, boy. Ato to pero si Toto.
1: Si Toto na picture pa ni Robin.
0: Hindi, oh, grabe kayo.
1: Grabe kini kayo na si Toto ay.
0: Hindi na, nanay mo ni Toto ba? Hindi na siya mo kuhaan. Hindi na kayo siya mong isi. Di ay kaya ni luag day kaya yung mouthpiece.
1: Wala niya maka-avail sa dental free di ay.
0: Oo, wala maka. Tok, wala to. Kanang white cement lang. Pwede rin lang ipuli, Ana.
1: O di, kanang kuhaan. Pwede rin napapalitan ka pulot. Uy, hindi lang ka mapataka ka smile.
0: Bisa ka lang, mabulgan nga judge niya. Ipagahi lang.
1: Katang basuka ka pilit.
0: Oo, gana.
1: Ang siyempre mga maring, ato sa itimayan ito mga kaubalan diri ang ubay-ubay sa ito ang mga XFM ati. Duharam na siya kabuk niya kaya nabalintong mo isa.
0: Ay, naku.
1: Ito naman si Ken?
0: Si Ken,
1: si Quintasio.
0: Si Quintasio?
1: Gawas na ba sa kanang gitawag nilang balay tambalanan?
0: Ako ito sa may daalagat. Ato lang ito nga, masaya na ito natupon.
1: Sige, oy, da. Ay, dyan, mabijoke kita, oy.
0: Ato ito nga, gitawag ko.
1: Katropa okay.
0: Nga. Welcome sa atong katropa okay. Usay okay. Haska okay ha.
1: Sa mga gusto niya mo duwet sa toang di ba sa basta nga mga gikan pa ni appeal gini sa mga EGT mga PGT o mga budget. Na-appeal pa.
0: Tanan.
1: O niya, tanan nga mga T atong gi-appealan labi lang itong liter T.
0: Aba. B, liter T.
1: Tagay nag-kuanbi ka ng Let It Be ni Beatless.
0: Beatless baby kantado na Beatless baby.
1: Kantado si Master mga baby. Kining kantang hahatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi mag Santon Vitamin C.
0: Kana. Yes.
1: Okay, nabansab sa kape nga gikay naman gikamingawan sa tanan kini ang
0: yes, ang Santon Plus Coffee Mix kanay mangustin ani shay gitawa ko ganing soya beans.
1: Dili
0: na lasunis. Na soya beans o siyempre ang ato ang malunggay powder.
1: Aba, may yes. Malunggay pandesal.
0: Right, ito. Papapdol.
1: Ay pataka.
0: Ay pataka.
1: Ano na, ang kanta ay pahinan mo dato sa tanang mga senior citizen na matik noon. Labi pa sa mga taga-mawap. Birahe yun, Slade. Nagkita na kong kanal.

0: Tama na, oi. Tama na, oi. Labi naman na, oi.
1: Ano ba ito? Lalo ko rin paki-share na ikubi paki... pasa pa sa uban. Aron nga rin ha po, mga kapahimulol sa today. At ang tila at pinapdate si ti... si Pina, tinanbunan.
0: Kana.
1: Labi, oi. Agas-has mga kayo yung kuwan. Kang Wilma Joaquin, good morning mga guys. Aljo namo katkat aba. Good morning katropang Inday Erika Tia Daria, Master Inday Tanini watching here in Pagadian City. God bless from Aljo Namok. Wow. Salamat kayo Jun. Aljo namo katkat. Good morning da. Hay, paki-share mo sa tuang live today oi.
0: Ayun na inyo eh. Ayun na ibuga ko. Ayun pa mugaong oi. Share na ninyo.
1: Sakto ay na napadiri abayot. Request ko I love you goodbye. And kang si Pina, good morning katro pa mga beauty. Shout out lang ko dito sa Siap Aglayan kay Busing Ben. Kaya salamat, God bless from Tinanbunan.
0: Aba, baby, baby.
1: Dahil ko pa alam ka ng Win the Children's Cry. Tirahan tamog ka ng kanta nga ka ng
0: mga. Kaya pinakagwapog yun. Sige.
1: O niya, ipahilungod ako na sa kuan, ako na yung ididikar sa... kanang bata nga kapatog, amahan kapatog siyang anak ba?
0: Bunal kay nang anal.
1: Yeah, hello. Wala gini siya. Hello.
2: Yes.
1: Kinikanta ha to, dingin na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: lamig. Wala lamig kayo. Ina may katukata ha, mga maring. At ito ipahinungon sa ito mga viewers ka na sa 6 mil.
1: Ah, be, obay na yung anay nagkwandri na yung request riga. Sige rin yun yung kwandri, huwag ginikikanta ni kang Norbert Tali, a Yellow by Coldplay.
0: Oh, happy birthday ni ay kang Rusel, Himota, Quarteros o Quarteros Himota. Mm-hmm. Sa mga taga Kagamuhan, dyan sa Panabo City, dyan sa may dapit sa Siwol, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Hello, uy, ma.
1: Check.
0: Ano po na ito ang higot, ano,
1: check,
0: uy?
1: Check, Mike. Hello, once. This song is dedicated to myself and I hope I like it.
3: Magmula na makilala ka.
0: Marmash din siya.
3: Kung ito sa

0: round.
1: Pasal sa next round, ha? Sana all ang song ni Master Abawel mawakin. Murag ni Papak imong petals, ha?
0: Kaday ko dahil muli ni Rudel Nabalde.
1: Kana,
0: Hindi mo dito kami ngagiton diri.
1: Ngagiton magyo kami ninyo, bi.
0: Takay ko diya. Ito niya, ipainungot kang... si Kuan
1: ang Gold Dars parang may baon kang bro kana
0: painungod tani kang sama na Rudel Nabal nga muli sama na bakita niya
1: sama na
0: ako lagi ang sing-sing
1: bakita na siya nga sana siya welding ring ni mo na to
0: ay Coldplay
1: Coldplay na requested
0: kana pala

0: tama na ang pagpakaubaw.
1: Katahan na nga Mary, nga tutok ka na ito. Sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kana.
1: Ako daw, kay mga panahon karon nga kanaganing na high blood, kay mga gisika o taas nga kolesterol. Sige, naglihay-lihay sa itlog. Kay taas ka ayo o kolesterol. Ay, ako rin naluhay sa itlog, gilihay yan.
0: Kanagangkaang naman.
1: Aron dili mo lihay sa itlog. Ino, mag Santon Plus Gold.
0: Yes, kana.
1: Okay, so... Doon na pa yung mga kuwan diyan, doon na pa yung mga request. Ay, mga na rin, request ko kanta nga I Have You by Carpenter.
0: Aba, kantahan na.
1: Di ba ko ba ako noon?
0: Sige, pilaro yung magbitbite kong kuwan bin ang gabasog martilyo.
1: Carpenters.
0: Carpenters.
1: Sige, noted. Mr. Operator, silikro ko dahil bin ang kanang I Have You by Carpenters. E pa itong hotan eh, kang Nancy Camilio, kay Imo Man, pero ako ang Camille Me. Ano nang kanta? Gikan sa Tagaliti o saan sa Kawaray?
0: Kawaray buho?
1: Pero saan dyan sa Master Inetanini?

0: tama na, tama na. Grabe naman ilang yung request.
1: Ay nako, ay mo gawa niya na rin kay mabalik pi human lang sa mga pipila ka mga pahinomdom. O sa to ang pagbalik dun, nagipod tayo kuan, katropa okay.
0: Bili na tong katropa okay kay mga.
1: Yes.
0: Mga muna, ato ang kuan rin, nagpatik-atik mantaan eh. Di kita tiwason tan eh.
1: Muna, gigawin nga, XFM!
0: Exciting!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: chiquitita bai aba atras buhok abang ti agtang
1: ay meaning ay di ay
0: mana siya mana meaning ana so
1: oras mga marilu na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag sa mga nakuratan ako sa pinigrad juhal yung sa baba ni
0: siya ni sila kanta lang ang mo adri mag enjoy tang tanan kita pa sige pamino ana mga balita nga maka stress oy trita kay magkuan man tadi ri mga gusto nga na mag katropa okay. Katropa okay man ta.
1: Aba, basin na ipon ato ang
0: dadaw na dito sa inyong area.
1: Sa pagkuan mo diha pag kuan mo pag
0: schedule.
1: Schedule mo ya gusto ninyo nga mo dalaon na mo ni ano ang bijoki okay sa inyo ang lugar.
0: Okay. Basta kay magkuan mo. Magkuan mo ka ato katropa okay ato eh kay dadaw na to diha sa kuan.
1: Abina ka bijoki okay.
0: Ah, sa mes gingging oi, request man. Wala naman tay kuan na ready sa Jago mag pagkuan na lang diagi pagtapamina na pag YouTube na lang.
1: Sige, kuha na lang, remote chat jago.
0: Remote chat jago na lang.
1: Ah, basta hindi iPhone ang ato ang madala ni ato ang katropa okay diya sa may barangay Nueva Iloco.
0: Yeah.
1: Ato ang karaban mga maring sa
0: Correct.
1: Health. So at ang imedi akaro holy by Tisaisa sa barangay Nueva Iloco covered court na diha ang team Gabi.
0: Ting mga Gabi Nayot no?
1: Ang Gabi Group of Company na
0: diha. Yes. Ato,
1: team leader. Mm-hmm. Ato ang secretary o ato ang PIO.
0: Dakan diha no. Wala nga atangi diha pohon.
1: So kato mga Gabi sab diha sa Nueva Iloco atang gid mo pirminti. Kay aron nga makakuan mo diha maka-orient mo ba. Asang pagdanis mga laki.
0: Alaman na.
1: Abe, og syempre kani ato ang pagbalik ato din kanato mga maring sa tuang kaning Vision X Plus of Gel Capsule. Ang Vision X Plus of Gel Capsule dakon tabang ni sa mga maring aron nga pagkontraan ng mga sakit sa mata sama sa cataract, glaucoma, sore eyes, mga muta-muta,
0: mga kanang ipiskat ka ana,
1: mga bujenggit.
0: Mga bujenggit ka kanang kanang mga inana no? Kay mga may mga inana nga mga factor ring Erika.
1: Kung matut palagi kong naigo imo mata sa mga balatian subot pasabot kulang sa bitamina imong mata.
0: Yes.
1: So diri aka sa ato ang Vision X Plus of Gel Capsule to siya santin siya.
0: Ana si si aw sa pay na ana.
1: Napon sa karutin.
0: Aba na po. Muni na kanindot sa ato ang produkto nga gikan sa Yes to Health no?
1: Yes.
0: Yes. Okay, katayo ko nga ka pretty daw ya.
1: Sa ko matud nila be.
0: Matud nila.
1: Nag-request man ni palagi alig.
0: Bebe sa man nag-request ana. Si Uncle Dars? Habi. Matod nila. Naagay di ay. Sige, sige.
1: So, ladies and gentlemen.
0: Ah, 7,000 live viewers na kanina. Daghanto, no? So, ako pa, naliod to pa siguro.
1: Ang ba, masi ka Georgier sa...
0: Ka-Georgier pa.
1: Ay, po kayo matanaw ka diri. Ayun, ka-Georgier ka. Lain ka.
0: Mapo, no. Okay. So, plaster mo diyan. Ano yan, si Maring Erika sa kantang Matod Mo. Ay to sa Matod Mo kay Mahogmos Dili Angay.
1: Hello, ha?
0: Okay.
1: Hello. So, kining kantaha mga Maring, ito na ipainungod sa tanang nga edad o sa sinta pataas.
0: Kaya na?
1: Sa 100.
0: Akala. Palakpakan, mga katong ibang bayaran.
1: Hello.
0: Palakpak.
1: Wala lang. Ano?

0: ako ano eh, na kanamutong ko, mamakuha lang kong hikot.
1: Ma.
0: Maluwag akong hikot.
1: Matanggal ang mga kwan, mga duct tape. Sige, babe.
0: Alain kanta na sa mga maring atong i-kwari.
1: I-didikar na to.
0: I-didikar to rin sa tuwang.
1: Sa mga, nila ni Josephine natin ang bunan, si Wilma Joaquin.
0: Si Rosemary
1: Gillian. Si Rosemary Gingging niya. Grabe kayo, good dog. Si, asa na si Tia Daria Jai? Ato, nagpa-papsmer.
0: Madala, nagpa-kwa, nagpa-kolonics.
1: Nagpa-kwa, nagpa-kolonoscopy. Okay.
0: Kaya ako ni Tia Daria, nagpa-kolonics, ako sa Giyobanan ba? Masa ka, nagyaw-yaw ang tiguan, uy. Kay tulok kabaldi lang puno man.
1: Grabe kayo, dagang toxic. Grabe toxic.
0: Grabe si kaya yung mga tetanus toxoid ba?
1: Kana grabe na ba tetanus toxoid oi?
0: So kini mo sunod kan usay kanta na honi mo.
1: Ben kanang hi kanta ang gikwan ni tutok gab.
0: He has
1: ban. Kato nga ba yun?
0: He has ban.
1: Kwan, kanang, o sa manang yung kwan niya, katong pinakasikat niya.
0: Katong kuan, katong...
1: Sa to isa, ipakita lo, di pa tamura naman tag si Bongbong, istorya niyo eh.
0: I still believe in...
1: Kana.
0: Together, aban. Together again na lang tatoy mong ikanta. Ladies and gentlemen, Master in the Itanini.
1: Ay, palakpak mo, ipamayaran niya mo. Looking back through... Ay, naman na hindi ko kakatong ano karaoke ito?
0: Na may do it?
1: Na may do it. Kanang naman na ikuan niya. Kanang kuan na karaoke. Ano? Okay, so... shout out Ismael Sibiliano Asuncion. Voice quality 100%. Special station. And audience impact. Perfect good noon. By everyone. Katrop.
0: Salamat mo na Ismael Sibiliano Asuncion. Birahe, kinakita ang kanal.

0: Tamana, tamana. Gara na ba man? Gara na mo ha?
1: Katukatahan mga mga itong IndyCar sa, siyempre, sa mga namati.
0: Sa alisod po.
1: Ay po din, IndyCar naman sa wala mati. Mga maring, makalimot din ha, mga higala ha, kung natagbaw na kagini naman yung mga kaping, ang hilap yung mga kutukutok, mm. Kaya namura po colors yung mga pamanit. So, apuli naman din sa kaping Sandon Gold Coffee Mix nga makapatid ang pas pamanit. Niya makalami pagod sa kanaganing pamanit.
0: Kala nga, panit pagod din nyo diyan nga ka ng gaugay yung panit diyan, gagagas, ka ng muragwa mo yung mga tuli. Imni, gati ko po hag yun.
1: Ayun, sabi ito, no, ka ng pamanit nga mura na sa siko, gani nga ba?
0: Kunot na kaayo? Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Ay, nako. Ang ato ang kape, nga din isang cup nga glutathione o collagen, mapalit na sa mga pharmacic butika. Nga dolinis mo sa inyong mga lugar. Alam mo ito sa layo, kaya paakal mong iro.
0: Correct. Ayaw mo dito sa kwan. Ayaw mo lang mga dagang kwan po. Dagang sakyanan.
1: Kaya ma?
0: Kaya masig mga kwan mo dyan. Maintonsis mo. Malas magal mong sikad.
1: Ice cream pag yun. Ice cream pag yun nga sikad.
0: Baka na.
1: Anyway, good morning sa mga namati ka Rondria sa Mercado Publico sa Tagum City. Ganina lagi. It's hot good yan, master. Grabe yung mga isda lagi. Labas kayo, uy.
0: Mau ba?
1: Hindi pa dyan kayo mahal ka ng... Siga pa kayo kuan ba?
0: Mangidat pa.
1: Oh, mura pa ka ng kuan, mura detective ang mata.
0: Uy, grabe ba ano niya maring, uy?
1: Siga kayo.
0: Grabe naman na isda, ano? Isda pa ba na?
1: Abot, isda ba to o sikyo?
0: Si Kribing Guard na, aba.
1: Nalubat ako ang cellphone diri, aba. Yan, nakadali lang kayo mga maring kayo. Musunod na, taon-taon na ito ang live drama diri sa XFM, pero paliw ko pakishare ito ang program. Live takaro makitaan sa XFM 107.1 Tagom. O niya makitaan sabta live sa Facebook page sa XFM General Santos City. Abot lang ka sa XFM Pagadian.
0: Sa Pagadian, dili sa may XFM, dili sa Ilanuri Alinton, sa may San Franz.
1: San Franz.
0: Di ha.
1: Sa Dabaw, di pa tambay na mabati.
0: Abot
1: ka sa Dabaw.
0: Abot sa Dabaw. Namino, galanong-lanong tayo sa Dabaw.
1: Sa lapit sa Dabaw.
0: Dili sa Takunan, Galinan, sa may Buhangin.
1: Sa kuan sa Shrine.
0: Sa Shrine, na-jammer dito. Na-jammer.
1: Dili sa kuan, abot tayo sa Bangkal.
0: Sa Bangkal, abot tayo sa Bangkal. Uy.
1: Sa kuan, sa lugar ni Paribubong.
0: Asan?
1: Sa Ilang.
0: Sa Ilang, oh. Abot kayo sa Ilang, oy.
1: Abot. Wala man ang Ilang dahil. No?
0: Sa Ilang niya, pagman. Sa Ilyong man, Ilang o Gilyong.
1: Ilyang. Dari sa kuan, kada paigo na sa Turel.
0: O, dito pa doon sa may Lisada Turel o sa kuan, sa Katigan.
1: Katotong ikaunan o bingkang, alamian kayong bingkang parinti ni Paribubong.
0: Sa kuanto, sa Sulop.
1: Adi yung tapot ito,
0: ha? Abot niya pa tayo dito kung magdatag radyo.
1: Kung magdatag...
0: Radyo.
1: Aba. Ay nako, 18 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag mga maring. Ano na ito ang drama? Ayaw gid mong pamilok dahi.
0: Kaya ni Ana.
1: Ayaw po mo o pagtabuni ang dunggan aron nga matag wording.
0: Matag karong ugun niya, pinighagtok sa kuhan, ganang taknaan. Na nagid ang tangina ninyo kaya ni Ana. Ani Ana, naalala gyud.

na buhay sa tao, mga maring dususama sa usa kaligid. Daw susama sa usa ka panahon nga naay pagdag-um ug napoy pag-init. Kung mag-ulan man kini, di buok si mana, kana delikado na gyud na, may kinanglan makonsulta na gyud sa pag-asa. Ako di ay si Ismael. Taga Cagayan, de Oro City. Pero nana ko karon rin nagpuyo sa may San Francisco Agusan del Sur. Minyo na ko mga maring. Nakoya ako asawa nga itago na to sa pangalang Wilma. Kani magod si kani ang asawa nga si Wilma ang madlong ko ani sa una kay kuan mo gini siya papa ni kay kuan magod gini nga gini nga dakang tato. Gibagi baniyo ang pangalan na nito sa among lugar ang pangalan siya ang papa kay Joaquin Bordado. Kuno ang pangalan niya Joaquin Wilma Joaquin Bordado. Mga maring kani nga kuha si sitwasyon karon naglibog jud ko. Gusto ko mangayo ninyo ganang tambag, Swisjon, kay karong mga panahon na murabang kaingon ko nga tinuod yung siro na ilang ipangingon. Para nyo masairan yun kung unsa yung ibot pasabot na niya kung suwat. Ingon ani mga panghitabo?

0: Ismael. Ismael.
1: Ma'am Wilma. Ma'am, sa man nagtanaw mo kog cellphone gud ba nagaw nag
0: sige tanaw na.
1: Pickleball ni si kuno. Ayo si kuno ba nag pickleball dai sila.
0: Okay, gisa pa gina kwala niya si mga kana si Ronald Lim sa ako. Mo na ginatanaw ni mo, ha?
1: Oh, sa mga pare na ko ba nag pickleball sila oh.
0: Hoy hoy hoy hoy, paminaw.
1: Ay, pud mo hapos.
0: Paminaw, paminaw. Ayo sige uga pilapil ana do kay ngano man sultihan ta ka. Kana arbang mga lagag sige ko pickleball pickleball. Daghan ra ba kayo nag nangakuan? Daghan ra ba na kayo nag nang daot na pamilya ana?
1: Ah, depende ra man na. Good exercise man ang pickleball.
0: Exercise. Oh. Exercise mo baga, ha?
1: Exercise.
0: Daghan kag pamilya ana nga nangadaot.
1: Ma kuan ma enhance ang imuhang kalamnan ang imuhang mainat ang imo mga ugat, ang imo mga ugat nga mudako ang bangag si imong ugat. Kay makadaloy tarong kining dugo aron nga di ka ma-stroke kay dako man imong bangag.
0: Kabalo ko dako akong bangag. Ako ang giingon ako sa imo. Ayaw ko istorya ang mga inana kay
1: bangag?
0: Bangag sa akong ilong.
1: Bangag si imong ugat.
0: Oo, kasi kay kinang lang magila kay para makuan na tarong ugat ning atong dagan ni agianas tong lugong. Ang ako ang magodya gud kaning dung Ismael kay. Basi pa ugat ang kuan ba? Kanang magtakapya kayo ng mga analay magpapakigol.
1: Well ma na paranoid ang kasita na imong cellphone. Kagang kag nakita nga nagpickleball ga short og maong
0: sila si Ismael kana sila Ismael Asuncion kana sila si Josefina mama na sila ha mama na sila nga ang gasilila Nancy
1: ayaw kong lahi ayaw kong iparihas anang uban ga ako manggali ako wala ko suwayan ng pickleball but I'm not against pickleball
0: asa ba na imo ni ay
1: pero gusto ko mo sa pickleball.
0: Ay,
1: wala ko kasuwayan na, pero akong amigo, kupare na ko sila ni parikuan ko, itong...
0: Kinsa?
1: Sila ni pariri.
0: Ay, nain ba ito? Sila si paringri ni mo, kay mga kuan man to, magsige man to sila, garang pasag dito sila, kay mama na ilang mga style. Makakita kag babae diyan na, mga pakigol, pero sao na lang.
1: Kasi ba iba? Nya kay ko ako depende na sa laki kay ako di mo kamo kigduwag bai. Laki ra pud akong duaon aron nga mantuman gid pickleball ba.
0: Nantay bitaw ka.
1: Oh, iya pa sa pud mango. Oh. Oh.
0: Ah, ko yaba share ka, sugot ko ana mga laki, laki mong kan. Imong amigo katoy amigo ni mo si Ronnie.
1: Si La Ronnie, ni kila ni Junji.
0: Oh, kasi Junji, katong. Sige, okay, nakuha na. Ayaw yun, pagkuhan-kuhan o ganang kuhan, ha? Kanang mga babae, ha?
1: Mang magkalaom ka. 101% makalaom ka nga kung mag-appeal mong galing kuhan ng pickleball. Di, ikin ako sigulag kabuang yun. Ha? Di, nako. Buta na ni kong kasing-kasing sa mga babae. Ikaw rin din akong gimahal. Pakisa sa gobyerno.
0: Salamat kayo. Musabay to si Jeter Ludubais? Musabay to?
1: Murag, kuan kayo, murag sap-sap to siya kahoy.
0: Ha, nabot yung palo-palo.
1: Yung niya pickleball.
0: Sige, masa kayo. Pagtaro niya Ismael, ha? Ayun, pagsige gara-gara niya.
1: Kasi maliit kong uli-un niya. Musuway lang kung kausagod.
0: Sige, basta kaya.
1: Musuway lang kung.
0: Ayaw gina mga babae, ha?
1: Mag-video man ko. Mag-video ko.
0: Mag-video, pag-sinog picture.
1: Mag-sinog ko picture nga gapikulbol misa ko mga kumpare na kuway, bae.
0: Aban eh, ha?
1: Samok ng base, makasumpay yung
0: buta. Ikaw, ha? Naraba ko nakita dito nga nag-comment ka. Anong daghan daw kay Bayot po dya? Basig kanina naging ngunin si... di ko mo ka. Basta kaya ako yung ngunin mo. Lalaki ba dyan?
1: Bayot?
0: Lalaki lang yung nalakunan yung kumpare ni mo si Ronnie, ha?
1: Laki ra.
0: Sige.
1: Ma'am, basig malangay kung uli ikag trabaho, mahapit ni sa gym kay mapikulbol sa miya.
0: Sige ka.
1: Pikulbol mi. Oya, balik na ngayon ya. Dama po lang yung mo kay pikulbol lang po na ho.
0: Bantay ka ha. Sige ha.

0: Peri.
1: Oi, peri.
0: Ai, kita dah melikan emong handel.
1: Wala kali peri nak praktis ku peri ke. Kita apa peri ba?
0: Hapus-hapus baik ku putau.
1: Ma, wala nanna peri. Kini ingat ke pantai kada ku short peri pina puuk peri ke. Mun ini si usu pikul bul ta peri.
0: Ngutan aku kan peri pudi mak pantalon mak pikul bul.
1: Pudi peri.
0: Kada uban mengabasi kada kada kada pikas tro tro tro.
1: Ai.
0: Kada ku short pas lagu maung gisi-gisi.
1: Maung gande.
0: Harus makita tu nang balisket ke sigwil.
1: Peri. Ini pare, mana nak nindot? Kay kita mengalaki ta. Dek kay okay lagi mengpok tak short.
0: Pok tadi kay mulusot mugimi watong kuan. Ika musikil.
1: Pare ka pare ba? Ayo bagi ana pare. Dili butangan man aton naguan pare. Butangan man aton na siya kanang butangan aton na siya bang bangil dia mamagasuin man pare. Ah, suin. Ah, kuan aton kami don pare kanang aga.
0: Babae mo kuno suin.
1: Dili dili kada supporter, supporter.
0: Supporter no.
1: Supporter.
0: Ah, sige nya pre, kada po kuno sa bag ko.
1: Dili
0: dili. Kuno na sa dili ko.
1: Kuya awan, naka kuan ka naka order ka Shopee ana.
0: Naka kuan ko ani sabay mi ni pare Junji ko order ani. Kining baksir ba? Mag-baksir ako pre, okay ra pre?
1: Pare.
0: Mag-baksir lang ko, okay ra?
1: Okay ra kina pare, oy.
0: Mugima mo na kung kuan pre, basig mo.
1: Pare, okay man na pare. Okay ra mag-baksir pare.
0: Klaro kung it may games.
1: Jesus. Klaro it may games. Magunagod mag-guangod.
0: Iyong masyugi isapi man yung mag-it may
1: games. Isa mga nga mara mag-gali laki. Tara ba sa kay?
0: Tara, tara.
1: Mag-gulit ha? Mag-dula ta ka ron.
0: Kita,
1: kita na dito ha, mga alas lumis gabi.
0: Nang hinda ko sa kong asawa pare.
1: Anak, anak,
0: dula ta, pickleball, ikaw ako ang kauban.
1: Kita'y pares.
0: Kay kabalubi ako sa kong asawa, ano yung mandudahon kayo?
1: Mag-gulit, mag-gulit, mag-gulit.
0: Siwa ko gibinuhatan, pasanginilan ko. So, mag-video lang ko, short video, kagapickleball ta.
1: Oh, kada, kada. Sige, pare.
0: Kita tao niya.
1: Kita tao niya, pare, ha?
0: Saan nga gym?
1: Diyata sa, kwan, kanang gym niya sunahan, pare.
0: Ila
1: gym, gym, ila gym, gym.
0: Actually ko.
1: Actually ko.
0: Sige. Kulis ako.
1: Diyasa, kwan ba? Diyasa, sana, kanang Kingspill Gym.
0: Kingspill Gym?
1: Diya, diya.
0: Sige, sige.
1: Sige, pare.
2: Matong mga maring pilaramidaga sa istorya. Akong i-try ng pickleball. Udo nindot yun ay kayo, kay daghang kayo nagakuan, daghang kayo gining nagadula. Mga babae, nga pinapuok kayo short. Kayo ko siguro nga tinod, yung siguro itong gingon nila nga, daghang kayo nga mga bungkag ng pamilya, kay halos ang uban, pinakita naman yung kayo, mungbuk kayo o mga saya, alo niya. Kaya nga inibunal, alam, tuyo-tuyoon, pagkiktuduwad ba? Buto nga, nga doon na ginimini pa rin roon nito, inani mga pangitabo.

0: kare ni dutam mo gede ni gym de de pare.
1: Ah, kare po kasul de ba ke. Ada kana ga pikul bulu.
2: Wow, mas guapo pare. Kani nga Kingsfield gym, muna yung pinakanindot nga gym din, pare.
1: Pare, pare, dito to sa tunga, pare, kadugay mga nagpapuo ko.
2: Ha? Sa siyempre, na.
1: Hapit mo kita ilang Taiwan Club na kulog.
2: Ayaw, ayaw, ado, ado, pare.
3: Ayaw naman.
2: Kaya delikado na, pare, magdo ka dito, unya, makita ka si mga asawa, lisod ka, ayaw.
1: Ma'am, tarong nga, puspus, ma'am. Oh, oh, grabe yun. Inuta din, pare.
2: Hmm.
1: Ah, kana inag pag-serve diya pa dito, wadri dapit sa tuwang, pre. Ah, ma'am, grabe, kulang pagamay, ma'am.
2: Ah, ay, pre, sikta naman na, pre. Ay, sikta naman na, pre.
1: Asa man ito magduwa, dirita?
2: Dirita.
1: Asa man, kining single ta, single?
2: Oh, kita lang, kita lang, duwa kayo si pre, mga beginners pa man ta, pre.
1: Bilmi, ah, kita naon itong kambriyo, duro, pre. Gapos-hapos sila
2: ayaw na pare.
1: Mga baton pre.
2: Ayaw pare. Ayaw na sigig pa pre. Ayaw na sigig. Dano anak ako.
1: Murag moves ni Alex Yala ba?
2: Alex Yala kaya idol mo dahi. Bebe. Sige, sige. Suna na to.
1: Dirita, kita.
2: Sige.
1: Ah, gapos-hapos.
2: Sige, tara.

0: iya mulai dapat pikul bol pre.
1: Kapai ke baru ya.
0: Kena tual dia bapai singo tu.
2: Tuali ya, bapai singo tu.
1: Di mga ka bugan ka
2: dili noon kinakasabon na ko clear skin herbal soap
1: kala ba niyo manay nindod
2: pero lain kay pre ayo ako rin tapapre ako rin
1: ayo pre ayo sige kwan ayo ako lang eh di ka pre di ayo pag sige kwan
3: mga guwapo unta mga uyutar
1: ay may patakang istorya
2: ay patakang istorya na sa'yo mga uyutar nga mga ay lain
1: ikaw dahil kay ikaw ba magdula kang pikilbol talawa ka jacket pagkakang itong itong tanan diyan o saray ka.
2: Pare, grabe, pare.
1: Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare. Pare, pare

kami gud ni Ronnie magsigig dula. Kani nalipay ang akong asawa kay kaming duha sa akong kumpare ra magsigig dula duwag tikil bol eh, para nang uban. Nagay uban mga maringa ang ubang mga bala na arido mag-inom-inom, magtatanaw, ano bang? Ay, may ko rin magpakuan gud, magpahuwas sa ilang mga gibati. Nalipay, yung ko ako ang kauban akong pare na ako nga si Ronnie. Apan, sa kadugay na mong uban-uban, mga tulo ka bulan na mong uban-uban, marag, lahi naman kayo eh. Marag, lahi na kayo, inani mga pagitabo.

0: Pare, dugay-dugay na kita pare, gano'n lang pigilbol pare, pero relax ha siguro ta karon pare.
1: Mugani na ako, di makai ko dugay ka duwa, kwan pare, pero antigo na ko ba, may na ko mahapos.
0: Mugani, mugani.
1: Kasi kung sa kagamay ka ng bula, maigugay sa ko ang baton. Grabe lagi kayo, pre.
0: Ako ang gila niyong baton, pre.
1: Sa baton ko, pre. Kini akong baton, pre. Di ba nila, lapad ba niya, pre?
0: Pare, ayaw ko lang kalain ako, pare. Napa isulti niyo mo, pare?
1: Mangutang ka na ko.
0: Hindi, pare. Pada kapagitag utang, mangutang pa tayo, madungag-dungagan. Ang akong ingwan niyo mo, pare, ba nga?
1: Pre, murag laho mo kay imong panghupaw niya.
0: Pre, ganang dugay na
1: kanisul. Murag laho ay magkagtunanaman siya ko, pre. Nakay pinapatututut mong gamay.
0: Pre, kaya pre, karamay ko na ni pre, kanyang nga, una raman yun may lisod, ani. Ako ngingon ni mo, pre, ba nga?
1: Kasi ibut pasabot ni mo, pre. Nalibog biya po ko niya na, pre.
0: Pre, ani ni siya, pre. Magdula taguan pickleball, pre.
1: Pickleball? Oh. Kaduha naman taganina. Pagkita na humay.
0: Dito tayo, magdula tayo dito sa Picas, pre. Diyan sa Borders Gym. Borders in gym. At bang dasa. At manerbizol pa rin ba?
1: Sa akong pagkahibalo, pre, ka ng balay pahulayanan man na di ha?
0: Mga gani pa rin.
1: Kasi possible mang pahuway ta?
0: Kung pag-isaba niya, kung ikaw ba? Mara mang gagalang ko ano eh. Pare, kita tuwa-tuwa naman eh, pare.
1: Pre, kanang...
0: Pre?
1: Ay lang kalain, pre, ha? Kanang doon na po ko istorya ni mo, pre.
0: Asa ba, pre?
1: Mara mang nakahiring ko ni mo nga. Bayot ka, pre? Bayot ka?
0: Muling, pare. Sakto ka, pare, pero ayaw lang kung kayo kagawan, pare. Ayaw lang kung kagawan, pare. Kay kabalo ka, pare. Ano? At totoo, araw ba ni kita may mga kabaloan, eh.
1: Sa buot pasabot.
0: Pero ay, ayaw lang na. Atutas Borders in gym. Magkuhan na dito, magpikilbol ta na may court dito kagamay.
1: Pre ka ng ngiligan mo kung magunaw na, pre, yun.
0: Kundi ka gusto, dito na sa Prince Court. Dito sa Prince Court, ha.
1: Nakabaho ko ba nga ka ng dugay-dugay ang barkada o niya? Uyutar de ka, pre?
0: Pare, saman siya. Lain na sa di ba, pare? Sa abik yun, sulti na ko ni Musti noon na na, pare. Nakaganaan ako, pare. Ikaw good, pare. Huwag inanaan ngayong tanaw ni mo sa kwa, pare.
1: Ilok yung bungot ibagin siya. Kwan, pre.
0: Pare, ako to, araman ni, pare. Kaysa mga chicks-chicks ka niya, makakakuan kang nisakit nga babae.
1: Tuod, no?
0: Ayaw naman. Ay, kapon ako yung upa. Dari, pare ba?
1: Ngilngiga, gilo ka, pre.
0: Dari tas lulis duranta, pre. Dari tas lulis duranta. Patago talis duranta.
1: Ayaw, pre.
0: Pare, ha?
1: Gigot mo guni mo na kung bigot mo, pre. Ayaw, pre.
0: Kasi tayo susunod na tatang mag-check in tayo sa pare.
2: Uloy!
1: Pre, gidaan ko ni mo aling lawag, pre.
0: Dari, pre.
1: Pidili, junta ko buuban ni pre, pero...
0: Pare, may problema. May libre tubig dyan, pre. Pwede ni mo na imnon.
1: Ayaw. Pre, hilasan yung trabaho, pre.
0: Pare, ayaw. Hilas, pre.
1: Action ako gluod, pre.
0: Mukha,
1: pre. Pre, gano'n man. Ako man, kanag-handag ang mga laki niya, pre. Ako man imong natripan, pre. Sa... Gluod ka, pre. Uyutar dyan ka, pre.
2: Kwesan nga nga.
1: Seryoso ka, pre. Nga baton to ni, pre.
0: Pare. Sige pa na, pare. Pare.
1: Agay, pre.
0: Pare.
1: Pre, buhay sa ko ba?
0: Pare ba?
1: Buhay ko ba? Pre.
0: Dali, pare.
1: Paminaw sa ba?
0: Dali, lips to lipon. Pare, limonsito, pare. Limonsito, pare. Limonsito. Limonsito kasin, pare.
1: Asin.
0: Oo.
1: Pre, buhay sa ko. Pre, buhay. Pre, ka nang... sure ka pinga baton tani, pre?
0: Yung sumanday.
1: Kaisa ra ni, ha?
0: Si kaisa lang.
1: Mabahala na ni. Mamila po kayo gusto mo,
0: pre. Sige, dali na, pare.
1: Talikod ko, pre.
0: Talikod na, pare.
1: Matira na ako, pikul po, pre.
3: Mga maring! Muraga na kaingon yung gubanga. Kadugay na mo na nilingi kausan na saksisi pagyutog mga katulo maring. Matay na kaingon gubanga. Inaani din niya kung kumpare si Rooney di ay. Sa kadugay na mo si balik-balik at yung manulod mig mga lodging house. Kaingon gubanga. mas dami diferensya gyud ay gamay ang lalaki gyud ay kayo ko nga maglahi gyud spark ang lalaki. Kaya bang inig dapat na ba sa mga ngabil mga mare?
2: Kuisan ka nga.
3: Kanang iliguan maring ba? Kanang kanang mag lips to lips mi maring? Pirmino maring loran ko? Ano kaya kayo parang ding ganahan naman inoon ko maring? Ganin ay usahan ang kaadlaw na nga nanonood mi sa Ujords. Kanang siyempre akong kumpare ato kay kuwami yung kayo ba siya kanang gahangus ba? Kaya nakakaon siya ang soap number 5 ilalito. Kung inaano yung mga pakita po.
0: Pare, drita pare.
1: Pare, nanganan na magkapare.
0: Kuta pare, ayaw na gunag. Ayaw na nagunaw na pare.
1: Malisod kong balibag, gagadaan mo kong cellphone. Saan ako pagbiya ni mo?
0: Pare,
1: kakaraghan na naman kagibigyan. Pare niya nga
0: eh. Ikaw na po, pare.
1: Matagbaw aning.
0: Ikaw na po iguna, pare. Ikaw na po iguna.
1: Ako na po.
0: Ikaw na po daro, pare ba?
1: Bot masabot, ako na po yung muhapos.
0: Oo, ikaw na po yung muhapos, pare.
1: Sure ka, pre?
0: Lagi-lagi.
1: Dribi?
2: Ayaw naman.
0: Pare.
1: Pre, nalibo ko, pre. Baka di po yung kuning ganahan, pre. Pero, nadugay-dugay na immune man ko, pre.
0: Hindi ganahan ako, pre.
1: Murag premier ro gyud ilo na ni. Ku ta mag ringi ingon ni paring gabre.
0: Pare. Dali pare.
1: Pre, pre. Ato ro ni pre. Dili din basa-basa mo ni
0: pre. Ato tu ala na pre.
1: Si ka video kan nga pre.
0: Wala wala. Kanang imuslingan da pare nga kanas lindin. Ay hidu kanang gaget musa be kanang pare kanang dali ra be kanang makadetik pare. Dali ra kanang makadetik ug kanang manginani nga pare. Tanta pare kay. Otro putol le bak. Ayo gyud gumpiyansa na pare kay mabali og ta desto lugar.
1: Ayo gyud ibagpid imo ang bungot sa kong tangkugo ba kay hilo kay
0: pare.
1: Mabagit ko pre.
0: Dali dali pare be.
1: Bebe ayo.
0: Dali pare. Ah, hubuan na na imong pantalon pare.
1: Ang saman magpipibol na punta.
0: Okay,
1: okay.
0: Pare. Pare, dalawang.
1: Dili na ko, pre.
0: Ayaw, pare. Dali, pre.
1: Kanang dili ko gusto di sigundahan, pre.
0: Sigundahan. Pare, di paghubo di mo sa imong magsishort, pare. Di tanda yung imong ibutang, imong butang, imong plus light sa kong paa, pare. Pati inita, pare. Pare. Pare.
1: Pare. Kanang... Lasa lang gini, pre. Di, dago, pre. Kaya saktor mag-monitoring to kong asawa, pre. Masig, makahiring siya, pre. Ngayon ini ato mga kalaki, pre.
0: Pare, ayaw lagi. Ayaw, kanang inyong silingan diyan. Ang kanang bubukbuk ka babae. Ayaw dyan ko dansa na, pre. Kay butis mo sa kayo na.
1: Bubukbuk ni Sarah?
0: Oo, katumulong ni Sarah. Ayaw dyan ko dansa na, pre. Kay na, mabulabog ta, pre. Ay, lalo na, dito mag-isigot na, pre. Kay mawala ato, uminutong, pre. Pare, ikaw na po, pare. Dali, pare. Dali, pare. Tarunga niya. Pare, tarunga na, pare. Okay, tarungon, bela ko ng imo niya.
1: Tarunga po na kuwapon.
0: Tarunga na, ginagawa na lang.
1: Tarunga ita.
0: Tarunga ita.
2: Ayaw naman.

0: Ay, kumusta man? Nag-enjoy juga sa imong gidulag pickleball ba?
1: Kapoy.
0: Pero wa pa lagi kagi kwa lagi, wa lagi gisingot lagi.
1: Kapoy mo rin yung pickleball ma?
0: Ah, magani, kapoy, oy.
1: Ma, kuha na to ang itmig games ba? Sinagandagan, ma, kuha, uyog.
0: Uyog yun na siya. Well, in fairness is smiling, ni guapo kay mulawas.
1: Oh, lagi no, murag subaw kong hawak.
0: Oh, gani, oh, nagsubaw kong hawak ma. Yani, sapit, ka sa una, karun, murag ingwa di mulabot niya. Kaya naman.
1: Baka ayaw ko rin yung pickleball, man. Kanang nindot ko rin siya epekto sa tuwang kinabuhi.
0: Nindot to eh.
1: Busa ikaw kung mag-pickleball ka, pickleball siya.
0: Ah, maadi ko na, kapoy.
1: Ako, si Parironi Mayo po, may po mulatos.
0: May po mulatos di ay?
1: O, kanang naghapos siya siyang bat niya. Naghapos siya, salong mo ko yung bat.
0: Hala, kuyawa ko daw, kuyawa, ano?
2: Ayaw naman.
0: Nandito ay kanang tamatuwa na tabi ko, nandiyog kayo humulong-humul ng kuma.
1: Hindi mo ganyan ni, tamot ganyan ka sa kuang ingon, ganyan una kumilag ka nga.
0: Alang-alang, ikaw daw be.
1: Ipikulbol?
0: Ikaw daw be.
1: Sa may gusto ni mo.
0: Dari, dito to sa sulod sa kwarto.
1: Ako, sultean talang ka mang, di ba ko gusto mabitin.
0: Ayaw ka bala ko, kaya itakabitin nun. Tara, tara.
1: Tara, dito ta sa
0: kwarto.
1: Sa room
0: or... Dito ta.
1: Dirita mang, sira saan ako ni Bintana kay basig mamakla si Kuan?
0: Nakikay mamakla niya.
1: Mang, na marag na burnout na po na itong tower, mang. Ako sa ning
0: Librana ta ba tawer na to diha?
1: Oh ni ma'am kining kanang gusto na ko mga lipayon ka karong gabi o naman lipayon ta ka pinagis akong nahibaluan
0: kanya
1: pinagis akong kahibalo mga kaalam na ko
0: sige
1: ani ana basi na tuo kag kanang
0: kanang kaalam gid nimo ha.
1: Saon man ka nang mo-plastar na ko?
0: Plastar na, be.
1: Ginoo ko ni imuhamang mura mag ka nang...
0: Asa mo kakarik ko may mutalikod?
1: Ay, oy.
0: Asa? Imbis ako may mutalikod, ikaw may mutalikod din noon.
1: Mandamay na ka, nalipat ng ko. Ay, na-immune man ko itong ibuhat na mo ni... Ni Barero ni.
0: Asa, sige honey mo?
1: Ay, ganang-ganang, namo ko'y nakita ko sa website ng ini nga style.
0: Ngayon sa?
1: Nga, matalikod ko niya, atubang na ko, diha na.
0: Paglaro biya diha, smile ha?
1: Alagi.
0: Kung ikaw may matalikod?
1: Eh,
0: hindi lang ngayon, sunod lang tayo, ikaw may matalikod, talikdan mo tali mo.
1: Mang!
0: Diyan lang ka, matubang na ko kakuha niya.
1: Hoy, ay, madamay, uy. Naanan mo, sige, buhat na mo ni Pareroni. Nga ako yung butalikod! Ay, akong ipikulbol ko niya! Ay, magkalag...

maring wala ko problema karon. Eh, pero naman ano kung gana sa kong asawa ka nang mutlong na maragay ganahan naman inoong kung nasa ka nang ginabuhat naman ni Paring Rony nga kaming doon may magpikilbol. Kanang mag-dinarong kami doon, kanang mag-bawos-bawos, may murang nahiga ko sa ibuhat. Murang na-excite ko, murang lahi na mag-good kayo ang feelings. So, kanang murang na-trailing ba? Kanyang kong asawa, murang wala naman may, butong libo ko niya kong asawa, murang wala naman ko ikuan, oy! Kanang mga panahon na mga maring, lahi-lahi na may kwarto sa kong asawa. Wala kong patambagan ninyo karon. Kasi baka ni ka natakda na ba ko pagka silahis ako ang akong pare nga si Rony? Uy, padayo na lang ako ning murag natakda na ko. Sa may anyong assessment ani? Ayaw ito, itugaan akong tinod pangalan ha? Kayo, warabag yun, alias rabag yun ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi nilalang kutob, Ismael.

0: Asa, mata mga katropa, no? Ang suwat ampun ni Ismail nga grabe juga, no? Ano ba yung anak, Mari?
1: Sabi gid ka ayaw, Mari, kanang nagri, anak, no?
0: Kanang mga tigrabihan naman na, oy. Di naman naman, di naman naman, basta-basta, no?
1: So, di gina siya malikayan kay Kuan Mangyot sa... matod pa sa pagduki-duki sa kuang mga investigative nga kanang dula nga pickleball the best ko dito na kaayon siya makapaugnat ko
0: siya sa exercise magyapo na
1: yes
0: pero naay mga kuan naay mga usahay nga diya na
1: daga kasi nga duwa anak ka naman sa gym wala init pero gabi ipagi ka sa gagawin duwa pero ka na mag short pan jamubo ka ayo
0: mong yun
1: halos na makita ng ilang mga uhong pero wala may
0: kita ng mga liki
1: ila man pud na wala man ibot ana kay ila man pud na pero kining kaagi ni kuan kisa ning kabawan ni
0: si Ismail
1: murag natintal gid siya no kanang
0: nadala gid siya nag pero nayo mga laki ngay nana daw maring ako dagan mo mga nakailang nga mga laki nga makita na ko madali ra gid siya madala og mga uyutars kanang
1: yes, nakabaho.
0: Gaan kay ilang buot sa mga uyutars ma.
1: O niya, ang kabaho dag iti sa sigbing laki kay na. Mura natakdan siya. Wala sa ingon totally natakdan pero katong mga nasa yung mga lihok ba nga kanang dili na gid kuan ba? Dili kanang wala maandan sa asawa sa maato nagkuan sila magmisimiring hoy unta sila. Yes, sa naman ng talikod. Alaga mag si asawa niya mo imo kuan
0: mo gani no ang asawa mo imisa asawa mo magmutalikod kay dito siya Irvingon siya dito o siya gamito na magdog style ba Siya sa naman tawag siya ng talikod ni Ana de Maria dito atong iyang kumpare ni ay.
1: Ingay pa si Rodel Opinanto, good morning from Bisayan Village. Salamat kayo Rodel. Sa pamati mga Rodel, mga katropa ha. Yes, sa may Bisayan Village. So, tambagin na siguro ni Master.
0: Okay, kagamay naman na itong oras. So, ako matambag ni Well, Rodel. Ano na lang siya din? Rodel si Kuan Ismail. Ismail, saan man lang na, inaana naman ka, nalahi naman siguro yung mga gusto, di naman gaganda si mong asawa. Isa lang akong matambag si Muha, kana, primero regular na kung tanaw ni mong murag di akahiyang, di, pagsabot mo si mong asawa, prangkihay mong asawa, para at least si mong asawa makapanganda mga sa mga inaana ang mga panghitabo nga, mukhang itra kagka abalihin ang imuhang steeping, imuhang gana, no? So, ha?
1: Mukha ni tag-igwad.
0: Mukha ni tag-igwad. So, at least, kaya makaingon mo ba na kung mang laki ka, doon ka kay tagsa mo. Mukha namin ang mga asawa.
1: Ang kanindot ani, kay dati daw, si kini si Ismail, medyo dili kay kurba ang iyang lawas sa pagkalalaki niya. Human sa pickleball siya, na kurba na.
0: Nausab.
1: Na baog ng hawak niya, Mari. Muraga, nanasay pag igat na kay iyang dating bata.
0: May main na mga sitwasyon.
1: Alam siya ko mag-pickleball maring, oy. Kaya...
0: Anak, ikaw kauban mga kaila maring, ha? Nakwajod maring, kanang dalira dyan kayo. Makakita siya ka ng mga uyutars nga. Kapalo siya nga uyutars.
1: Mapakpakpon.
0: Oo, mugawas gil siya. Mag-istoryahan na gil sila. Kanang heart to heart good. O ano?
1: Pangalan niya na niya diya.
0: Diyan na lang ko isultingon. Kaya mga kaila lang ko ba?
1: Una siya kaila nga uyutar niya. Kasi pangalan niya. Interesado siya.
0: Interesado siya ba? Paramahan na ba? Uy, kapalo mo siya.
1: Nala
0: siya Facebook. Kala na bang inaanagod na maganda siguro siya kanang ganahan ko siguro na magiging mga tao ganahan mga ayot ganahan mga kuwan ba mga paloy ba
1: na marag hiyang po siya
0: hiyang po siya
1: sa lakot nga pagkaisa na ila po na
0: okay yan ilang mga paris ilang mga uyab ilang mga bangagan lang na inala ba na yung mga inala nga mga faktor
1: grabe ka sa
0: na nag-ingon rin o sa na nag-chat sa kuwan rin kaya kasagaran nga mga kaya ba si Aluna ang kasagaran mga paminta o mga maya nga mga lalaki master kay Vain daw kayo. Kanang soya vein?
1: Ano, Mr. Vain?
0: Kanang Mr. Vain, ano ba? Kay, siguro, naman ka ng sobrang, kanang mga magkabantay, kanayo ba mga lalaki ka sobrang kahumot?
1: Mama na sagol sa kanang larang.
0: Larang sa
1: Black Vain.
0: Black Vain. Hala, maulala kung magkwali mo, kwan, si Mael, kaya wala tayong oras, no? Alas 11:54 naman. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Salamat, umapon, tamagkaoban, mga maring. Ako ni si Maring Ina Erika, dali ko, padali meses, hapan ni Makapensa, antungon kay Mangunay Uksilingan. Ay, naku, nakakay, salamat, og.
0: Thank you for watching.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
1: Batugod tawon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sina pagayon ang tipasi ini. Makamilos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanong, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katropa!

0: mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Sandton Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore, pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
1: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
1: Tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitan regional po mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
1: Sa balitang sports, sa Las Filipinas men natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
1: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore mga katropa ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nanatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho, magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggap pan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary General Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinubiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakapirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacañang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacañang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layunin mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
2: XFM News Nationwide.
1: Kikinit ng Malacañang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihati ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang ang approval rating ng Senado, habang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nauuna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nangunang sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46, at Senator Rizza Ontiveros na may 47. Habang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag, at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Higit ang palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator John Salan Peter Gaetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Gaetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Gaetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Gaetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa Senator Judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay din na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakita ang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Dante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair o manong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias M.O. na itinuturong gunman alias J.F. na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias C.D. na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng polisya ang 4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood-umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakuling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sangkop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa. Sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
2: XFM News Nationwide.
1: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Pinag-usapan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas malawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatanggal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
2: Balitang regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Cibulan Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
6: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Cibulan Negros Oriental ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatandaan at kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwalaang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangayo mano ng mga suspek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makakuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ng investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga suspek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagpapatay ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Ninlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang nasa Barangay Hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asset ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfo ng vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Binatilyo nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng pamilya, hustisya. Tropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
8: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugegaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hinina ng sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyong-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang drug team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nakuha sa pag-iingat ito ang apat na transparent plastic bag ng hinihinalang sabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang arms core shotgun na may laman na 5 pala, isang arms core caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue colored sling bag, red colored weighing scale at isang black colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multi-cab na may nako, malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayo naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa lupon ng susunod na 24 oras.
11: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa, masusunod the weather bulletin mula sa PAGASA.
11: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International, atid po sa atin, Katropa ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ng Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit nanahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Masigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Tapos sumuko sa Cambodia sa limang sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Pinunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasnan ang game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
11: Maaaring balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
11: Ako si Brian Tepas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Makakatamang maghati sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kamusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of
4: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
5: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kayon din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay ating pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programa ang The Secrets of Health.
4: At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partners stations na nakahukapan na dito sa atin pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa atin pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo, ang Yes to Health, para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift bags natin, ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, nakikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng iyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela ng iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin na tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Magtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang Yes to Health 2011.
5: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibo mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, meron po kaming espesyal na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon. Meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa ating pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building.

0: ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisa sa walang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakaka-apekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
1: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
0: Tama. Isan
1: kung pwedeng gawing araw ang gabi, eh gagawin.
0: Ginagawa na nga.
1: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5, ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nag-ano nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, so natulog
0: pero
1: man.
0: Pero sa umaga na.
1: Sa umaga na. Oh. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
0: Halos kalahati.
1: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. O samakin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kung minsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin, ang tulog makakatulog kami kung minsan alas 12 alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang ano, late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%. One out of four na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalo-lalo na doon sa tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
0: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang mas, ang tulog?
1: Mas lalo.
0: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
1: Mas lalo tataas siguro.
0: Nako, lampas 50% na siguro yan, ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ha, ang nagpapakita ng masamang epekto, ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamahinga, mga ka-wellness, ha. Eh, napakaraming pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
1: nature of work.
0: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So, yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
1: Well, yes. Number one talaga. And this is the reason why once na, since na ano, na-invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30 nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression. And within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So, makikin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ng tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikin mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 ng mga young people kapag kulang ng sleep, later on after 3 years is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review including a total of nearly 24 million katao at inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia man. So hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano, sa ating katawan at sa ating brain, at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
0: So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, ha? Nakakatakot, ano?
1: Yes.
0: Pero minsan, hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na. Mm-hmm. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na magkita din kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisakripisyo nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, by choice. Ayaw talaga matulog.
1: Ayaw lang matulog.
0: So, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at kung ano-ano pa ang ginagawa. Ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Eh, ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin, or yung iba, na meron talaga silang problema sa pagtulog, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, na kahit na gusto nilang matulog na, kahit nakapikit na yung mata nila, na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So, ano po yung mga factors, ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
1: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng

0: mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O, nakokos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Also, yes. Also, opioids, yung mga pain management, over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long-term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o napapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo. Tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression episodes, is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: So yun mga ka-wellness, ang mga dapat nyong isaalang-alang dahil na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Ha, pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
2: The Secret of Health.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto po kung bakit akong bumata at tumuti ako.
5: Samsung Gold Coffee Mix dahil may collagen at glutathione to.
4: Kaya subukan nyo na rin.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapilis ang matika. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos. Gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep. Ano?
0: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
0: yeah.
1: of good sleep kung tawagin. Pero kasing tulog, Doc Ron, na matulog ka, gigising ka, tulog ka, gising. Pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep kung tawagin. Ano? Nandun pa naman nangyayari yung mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep kung tawagin. Ano? So, ngayon, Doc Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun. Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
0: Kasi 7 to 9 ba rin.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
0: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
1: Ayan.
0: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung isan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba na pagtulog.
1: Hindi pala maganda yun.
0: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kuminsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog, is nakaka-cause ng irritability and also damage sa brain. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong
1: balance.
0: Tulog. Balance. Saktong tulog. At sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para gano'n.
1: Panggabi talaga.
0: Panggabi.

0: Mga kwago.
1: Mga kwago. Merong mga certain animals na panggabi. Mm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Mm. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Mm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours na o haba ng tulog. Mm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin nyo, bata tulog. Kapag nag-edad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong susi sa gilid kapag hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Mm-hmm. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is ay, okay. Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. To 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Mm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep. Mm-hmm. During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink. Mm-hmm. So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain. Yeah. Ang tawag dyan, ang tawag doon is yung glymphatic system. Mm-hmm. Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells. Mm-hmm. Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain. Mm-hmm. At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, is maraming waste ang ating brain. Mm-hmm. Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abuti ng lubog ng
0: araw.
1: Patawarin, kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain. Mm-hmm. So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage. Mm-hmm. Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells. Mm-hmm. So napakaganda, that is already biblical and also sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night. Mm-hmm. So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep. Mm-hmm. Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin. Mm-hmm. Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga ka matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo hindi na didiposit doon sa ating utak sa yung mga pinag-aralan. So kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
0: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, dun sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog kayo maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
1: Yes.
0: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag,
1: magpuyat.
0: Kinabukasan ang score.
1: Yes.
0: Mababa.
1: kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
0: Kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang doon problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
1: Kasi kulang sa tulog.
0: Yun.
1: Yeah. And hindi lamang yun, nag-i-increase ng learning capacity. Kasi mapapansin ninyo kapag ano tayo, pagkakulang sa tulog, di ba, groggy at ang mukha is ano, wrinkly. Ang ano din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. So that means that that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan. Ito ding arginine and vasotocin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na ano, yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very ano, very sensitive sila. But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
0: Sa mga matampuhin pala dyan.
1: kailangan matulog na maayos. Yes. Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin para sa pag-deep sleep. Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo ulit sa tulog. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone. Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng ano ng brain natin yung melatonin and it activates glial cells para malinis yung ating brain. Kaya during the first half ng ating pagtulog 9 to 2 a.m. that is very essential sa cleansing ng ating brain. The next half is for repairing naman sa ating katawan. Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
0: Ang tanong naman Doc, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng ating pong pangangatawan, especially ng brain area natin, paano may improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
1: Number one, iwasan yung stimulants. Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain function.
0: Pero iba Dok, ang ginagawa nila ano umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila
1: in the first kapag kakaunting small amounts. But then in the long term when it accumulates your ano sa liver yung epekto ng ano ng tinatawag natin na alcohol that produces toxicity sa ating katawan, also that produces metabolites. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mga ano, nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Kaya, okay sa short period, pero pag long-term period, at besides doon sa risk ng taking ng ano, ng tinatawag natin ng alcohol, it risks sa lalaki, napapatas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer and also ano breast cancer. Kasi it disrupts hormonal function. So liban sa later on is mahirap ang kayo makatulog. Magtataas pa ng risk ng pagkakaroon ng cancer. Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
0: Grabe.
1: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. So, nakalimutan kong may pumasok ulit sa isip ko yung ano.
0: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng
1: cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan to say na matulog ka na. Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng Facebook kasi magpapatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito ang isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na naturopath. Kailangan walang TV sa loob ng room. Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirap ang katalaga makatulog.
0: Hindi yung tukso
1: Yung iba naman, ang nangyayari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto. Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyayari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. So kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw.
0: Kahit na
1: dim, complete dark, kahit na dim light. Kailangan iwasan yun. Also, oxygenate yung ano, yung bed. Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong ano, ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog. Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo is merong halaman. Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen. Kasi during daytime, a-absorb yung mga ano, yung dahon ng ano, ng carbon dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng ano, ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, at malapit doon sa bintana, mayroong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na kung minsan ganun pa naman ang nangyari. Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Bible mismo nagsasabi na sleep of a laboring man is sweet. Kahit sino naman, tingnan niyo yung mga ano, mga construction work. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog pag makatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Yung bran noon, parang coating niya. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan. Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods. And also, no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas ng alas 7 ng gabi. Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom at kumukulang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Kaya merong principle, rule of thumb. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. Inahari, kaunti lang sa umaga. Pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom. Sobrang natami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-press yung tiyan.
0: So, yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Kung pagkasamasamahin natin yan, it will give our body good results, napakagandang benefits, lalo na sa pag-regulate ng ating pong sleep para makuha natin ano, yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog, ano, dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto nito, but later on we will surely reap the result ano nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness. Anihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha. Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa ating pong kalusugan, ha, na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Dr. Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa iyo mga katanungan, huwag po mayang mag-try. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulong po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui, ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking, trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod, o mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, madahon na naglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, aligas mga anak, pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louis. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam na parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggurga eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis ang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta doon sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ito. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako yung lakas ko sa araw-araw.
4: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium

0: isa. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hitid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulad natin para maging malusog at makaiwasan ang mga uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa ating pong pangatawan. And of course, wala pong side effects no cron. Ano? Yan ang kagandahan sa ating pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. Ating pong mga Santon Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade ng mga suplemento. Ano? Na napakalaki ng binipisyo na ibabahagi sa ating pong pangatawan. Sa mga gusto makaavail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong mga lugar o di kaya ay pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Madaling kayong order sa ating online shopping store, Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa ano, nasa klinika po natin ngayon. So, mabable magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makatagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday at nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manunood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan, happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron, yan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Yan. Yan, matagal na daw siyang gumagamit ng Santon Plus Gold natin. Na wala yung bloating na kanya pong pangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santon Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santon Plus Herbal Soap natin. Yung may mga ano, may mga
1: body
0: infections, body odor, may mga skin problems, ano? Skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat. Subukan nyo yung Santon Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala pong mga soap hardener, wala mga matapang na mga chemical. Kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: May mga buni, may mga athletes foot. Napakaganda po yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa. Meron din tayo Clear Skin Glutathione Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yun. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano, mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: So, yun yung kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang-lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga,
1: BCO.
0: Tingnan niya naman yung balat nila, talaga makintab. Pero yung skin nila, fine. Yung skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, papansin mo, hindi naman ganoon ka, ano, sickly, yung kanila pong skin, kahit na medyo maedad na. Ano? So, yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat. Ano? So, kung gusto nyo naman ng, ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3. May VCO din yan siya, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yung antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 na naman. lang.
0: Yan na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung mga anak ninyo as early as the age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Mag sumakabi yun, punta na yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto mo lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination, premium D3 and actually yung tatlo ta yung ultimate trio natin. No. So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, mga 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya mangyayari yan kapag mag-menstruation na sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom yan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang Santon Plus Gold at isang vitamin C 3 times a day 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin na menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pag natin ng panahon pag mag-asawa yung inyong anak mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon mga ka-wellness ha?
1: And also, baka mamaya mahilig yan sa milk tea.
0: Junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan. Lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also, kapag ka mahilig din, magsuot ng mga maiiksing damit. Kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa blood flow. Kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow. Kaya iwasan din yun. Dapat well covered talaga.
0: Yan. Sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation
0: monthly period ay marami dapat kayo sa alang-alang ha lalo na pag ganito adolescent teenager kailangan po maging maingat sa ating pumakinakain kasi nandiyan yung fluctuation ng hormones sa iyong pangangatawan kumbaga hindi pa ganoon ka stable at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Mas mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yun sa likod ng Unitop sa Brooks Point mga ka-wellness. Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi. Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Po ito ng Panabo City.
1: Amy? Babae.
0: Babae yata.
1: Okay. So, 2 to 3 times a night. Every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titignan natin yung sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para nagtusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nangalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar. over 11. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible, ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So, ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O, yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero, for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal.
0: Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya, ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimately yun natin, kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi ang hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is 1 capsule, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Mga kababayan natin na nadidisturbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: Primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes. Lalo na pagka nagkukurent.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkukurent na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga disturbances sa inyong pagtulog. Oh. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman, kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also dun sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, ayan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Charles stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng ating pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng ating pong mga produkto. Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa ating pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remili Tuoy, sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Ay salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.

inyo, lahat ng kanta may missing yun. Wala lang, may namimiss lang ako. Kapag kasi ako yung nagpapatugtog, gumagamit ako ng keyword. Ayan, pag missing nyo, missing nyo lang lahat ng keyword mo. Dapat yung kanta lahat missing. Hanggang mawala na lahat na missing, ha? Ayan, hello po, magandang hapon! Visayas Mindanao. It's nice to be back. I know I was gone for the whole program sa buntag. Oo, I tried to survive and conquer the world. And you know, hindi ko kinaya. But don't worry, hindi ito magtatagal. Kakaroon din po ng liwanag ang aking buhay. At magsisilbi na lang ako sa isang... Ay! Oo naman! Ayan, magandang hapon sa XFM Mindanao. Sa mga station nato din ha. Hello sa inyo mga katropa! Inaot ko nga na kamo sa kapiskay ug maayong panglawas. Ug dili lang kahimsog, kundi positibong paglantaw sa kinabuhi kay kay paura bagin ko karong panahon. Medyo, medyo tiring siguro. Na akong kumanta. At pag kumanta ako, hindi na po ako

Anyways, oo, sa ato mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao, XFM, Bukidnon. Hello po si inyo. XFM Davao, XFM. XFM Zamboanga, XFM Tago, XFM Mati. Oo. Asa pa man di Jensen, XFM Jensen. Ana po sa XFM San Francisco Agusan del Sur. San Francisco, no. Gyul nga eh. Ano ba? Oo, sorry na. Oo. Ano yung brain fog ang tawag nila. Oh, brain fog yung atake ko today. Don't worry, oh. Kahit mag-brain fog pa yan, may X-rated gitaron. Ano mag-ina-important? Kabaw na ba dyan ko sa ito mga suking tigpaminaw nga, hili ka nila magtambag-tambag. Bisag kabaw na silang utro po silang tambaganan sa ilang mga kinabuhi. Oh, normal man na kayo, dili man takuan. Alagi na. Murag mas maayaw mangod itambag sa ubahin ka sa itong kaugaling. That's why it's a problem.

Tapos ay, lately on Bacon, ada yung mga shoutout daw. Ano siya, tanawa mong shoutout, DJ. HIV! Tanawa, DJ, mag-goal, tanawa na to. Naman di ay, Leon, oh! Hello po! Oh, ano siya, DJ Guapa, Bigot, Puria Buyang. Nasad ni puro sa lawas sa ibantayan. Ay, I'm more than that. Oo. Di lang ko bigot. Bright sad ko. Saka mo ramog lawas ay ako ika-offer. Ma-appreciate niyo kung ka-bright? Sige na rabay, tag-study, ani. Mayroong bantayan, no? Ang kabigot sa kong lawas. Tapos kay mo, ani. Oh, dapat ka mo appreciate sad mo sa kanyang pinaka-inner nga kapasidad sa tao. Napuros na laman mo. Physical, oy. Sapot bi ako, anak, ay. Sapot na pod mo. Dali lagi kay masuko lagi niya. Please greet Leon 45 Game Farm. Bahuna na talisa. Gikan kay Rado da La Rosa. Hello po, Randy Bacomo, gikan sa Palawan. Bongs Aerogenics, DJ, lamay kay kakumuton, abas ayo, kag-ab-ab, kumas ayo si Guayway ha. Watch kay mahimo, Bong. Naba ni DJ nga hilumon. Nang-apply pa ko. Ito, kag-mahire ko din, hindi ko magkitab-kitab. Utok ba? Ha? Utok ron? Jerry Garcia, hello po. Oo. Siya na siya. Lamido kay kumuto na kung ba-ba. Kumuto daw, be. Kung kakumot ka. Gara-gara. Alimong na akong makumutan. Ah. Wagi nang naungag yun. Mupay na ginutun. Na. Ikaw ha. Mga di gito ma-hardery, oy, kung dilit po tatabian siguro sa dili ko pwede po niya maghilom-hilom. Bawal din nung chalant doon. Basta masag kakita doon ni si Bong o gilomon nga DJ, oy. Gayaw yun siyang sabaan daw kay kung anong gapaminaw ka din, he? Asya, sino kong yaw-yaw? Nga, wala naman kita tingog-tingog sa radyo. Karo pag ita kasulod sa on-air. Wa magita ka adlib sukad gani ha. Amo na. Ay nak. Pani uban ako mga tigpaminawan oi, di man usahay mo sad. Kumo gud no. Hello DJ. Ana sa asani? Watching here while traveling to South. Ay, pag-amping mo pag-biyahe ha. Di ba tayo, di man taingong mga buutan kayong mga tao, pero panampit yun mo kahit asan. Ako'y kuhan ba? Ako'y chicken, ako'y share sa inyo, ako'y kaila. Isa siya sa mga tao, giligid na siya manampit o kahit asan kay iyang una-una. Ah, kuhaon. Mungo na yan tubag. Di diyo ka kalimot anak kay... Ako mo na siyang binuangan, pero may ngayon ko nga ka ng... Pag-ampo sa duoy! Mag-ampo sa duoy, mahala ko sa iya. Salig lang niya sa iya kong supuhon, Permi. Itago na to siya sa pangalan ko. Ayan. Di na nanaoy mo, si Minoro ba yung pamilya ron? Ayan, ayan. Anak niya siya sa kuha. Ambot na ako na mo inaaning nga higala. O, ikaw mo mismo nga naminaw ka ron, inaanak mo mga batasa. Huwag mo kay problema sa inyong ipili ng relihiyo, no? Kaya ito na lahilahay mong itagtinuhuan. Huwag ka naging maingong, ah, totoo na. Ay, kuhaon. Nakatuhapit siya na disgrasya, nangurus. Hapit siya na disgrasya, naghinila pa na huwag ginoo. Hindi kayo naman, uy. Yawa, guni mo. Tubitang inantay kang panahon, pag-ampo na, hindi ka kayo, di. Mamatay kung mamatay. Karun, nawag ka. Mas sa ikong gigkuan ako siya, no? Pero wala lang. Makapangkuan sa ka ba? Makapanaway sa ka? Sawayunon man sa tano, pero masawayunon yun to. Lang, share lang na ako sa inyo, ha? Amping mo sa kuan na Sir Elini Tuuan sa inyong mga pagbiyahe din, ha? Shoutout sa nagtrabaho sa Ilamang Maita sa Tisa Alabangon, gikan kay Christian Joseph de la Torre. Ayan.
Ayan. Hello po. May pagpamina. Ayan sa inyo, hali. Alauna 56 na sa kahapunan ka, tropa. Oras ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagbura niya nga ito ang Santone Plus Coffee Mix.

pugod kay tao ta. Mga naging ko nga, asa pa mamakat-on og accountability? O, mga naging ko nga, nagtubo nga paatras. O, paurong ba? Nagkatiguang, wala na yung sabot. Mga naman yung nana, di ba? Samantang mo, ayos sabi na napailagi na na. Ako di ba ko ingong maayugin sa kanang pagsimba, di ko, I'm not a person niya. Kuan, hing simba. Di po kaya ko ingong makamurize o Biblia. Apan na yung tuudyog ko nga, doon ay gamhanan, doon ay nagbugna sa nata sa tuang tanan. O, isiguro gina ko nga, balance-balance lang kinabuhi. Adunay balaod sa yuta, adunay balaod sa ato ang labang magkagagahom. Kabantay mo ang mga abogado, mag-eskwela pagid na sila o ga anong gi-eskwelahan gani sa pari gani, kalimot ko sa term. Kinala nila eskwelahan na, kaya aron balance sa ilahang paghusga. Ano na siya diha? O, kabaw, ang uban, kabaw ba na diha? Sa pagkabaw ani Elmer Ugay. Gani ka bawo sa Elmer Ugay? Ah. Drama wala pa. Mo drama na lang ko diri. Kinsa man na? Kasi kasi may sig panawag ron. Ay sag panawag oy. Apit na kitkito ni Doc JJ ang cellphone. Oh, panawag ba kay? Makitkit ah matulon gani ron bahala man gid mo. Ay. Kamu diha. Oh, presti Elmer Ugay ni sigira dalig yung bigot, bigot ra ko pirmi. Bisan asa ni si Elmer Ugay ang iya ragi nga bigot daw kaayo. Wa na sila nakita na ko lawas ra gyud. Kapuya oi. Tagbo magay tagpa pa-improve sa ato ang kaalam. Oh, yeah, precise sa dinyo ko ka bright. Ay, naku. Alangan po, DJ. Ang imura pong ipos, imura pong nawong. Talsad. Tama po. Maging kayoyo ko sa radyo, aro makita ninyo. Yoyo tag radyo po. Napoy may yung saba daw kay ko. Saba di abong. Leon sa diribi. Oh, shout out Mamaki og Ivan nga pala tugo daw. Oh, taga Koinonia, Cebuan Negros. Sa naman tao mo? Uy, masigira mo pala. Pala guto man din ni sila. Oh, Almark na. Unsa naman? Wala mo ilaing lingaw? Pag sige na lang yung mo og palpal. Paitas mga laki ron. Oy. Di man tanan, pero kanisi, kaning kailan ni Almark ko, sige daw pa, palpal. Amot lang, basig si Almark, gani gusto, marag si Almark, mampun utro po din ka palpal, yayang ipasa. Kabaw ba ako ni inani nga batasan, kaya style po ba na ako nang ipapapasa. Kung nang binuhatan na ako, ipasa na ako sa upa. Hindi ko mailad, kaya utro masag ko. Ako yun, ay mga binuhatan nga, ikunuha, ang guban ako pasangin lang. Tumuod ako. Ay, nakto. Anyway, mga katropa, alas 2:01 na. Moray, taas-taas gina nga ako ang adlib. Kaya nalingaw kong tabi. Kaya wak mag-uho katabi. Ganyan sa programang Wanted Kilig. Okay. Gabi ka busy sa babay. Moray, nahuli kong kadlaon. Ni mata po kong buntag sa'yo. Gabi na gina akong pagpaningkamot. Namura man og. Ato na sugda na nga itong X-rated drama, mga katropa.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sa may pamatasan, way labot na nga kong silingan. Char lang, may hapon ka ninyong tanan. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa Axafen Davao. Axafen Tagom, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. Ni katropang Mr. Inday Tanini. O, shoutout sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa mga may lawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kay himso ka abdik. O, magpabili nung ta ka nga. Magpabili nung ta ka nga. Kung sa kakaabdik ka ni Adto, hangtod ka rin, inaanausap. Nang master. Shout out mo, master. Master. Shout out mo ba? Okay, shout out ninyo di master in Dayta Nini. Ay, ay. Kanang. Ay, ganahan po ito ako nga mag... Paghisgot og bisag unsa ngadto nimo ba? Naunta ko yung mga hisgutan nga mga kaniadto. May namduman ako kaniadto nga. Dili ko kadali-dali og lakaw tungod kay madungan akong inyong imong tingog sa radyo. Wadam ha nga, maabotin panahon. Nga mag-uban ta sa isa ka kumpanya ra. Ay, isa na lang gina akong panganday, master. Nga makauban ti ka sa isa lang ka sa kwarto sa radio booth ba? Dili man ihatag karon na muabot ang panahon pagabot sa panahon. Shoutout sa imo dia master sa mga taga Tagom XFM. Oo, nagawasan daw ug singot ang taga-Tagom. Mao ba? Ano man? Ato na nisug na nga itong X-rated drama. Kanaadi nagata nga itong letter sender. Nagipadang yung sulat-sugilanon. Oo, sulat-sugilanon nga di madaog istorya. Kinahalan dramahon. O na nga, tangigod ninyo kung unsa kala, may ang kaagi feel na ko din nila, may nagsagol ni ang kasakit. Pero ana pa itong mga listener, na Ma'am DJ, bahala na puro kasakit. Pero ayaw ito niyo kalimtibot ni palami. Reklamo na ba gini ako, ang kuayin ako technician niya, basta waday ana-ana, way manawag. Bitaw. Ani ah, sa suwe tampo. Pila ra may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni Chinita. Ato nga tagan sa pagtagad karon, ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago nato sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa yun, byuda ni Susan gud. Ana siya nga. Itago lang daw nato. Kani ang problema may tungod sa iyong pamilya. Problema ang pamilya. Kanig yung pamilya ba? O kanigid ba? Pero araw nga din niya masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ini nga kong suwatampo nga akong giuluhan. Akong giuluhan. Ogs. Ah. Interesting ang title. Giuluhan. Ogsirado kong kasing-kasing.
1: Susan, ayaw biya pasagdan ang itong mga anak, ha?
2: Ha? Anong pasagdan man?
1: Ati man na gud sila.
2: Ayaw ka bala ka? Ati man ang gud ko sila, uy. Pero yun na pa. Nga naman ka, uy. Nga naman... Wa lagi. Pero laing kay paminahon good. Murabag nanugon ka.
1: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo eh.

0: tala lang sa bato. Wala kita ibahim. Pagbuos sa Ginoo o kinintalan.
1: Ganun ang nari, matagtalan pa.
0: Kalita lang.
1: Maari pa matagkayo sa gabi. Pero nga nung naingon man, ali.
0: Gioro mag imong pala. Siyaro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
1: Huwag ka makabantay. Masang ako lang nahibot ngan. Nga nagsigil siyang panugon sa mga bata.
0: Isalig na lang sa Diyos ng tanan, Susan.

0: anak. Di ko na siya ni Papa Jesus.
1: Lain lang, Papa, ay.
0: Nak, di na siya mabalik. Dili na.
1: Ma!
0: Kita na lang, ani anak. Di na mabalik ang inyo, man. Di na ganyan siya mabalik. Mga magalanan na mga na ang inyong ama.

0: inusaran na lang ko nga nagatiman sa kong duha ka mga anak.
1: Usaray ka ang tubagan ng imong gisulti. Nangita ang kaglalaki nga, ikauban ni mo puli ni Elmer.
0: Rina,
1: tuig na bitaw ka pinang iyang pagkawak? Pulihis siya. Arundo na ka na ikatambayayong sa pagbuhi sa imong mga anak.

dugay kaayo na ako na daway tapag kawala sa kong bana. Ganun na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makaunog taro. Huwag sa pagsigi o hunahuna. Ang to sa usa ka adlaw. Kini ang nahitabo, DJ RC.

0: nako.
1: Dili ko makahimo sa magsulti nga kalimtan ka.
0: Pero wa kay mapaabot nako.
1: Andam ko magpaabot, Susan. Andam ko magantos ang tanya dawato ni mo ang akong gugma.
0: Basta, wa dyan kay mapaabot nila nako. Wa!

0: pa man nimo dawaton ang kamatuoran. Ngawa na si Elmer. Duhana ka tuig ngawa na si Elmer, Susan.
1: Marina.
0: Naanauntay tao nga anda maunong nimo. Unya, imo paging paantuson.
1: Pero wag ito'y gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapagyot sa imong huna-huna, si Elmer pa man gyud. Pero kung imong dawaton ang kamatuoran nga patay na siya, nga kinahanglan doon na kanay ipuli niya aron ikauban nimo sa imong kinabuhi, makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karon siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuoran, nawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.

0: bansa? Nadamgo ka ni Elmer? O rin na, o balik ko na si anak ko. Onsa? Uy, Susan, huwag ka nga mo balik, uy. Rina. Dawata na yung taon ang kamatuuran, ngawa na siya nimo. Og mahimpit lang ang malimta nimo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina.

lubong ni Parangel Mer. Ipangayo ko ang iyong pagtugot. Huwag lagi mo pa dahil sa naputol niyang obligasyon di animo.

wala pa gid ko musulod sa laing relasyon. Tugod kay kaya si kong gunahuna nga ako ra magyumbana. Huwag ako mga pangutana, ang iba nga makigrelasyon ko uglain. Pero nagpadanggo si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhato, nani. Hangtod karon wala pagid ko makadawat sa pagkawala sa kumbana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahimtang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiyan. Usahay. Ado ni mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Ado na mangguro-guro problema o ado na mangguro i-diferensya na ako. Tungod lagi kay. Para na ako muabot ang panahon nga mabalik lang gihapon ang akong bana. Hinaot ko nga ado na makatambag na ako. Adunay maminaw sa akong gipamulo. Yung magtatampo. Inyong magtatampo. Daghang salamat. Susan.

0: Sad man kaya to ang kuwain nyo, no, eh. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit na rin.
1: Ang imong pagtiyak.
0: Charles! Bitaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Muna yung bagay nga kanta para sa tong letter sender. Kapalwan ako siya gipatugtog kay basi makahila ko.
1: Wala.
0: Sa imo ha, Susan.
1: Hatagig pahim.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahalal mo.

0: ang dama na yung mga kuan di abik eh. Ako na yung matambag, hapit akong matambag. Ang bali kong tulog. Katugon naman siya ko eh. At asang Leon din. Yung mga comment section din ha. Oo man siya ko nga, namang yung mga mo comment din ha. Yung mga kugihan, baya mo. O, lisod kay tambag, no? Labi na ka ng... Ako, to be honest with you, Susan, dili ko kahatag sa eksaktong tambag. Tungod kay... Wala ta kay baw. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay nitaliwa na ang tao nga ilang gimahan. Maunin mga butang nga murag dili na to... Di ta basta-basta makatambag easily. Kay before kita mubungat og bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. What pasabot whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know ha, pero for me ha, ako inyong pangutanon. Dili ko sure kung tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminawon siya. Pero kung aduna mo yung ma-share para sa tong letter sender, anate caller sa Pikas Linya. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Bye-bye. Lagi patukar ka ng pain.
0: Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ko ang artist Ani.
1: Okay na lang.
0: Baluoy sa... Si Susan.
1: Dai, wak na tawag patay nga mo bali. Dili ko maingon ni mo na paglangsit o laing nalaki. Pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak kay kasagaran ra ba sa mga ama-ama maayo lang kung bago pa ini kadugay na daog-daogo na ang imong unang mga anak sabi lang makaanak na sad mong inyo ha
0: mao di man tanan no di man tanan no pero
1: dili tanan
0: kay lang balik kay
1: muna akong gusto niyang tumuon niya siguro ang jud niya nga kung maminyo man siya balik inang nan nga panggaon jud niya. Sa araw, may mo, papirma na.
0: Mm-hmm.
1: Bulan kung manunanakit siya sa inyong mga anak, oh, na kay katarungan na mariklaro. Siguro ni ako.
0: Mm-mm. Pero nakasuhay ba ka, Miss M?
1: Siguro ni na kong tawag, eh, murag ikapoy man ko.
0: Ikapoy ka ka ng advice? Nawa. O, dyan iklaro si Miss M. Murag yun niyang caller, eh, magbutbuk.
1: Dala man ko!
0: Dugay lagi ka matingog ay. Duya lagi ka ay.
1: No sangod. Itatasa ko. Manawag na radyo. Ah, jud ko eh. Kuan ba? Moro kanino nga magsunod-sunod
0: ko. Ah, di na ko mangutan na. Kagets ko ani.
1: Ay, na ko mangutan na. Oo. Ano na magkaan.
0: Kagabaw na ko ani. Di na ko magkuan na. Murag-murag makawa.
1: Alis ka na eh.
0: Ah,
1: sige. Ano na ilan ako?
0: Maka nakasabot ako ko ni Miss M.
1: Salamat kayo. Okay.
0: Pero kay gusto man ni Miss M. Miss M, wala pa. O kay gusto man ni Miss M, yun, ako gining pagbigyan si Miss M. Wala tayo mayroon, i-play yun ako ning lalaki, Miss M. Pero kay palangga taka, i-play yun po na to ang babae. Oh, Miss M, kanang kalmahi lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo. Ay, isa man.
1: Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
0: Kakute ay, Miss M. Uy, tayo mahimuan na, Miss M. Ang pwede na itong dilian ni siya.
3: Ang imong pagbiya.
0: Sakit kayo naman naon. Pero, oo. Huwag ipitay patay nga mabalik ka, Susan. Matuto ni Miss M. Anyway, open na itong linya. Okay, hello?
4: Hello. Ang tunakas.
0: Ayan. Masaray matambag ni mo kay Kuwain. Ayun lang tambag actually. Ako no, I'm not, wala ko nag-stop sa inyo, ano, pero siguro, ang kahimta magod ni Miss Susan, dili magod need og tambag. We're not on the situation to give her experience. Wala ta sa iyang sitwasyon para, wala ta karapatan mahatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinalang i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
4: Nagkinanglan ka pang sag
0: ayaw sa lagi
4: advice well.
0: Comfort lang sa magbuot siya ko ron. Nakatry ba mo nga nawad ang pamilya?
4: Yes.
0: Ang sa may paminaw niyo itong panahon na matiyan mo, ginahan mo mo paminaw ang advices?
4: Sa akong plan,
0: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment kay sakit kay mawad ang pamilya. Labi nagbana. Muna karon taga ay siya comfort words. Muna ay kinahanglan ni Miss Susan karon.
4: Ano mo, Miss Susan, ano, kung ako ay kasamtis sa mukha. Kanang mawa mong gandang tao, anong kalabutan na, pero wala na siya pasabot nga kanang, ayun o, nakasabot ko sa iyong kasagad din lilim. Eh, sa dagang sa drama kanina, akong nakita nga buhutan ni Mambana o disulput siya. Nahilakan, disurpose siya ng iliang inilisan. Kaya sa klase, sa pagkabanan nga nato, talagsaon na kita nga nato. So, pero comfort ka ng isusan, ka ng ipray lang na. Tagay gigayon ni mong gabanin yung mughil. Mughil. Diyan. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak. Diyan.
0: Tama.
4: Kanyang medyo kwan kanang kuha iyo tanang hindi ko mong nga kuhaan ni mong ipong mga memorisumbaan na medyo kwan ng yad madam kanang focus sa mga anak ko na mo ni mong pinakalabing huna on yad nga kung nawa man ang yung pana wala na nagpasabot nga kanang naputol na po ng gugmas sa gusto. Hindi ko naman na may gawag magagayain. Pero ayaw pod at nagigigayon. Ayaw pod si Radia ang mga kasing-kasing na magmanipa yung pagsasama. Pero naharapan na ni mga desisyon. Madam, ang imo lang yung buhatan pero na pagbasa mo na sa mga anak. Ayun. Ayaw pala pikagoon. Kaya ka makita na sa mga anak. Kaya ka magpadala ka sa mga pagoon. Madam, posible nga ano mga anak, masasabuhan na naon. Mga tuktungan pa lang ng kilap ko. Strong ang gat. Kaya matapagsulay sa tuha, hindi na sa silot. Kunili, nahita po

0: sa mga mata. Maraming salamat, Cross.
1: Thank you. Ayan, dahil salamat ka, tropa mo.
2: Ay, it's time!
3: It's time!
1: Yes. The reason na yung tanong, ano na DJ mo hatag make advice? I don't know ha, ethically. Ang tamang good nga, nag-agi siya, ginatawag na itong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na itong ethical nga pamatasan? If namoy nakitaan nga na matiyan, advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod yung dito magtambag, wala mo na yung advice, it's considered as insensitive. And consider that grieving is a very linear. It's forever. Pasabot, pwede karon okay ka. Huwag mapuhon dili na po. Naing inatawag na ito nga. Yung pag nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, ana. Ang tao, isa pagbingong kagtulo naman katuig siya namatay. Anong di bang kaka-move on? Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ito ang giluksaan. Appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. Napagyo ka sa stage karon nga in denial. Kaya naman kung kinabuhi na any stages. Eto ngod, bingon mong, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluyan. No. Our body is made of different chemicals which is considering mo'y hinungdan sa inyong mga changes sa inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And the end, normal na siya, science-based. Oh, there are days sa iyo, muhila ka, mukatawa ka, dawata. Mua pa makamagi pa bang ka na recognize acceptance niya, in denial na po, hantod maabot sa punto nga naka-move on ka. Para magod in denial ka, kay you've been thinking nga mabalik imong bala tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M na wala gipa tayo mabalik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni Mommy Susan nga muna imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pong sa imong kaugalingon nga makamove on. Pero ayaw pong pasagdi imong kaugalingon. Ano na ka may mga anak? Kung naitaw nga mo anda mo tabang ni mo dawata. Mong family. Alam mo, kaning yung pag-grieve, kaning mong pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung panila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kaya mahog mangod na, ka naman kung dali-on, mahog ka nga ka ng pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, saan ang grieving, pagluksa ba? Ayaw sa agibuhata. Kaya naagi point sa life nga dili tanang mga decisions kaya nabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayo. Eh, kung makita mo na matiyan, ingon lang ko mo, I'm so sorry for your loss. Tell them na you feel them. Kani mong kung natay mangibati, good, di ba? O sa may feeling ni mga duulon ka sa tao, mo ingon sila nasabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani mong good ng situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang giyo na huna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. Pag makita mong tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. Pero dilibot pa sabot ha, this is something I want to be clear. Nga dapat ka kitang tanan

No, at the same. No, at the same. We need people nga masabtan ta in ana pod ang sitwasyon sa mga nawadag pamilya. Not every time they want advices because they know it naman yung nawadan sila. You don't have to let them know. That's enough. Sakit ang mawadan. Sakit nga mamata sa sunod adlaw nga magunahon na ka. Nga di na nimo sila makit-an. Di nimo sila madunggan. Hangtod maabot ang panahon nga makalimtan na nimo ang ilang mga tingog ug di na nimo mahinumduman.

0: programa The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ka alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Kundi dyan, sa ka-tricycle driver, partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Cardi, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usaka. Bulan lang, 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidig Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat pwede din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pagpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
5: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige no,
5: Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa man imong sinakulo? Gugata ba ni? Naani ba to?
7: Batugol taon. Mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasik.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasik ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Papilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tuyog. Magdangin ko na good ko.

Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium e-free coffee mix. Kamera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-fisting ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day. Dining premium e-free coffee mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo pag-uli. Fistingin yung kinom ning premium D3 coffee mix.

0: Anak, unsa man ang imong ginom? Murag-aran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon Prada sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
1: Oh, ba? Maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nag-iuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, laki na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: and say Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Muntagandar, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniya, na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ito may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
2: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
1: Ya, ito may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit.
2: Kung mga silingan ko din gamit ang foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kami kasalamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dapo kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa iyong suking agri-supply.
0: YUH Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog softdrinks ka o nukparat. Sakit tayo mangihi o regular pa lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Xanthan Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa lang akong menstruation. Epektibo yun ang Xanthan Plus Gold.
0: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mapakusog sa imong resistensya. Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Xanthan Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulong hanggang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Xanthan Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom o Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xanthan Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xanthan Plus Gold, adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unong saan flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xanthan Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sunod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Xanthan Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Xanthan Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
0: The Secret of Health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xanthan Plus Coffee Mix. Palita og Xanthan Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xanthan Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Xanthan Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Xanthan Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Xanthan Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Xanthan Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Xanthan Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Xanthan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa anumang uri ng sakit. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili customized apparel solutions na sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong

0: Santhon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santhon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa,

0: sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malagalay na ako'y ginati nga pagtanapit sa akong pagkubo o blog na ito. Sa hal pagyod, matarapi ko gusong likon. Ako nga, matadingod ko na radyo na ng pagkubo. Ako nga, matumakunaan na ating lula. Ako ni Tamiko, akong gitustingan, akong giminto na paharot o blog ng staff. Ako nga, bantawa na nawala naman doon sa takit sa utang kubo. Gusong likon, bagong salamat sa Tantan Plasgol. Mga pareha o gitati sa ako. Tingin ninyo ng Tantan Plasgol. Dasing pareha na ako, baangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Tantan Plasgol user sa at malay-dalay
0: sa Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years ako nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayos

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Permitude, magsakit nga ako mata ug magluha-luha. Isa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga ako mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyo na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma dagani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulutoksin nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Tibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako po si Tia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Relief sa mga butika.
10: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: kasakitian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaesa.
3: Maka-ulcer po.
2: Research ko unsa yung maayo ug migawas ni ang Santol Plus Gold. Ako gusto na yan. Duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmana. Dili na mo sakit ang akong kutukotong.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kupang Wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagnay litra. Gamitan lang ako o gantihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maunga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafo Plus Coffee Mix User.
6: Kaya ito, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santol Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis, Santol Karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata, 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.

0: bitaw na ito kung sa padulingan na ng imong pagpakabuang niya na babayhan, ha?
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, nagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyo, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamapit sa akong mata, ginagun magluha-luha akong mata, og makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo Premium D3, lagi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumal na ko Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dasang kaayo trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Ngunit na mahal, late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
2: Food supplement from Ehimo sa Maca o Plaguasca. Usaka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selzone Plus Herbal.

0: Nabuti ka.
1: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay konti-konti nang bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bush, amo! Magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige no, ibutan ang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa man imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
3: Batugol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi nini. Makaminos pagayon sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162.

0: Kureng, usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Restless!
1: Nagdaas imong kamot!
0: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Sato Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Milanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, nga ko'y tiyan ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa kong likot. Matadungog ako kay Sirin doon, at istingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tekwana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan. Ito ba yung mga kumbukol? Nga ko'y sisma. Una, gamay ka yun. Munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod. Tumuha na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na panin, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mablan-blan niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, sulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at labo.

0: Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Katukoy ko, pasalamat sa Taon Plus Gold Day. Tumangdod, sir. Hindi ikagdum ako ng dinuran niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ng cancer. Kadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay, aludyo akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nigibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: oy, parang lodi. Krabiyas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting kayo. Exciting.

0: pa palitan ra gud kog sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
1: Moy kaplodi, bagay sa imuha mo.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa mo?
2: Mga katrupa, exciting! Balot! Balot! Balot! Balot!
0: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
0: Na kaya sindi ha?
2: Naa!
0: I-open po nung siyagin!
2: Again! Again! Again! Exciting! Balot! Balot! Balot! Balot!
0: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
0: Na kaya sindi ha?
2: Naa!
0: I-open po nung siyagin!
2: Again! Again! Again! Exciting!

0: Sa ferme.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga kuwang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
1: Urak?
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting!
3: Exciting!

0: Kaya naman, keep her home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
4: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
5: Kap!
4: Estudyante ba ka?
5: Ano man?
4: Usingan mo ba nga? Alas 7 na bango na, gimalit na ka! Hoy, ay bango na!
5: It's

0: ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pag natira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: Si Jinjin Galoyo, taga na kung siya ang gabaw ni Loro. Kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, kung patul, ay hindi nyo nating patul.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Captain Lamia na tulog, makaito, kung sa pag-ihi, o tira tayo, ka, o rapag natin, and 94 lang itong makapaminaw sa kung hindi pang multi kapo, sa mga palatia, yun ang sulayan na ang grupo sa history, at hindi mo tayo matapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Sinagingo na ako, sulayan na ako kung nag-inom ang santong coffee mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang santong coffee mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitumar, pero wala man siya ipikto. Nagkunanoon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ni adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XFM. Ipalit dayon ko. Bisan target, pagkapin ang akong edad. Matahinay naman. Alawan ko sa kuchiks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yung namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Siya maning sige panawag na ko. Binaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
12: Asa day ko?
11: Ay, napakudris merkado. Ano man?
12: Mga motor. Kiparter.
11: Nikin siya.
12: Alam.

0: baby. All right, time check is now 37 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Yes, exciting. All right, so sa text line lang tawag, text line. Pwedeng tumawag sa text line, wag lang sa ano Facebook. Okay. Okay, so mo-entertain tag mga tawag ha, nga gusto magpagawas, no, naipagawas nga gipangbati nga di na nila masabtan. Oh, knowing that depression is not a joke. So that's why kini nga program, no, mo-entertain sa inyo ha mga gipangbati, mga bugat na, no, nga kinahanglan na dapat ipagawas. Ipagawas na na. Yes, our text line 0997-615-6267. All right. Hello. Good evening. Hello. All right. Ayan. Dahil may problema daw siya at gusto niyang magsumbong, may gusto siyang sabihin sa kahanginan. May gusto siyang ipalabas na problema. So willing kaming makinig dito mga langga, okay? Sweetheart, andyan ka pa ba? Okay, go ahead. Alright, thanks to our former mayor, city mayor, Mayor Alan Lopez Rion. And sa mga nakikinig right now dyan sa barracks, ayun, ang atong mga gwapong pulis din ha, especially sa atong heads of operation officer, Balintag, thank you for listening right now. Alright, go ahead. Hello, sir. Good evening. Hello? Hello?
1: Secret.
0: Ay, secret. Nasiguro.
1: Secret.
0: Ah, okay, hello, sir.
1: Secret.
0: Napagipa-secret si sir din, ha? Hello?

0: All right. Hello? Hello, sir. Good evening.
1: Okay kayo.
0: Oh, okay kayo. Wala, sir? Ayaw niyang ayaw niyang sumagot. Hello, sir. Good evening. At time's up na, time's up. Okay. Hi nga pala kay Gerald, nakikinig right now. Oo, maraming salamat Gerald sa pakikinig mo ngayon. Hello sir, good evening. Okay, ayaw magsalita ni sir. Sige, thank you for listening right now sir. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Pagsabangan area. And ayan, Santo Tomas, New Corilla, daghang salamat. Be with me tonight guys, no, sa atong programa Playing Your Favorite Love Songs right here, right now. Okay, ako sana i-play ang kanta nga ge-request atong texter. Paano ba maka-move on sa isang taong sinaktan ako ng sobra? Alright, how do you heal a broken heart, DJ Love? Request a track of our text line going out to Jerry na nakikinig right now. I love you lang ga. Stay tuned only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting!

0: Hello?
1: Yes, hello sir. Good evening, sir.
0: So, Chapiro.
1: Okay na, okay. Klaro na ang imuhang boses, sir. Hello, sir. Kumusta? Taga-asa ganito, sir?
0: Taga-Samal.
1: Samal. Okay. Abot sa Samal. Sir, unsa man ang imuhang ipagawas nga gibati karon? Nganong nanawag ka?
0: May tungo dito sa akong asawa dati.
1: Sa imong asawa dati? So ibig sabihin, minyo ka?
0: Live-in lang.
1: Dili ka sa live-in lang. So, asa na siya karon, sir? Kamo pa ba?
0: Wala na. Sa ilahan. Nasa Davao Oriental na.
1: Nasa Davao Oriental? Nagbulag mo? Kay? Ano nagbulag mo, sir?
0: Kay tungod sa sakit niya.
1: Naasiyay sakit. So, tungod kay naasiyay sakit, imong gibulagan? Sir naman.
0: Kay tungod paano sa ano, sa napaulawang pudmi, pati pamilya na mo.
1: Naulawan ka pati pamilya nimo. Kaya nga naman, tungod lang sa sakit, naulawan ka pati imong pamilya. Nga naman, unsa day sakit niya?
0: Yung nimpo.
1: Nimpo
0: manyak.
1: Okay, manyak. Bakit eh? Diba, mas maganda nga yun. May manyak yung asawa mo, yung ka-live-in mo, diba? Satisfied ka.
0: Kaya kanyang ito pa, no? Naamdya siya na nahilabtan sa iyang amahan nung bata pa siya.
1: Kumbaga na-rape siya sa iyang papa.
0: Then ayon sa kanya.
1: Oo. At dahil doon, naging manyak siya.
0: Nung pagkapanganak ng isa, nanganak kami ng isa.
1: So ibig sabihin may anak kayo? Ilan yung anak niyo, sir?
0: Isa lang.
1: So, after niyang manganak, naging manyak siya, tama?
0: Opo, nung pumunta kami ng Tagum.
1: Nag-start nung pumunta kayo ng Tagum. Anong taon yun, sir?
0: Mga 2010.
1: 2010. Okay, dugay, no? So, 2010, nag-start iyahang pagkamanyak. So, ibig sabihin, dili lang ikaw ang lalaki nga, kumbaga naka-sex niya. So, ibig sabihin, di siya makontento sa imuhan. Mangita siya glain, tama? Tama ba ko? tama ba, sir?
0: Katong, pangita mo kasi yung una, itong nagsakay may bachelor ka niya ito. Magatapad niya sa ulahin niya nakasakay. Tapos, nasa dalang towel.
1: Tapos?
0: Recover niya. Tapos, natingala ko na, nagulitan mo niya itong akua. Tapos, first time na itabo. Tapos, nagdagan ang bus.
1: Na'y mga nakakita? Okay.
0: Wala.
1: Okay. So, ayun. So, maong nagbulag mo, sige, direct to the point na lang ta, sir, no? Nagbulag mo tungod kay namanyak siya, so ibig sabihin, bisan kinsa na lang ang lalaki nga iyahang nakasex.
0: Ano man siya, open man siya, pag gusto niyang lalaki, gusto love, kana gusto na ko na siya.
1: So pag gusto niya ang lalaki, makipag-sex siya, ganun?
0: Pero, mananghid siya ko,
1: Ha, mananghid siya sa imo, ha? Pwede ba yun? Kuyawan, no? Wow. As in, mananghid pa siya. Musugot mo ka, sir.
0: No choice naman. Kaya pag-adala mo sa ano, kaya nagpa-doktor mo eh. Advice ng doktor na dili niya gusto itong mga pangitabo kahit tungkol sa sakit niya. Ang sakit pa na niya niyong po daw.
1: Okay. So, musugot na lang po ka or sabi na to, nagkasakit na siya. Na siya'y sakit niya. O sa tawa na, sakit sa...
0: yun po tawag nung doktor.
1: Okay. Ayun. So, dugay na muna bulag, sir?
0: Dugay na po. Tapos, nag-advise tong akong igaagaw na balikan kay dako na tong anak na mo. Pero murag, nadlokapod ko kay ano nga, napaulawan ganit ni.
1: Naulawan mo.
0: Inaulawan.
1: Okay. So, pero sir, mangunta na ko, love pa ba ni mo siya? Napakay feelings niya?
0: Siguro bilang asawa, siguro, pero...
1: Naamagod mo yung anak?
0: Ambot na kong love pa. Di na ako kayang, interpret.
1: Pero wala kay lain karon.
0: Wala.
2: Sana all.
1: Sana all. Wow. So wala siya lang. Wala jud ka nang itag lain?
0: Wala bang kay murag ang murag na murag natagam.
1: Natagam. Okay. So I understand, sir. So
0: kay public knowledge na paano?
1: Okay. So broken hearted ka karon, tama?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. So unsay gusto namo nga matabang sa imuha, sir? Advice or mangayo kag textmate? Ay na lang siguro pangitaglain, sir. Akong advice nimo, sir, no, is kanang tabangi imong asawa adto asiya nga unta matambalan pa ang iyang sakit. Kay labi naamoy anak, di ba? Nindot mang good, sir, nga mabuo mo kay naamoy anak. Tama ba?
0: Opo.
1: Labi na kay pila na mo katuig wala naging nagbulag, sir. Pila na mo katuig ng bulag?
0: Ang 15 years na siguro.
1: Okay, dugay-dugay na niya. Wadyo ka nang itaglain?
0: Ana, may mga ano ka ng mga amiga-amiga.
1: Fling-fling lang.
0: Opo.
2: Sana all.
1: Sige, sir. Daghang salamat, sir. And unya, muhatag big advice maybe, okay? Daghang salamat sa imong pagpaminaw. And we love you, sir. And unta, no, maka-move on na ka o ma-realize ni mo nga importante ang pamilya. Hello, sir.
0: Salamat po.
1: So, napakay dugang mensahe, request na kanta.
0: Wala na siguro. Ano lang, itong nakapaminaw ko, nung naminaw na sa mga paano, sabi ko mo, istorya ko, hindi ba si Madlo ko. May istorya ko.
1: Okay, sige, sir. So akong i-play ang imong request ganina, sir, nga exchange of hearts. And thank you for making us number one background tonight, sir. And yes, sir, we love you and Jesus loves you, sir. Okay, good. Katulog na, sir.
0: Opo. Salamat.
1: Okay, God bless.

Good evening, Deji Love. Pa-request ng kantang Glory of Love para sa babaeng minahal ko ng sobra at wala akong pakialam kung ano man ang nakaraan niya. Basta love na ko siya o dawat na ko siya, bisan kinsa pa siya. Jonaline Alcizar, I love you, babe, forever. Okay, ganahan ka, ayoko, no? Kanaganing dawat ka, bisan kinsa ka. Wow, Jonaline Alcizar, napakaswerte mo. Okay, pangitaon na to ng Glory of Love. Ah, the Glory of Love, naman ah. And hi nga pala kay Harold. Maayong pagpaminaw, Harold. And sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. And thank you sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Glory of Love. Wala. Okay. Alright. To our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, maraming maraming salamat po. And of course, no, kay Sir Nichols Way Baguio, magkita mi next week, sir. Daghang salamat, sir. Ug sa atong mga kapulisan karon nga gihimong background ang atong programang Love Life Stories. Thank you guys for making us number one background tonight. Alright. Ayun, ito na. Dahil special na araw ngayon ni Jonaline Alcizar, kaya ayun, naghatag yung tag-time nga mo mangitag kantaan eh, no? Glory of Love para kay Jonaline Alcizar na sobrang mahal na mahal ni Sender. Love is in the air.

check us now, 9 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Yes, exciting! And yes, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. But before that, would like to thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and to, ayan, sa atong former board member, no, nga makikita karong next week. Thank you po. And ayun po, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, inom na og Santon Plus kung gusto mong healthy nga panglawas. Yes, labi na health is wealth, mga langga, no? Mag Santon Plus Gold na aron malikayan ang mga diabetes, pinaagi sa pagtumar, og Santon Plus Gold kay dako kinig ikatabang, no, sa pagpamino sa atong mga sugar label, mga langga. And hi nga pala kay Sir Noni, Pastor Noni, maayong pagpaminaw, Pastor Noni, daghang salamat. Ayon, sa mga advices. And Texter 412, DJ pa request ng kantang Malaya ka na para lang sa akong ex-GF nga dili na ako ang gihigugma. I know na na ako'y mali, pero unta naminaw ka sa akong explanation. Sorry babe, and I love you. And DJ pa request naman ng kantang Fixing a Broken Heart, okay? Daghang salamat, and sa tagasama lang naminaw karon. Wow, nakakataba ng puso. And yes po, no, sa gihapon, gina-encourage na ko ang mga listeners, no, sa mga avid listeners na to din ha, kung broken hearted ka, na kay mga bugat kaayo nga gipangbati nga tanaw nimo wala kay masultian, wala kay kasumbungan. Share lang po, no, kay DJ Love. Masaligan ko ninyo. Ako ug si Lord lang ang makabalo sa imuhang love story. And that's why gina-encourage na ko ang uban. Pwede mo mo text sa ako ang yes, akong Facebook account, no, mag-message mo sa ako ang Facebook account, i-send dito ang inyong mga love story nga tan-aw ninyo. Pwede mo makapagawa sa inyong gibate, okay? Send kay, kay Ate Cheryl Arizabal, okay? Ate Cheryl Arizabal. Cheryl Arizabal. Search nyo po. And paki-follow, paki-add. And isend nyo po doon ang love story nyo, okay? Masaligan ko ninyo, mga langga. Actually, pwede ko ninyo kasuhan kung akong akong i-expose inyo ang mga identity. And salamat sa pagtawag kagay nina, no, kay Sir Samal. No, sa taga-Samal nga, wow, grabe. No, kuyawaan na nga pagbati, no? Kanang ganing, bisan kinsa na lang, kanang pagbati nga, di mahimutang o walay ka sex, no? Nagyo di ingon na nga mga sakit, no? Nga kanang di ka mahimutang o dili ka makipag-sex, no? So, ingon na nga mga tao, di punta mo judge, but yun nga, sabi nung advisor, one of my advisor, na ipag-pray natin and duol tag mga doktor, no? Mutsalig tag mga doktor kay ingon na nga problema, dili na sayon, seryoso na nga problema, kinahanglan nga maagapan. Alright, so di na kinahanglan mag-Santon Plus si ma'am. Anyway, yung Turbo pala, sorry sa yung Santon Plus kailangan, no, lahat pwedeng mag Santon Plus Gold. Pero yung Turbo sa mag-asawa, yun, sulit na sulit yun, patok na patok sa mag-asawa yun. Okay, Malaya ka na, request the track over text line, no, na hangtod karon love pa niya, pero pinapalaya na niya kahit sobrang sakit na. Ito yung pinakamahirap sa lahat, yung mahal mo pa yung isang tao pero kailangan mo nang palayain dahil nga hindi na pwede at toxic na ang isang relasyon. Pero still, mahal niyo pa ang isa't isa.

0: are 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! Ayun, excited na ba kayo? Ayun, excited na oy. Alright, this program brought to us by Yes, Santon Plus Gold para malikayan ang diabetes, mag-inom na og Santon Plus Gold. Ayon, health is wealth mga langga. Kaya naman, bumili na kayo ng Santon Plus Gold sa lahat ng mga butika. And hi nga pala kay Junjun. Si Junjun nga gwapo daw. Sa mga Tagalumanga nga naminaw karon, Rizalyn Zacarias, daghang salamat sa kanunayon, no? Makanunayong pagpaminaw ani nga stasyon. And yes po, you are happy, you are in love, and please, tama na. Okay na. And yes, ito na ang advice natin kay Sir Noel, no, na isang bakla, nagmahal at ibinigay ang lahat-lahat, hindi lang pera. Ayun, nag-invest din siya ng feelings. Kabalo mabo, pag mag-invest na kang feelings is pinaka lisod na nga part, di ba? Physically, emotionally, spiritually, mura kag mabuang. Ano man, di ba? Kay gihatag nimo ang tanan-tanan din. Maubitan ang usahay, no? Dili na ito mabasol ka na ganing mga naghikog, nagpakamatay. Tungod kay murag dili nila madawat. Nga no? Daghang mga pamuntana. Nga no man? Nga no man? Oo. To Sir Noel? Sir Noel, mahal ka ba niya or pinapaasa ka lang niya? Sir Noel, none of the above. My dear, it was your choice, okay, na makipagkita sa kanya. To find out for yourself, sino siya, anong klaseng tao siya, anong pwedeng maging kahinatnan ng pagkikita niyo. Unusual happen na nagkita kayo, something happen, uutang na naman, di ba? Pera na naman, magdadadrama. Maniniwala ka naman at pauutangin mo, tapos biglang di na magre-reply. Di na tulad ng dati, di ba? It's a cycle and you alone can stop that. Hay nako sir. I hope you protected yourself when you went out with him. Kasi alam mo, alam nyo ba? Mataas na ang HIV cases sa Pilipinas. The fact he was that way with you, he could be that way with anyone. Maybe he's married, maybe he's not, maybe he's separated, maybe he's not. Who knows, di ba? Who cares? Nasa sa'yo yan. Kung pahahabain mo pa ang pagpapauto, kasi obvious naman langga, di ba sis? Na inuuto ka lang para makautang. And I'm sure hindi ka lang once na nagbigay ng pera sa kanya. So again, again and again, nasa sa'yo yan. I know you're only looking for someone who is true and who is, you know, seryoso. But you will find that person and you will know if that person is tinuod sa imuha, no? Kung na ganing di ka binuangan, tinuod yun iyang gugma, pag hindi pera ang bukang bibig, pag hindi pera. Walang dramang kailangan niya ng pera. Hindi ka uutangan ng pera. Ay, you know what? Ako, ma-discourage ko ang lalaki nga ka ng hulaman ko ang kwarta. I don't know why. May pangayuan kong pagkaon kaysa pangayuan kong kwarta. So, anyway, diba, kumbaga, murag, kumbaga, na-cycle na sa mga bayot, diba? No, sorry sa word nga bayot. O sa ba? O sa may word, pusong babae, sige. Pero actually, di man mga suko, di ba? O tawagon mong bayot. Di ba? Wa may masuko nga, wa may masuko, di ba? O inong kay bayot.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Di ba? So, sir, I want you to know, kanang sabta pag-ayo ba? Na kanang gibinuangan lang yun kaniya. Okay, so if ingon, maingon ka nga love kaniya, maybe, nakipag-sex siya, it's normal, di ba? Kumbaga, bisan kinsa na lang karon, di ba? Pwede na makipag-sex para lang sa kwarta. Gusto na makipag...
1: Okay. Okay kayo.
0: Oh, okay kayo. Sige, thank you. And hi nga pala kay Geraldine na nakikinig right now and Flores family na naligo og dagat karon. Wow, salamat kaayo nga habang nangaligo og dagat, nga gihimo ninyong background kini nga station XFM. Yes. Exciting. Palaging exciting dito sa XFM mga langga. All right. So I love you, goodbye. Para kay Ana Marie na talagang ayun, ayaw na niyang magmahal at ayaw na niyang masaktan at pinapalaya na niya dahil hindi daw pwedeng pagmamahal kahit na sobrang sakit na. Alam mo kung ano yung masakit, did you love, sa relasyon na bawal ay ano yun? Yung napamahal ka na ng husto sa tao na hindi mo pagmamay-ari. Nahihirapan ka na bitawan siya kasi yung isip mo sinasabi na tama na dahil mali. Pero yung puso mo ayaw pa dahil hindi mo kaya kasi sobrang mahal mo siya. Alright, maraming salamat. Playing your favorite love songs right here, right now. This is your Digital Love. Ang nakakasama mo, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. I love you guys.

0: time check is now 41 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga driver, ingat-ingat. Ayun. Sabi nila, sweet lover daw ang driver. Ayun, DJ pa request ng kantang Closer You and I. Sheila, baliki pala ito. Nakikinig right now sa boarding house. Naigibuhat nga something di... Okay. So, may magbuhat Sheila eh. No ba? Okay. Something din na siya. Oy, like, oy, happy na kaya na Sheila. Hope nga happy na kaya na Sheila, ha?
1: Sana all.
0: Oh, sana all. Tameme, wala ako katingo gato, sir. Okay, DJ pa request ng kantang Can't Cry Hard Enough. Dedicate na ako sa kong kaugalingon na gusto na mag-move on, pero lisod kaayo ang pag-move on. Okay, kaya ang huna-huna o kasing-kasing. Bitano, lisod ang pag-move on. Kaya naman, yung huna-huna o kasing-kasing, di man mo tabangan. Oo, siya mag-ihapon yung huna-hunaon. Okay, isa sa mga natutunan ko ngayon, DJ Love, na taon, ay huwag kang matakot na mawalan ka ng taong importante sa'yo kasi hindi din sila natatakot na mawala ka. Bitaw, no? So, kung sila, dili sila mahadlok na mawala kasi ilang kinabuhi. So, dapat ikaw po. Yun nga, palagi kong sinasabi, palagi kong sasabihin at uulitin mga langga, sweetheart, na huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Okay, huwag mong pahalagahan yung mga taong hindi ka pinapahalagahan, tama? Oo, labi na kay Gina karon, happy listening, and family Flores nga naa sa dagat karon. Kay Jinjin nga nag-birthday iyahang anak, happy birthdays imong pinalanggang anak. And to Rowena, happy listening, I love you. Thank you sa imong pagsalig, pag-share ha sa imong love story kagabi. And again, ginadasig gihapon na ako ang tanan. I encourage everyone to share your love story sa akong Facebook account, Cheryl Arizabal. And, grabe, makatawa gid ko, gabi pa. Kani si Sir Harold, oh, pag, arong dili mo bulagan, I mean, arong dili mawadaan o gana ang inyong mga asawa, ang inyong mga misis, pagturbo lagi.
2: Secret.
0: Secret. Sige, pagturbo na mo ha, para mas update ligon ang mga kabukugan o labi na sa mga naay sakit balatian din ha aron malikayan ang diabetes para perme abtik si Manoy mag-Santon Plus Gold na. Okay, malikayan ang mga diabetes pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Gold kay dako kining tabang mga langga, no, nga magminos ang imuhang sugar label sa atong lawas, sa atong mga kalawasan. And remember, health is wealth. Alright, thank you nga pala sa mga avid listeners natin dyan, sa atong mga kasundaluhan sa Aguila Division, sir. Saludo, gid ko ani mga sundalo, ha? Sir, oh, dili, wala din ha sa inyo, ha? Oy, grabe, defensive bang kayo? Oo, defensive bang kayo, sir? Wala man, wala sa inyo hang tropa. Oy, kailaman ko ninyo nga mga good boy man mo. So, kinsa, ginahide gud na ko ang identity sa atong sender. So, dili gud na ko na pwede i-expose kung kinsa ang nagpadala. Okay? Ako lang gud na. But thank you and send lang mo sa atong Facebook account, okay? Ug ayaw kabalaka kay ako nang ampingan, ha? Kabalogay ko maamping sa akong kagalingon. Kamo na ba? Kaya ta kampingan.
1: Sana all.
0: Oh, sana all, di ba? Okay, so playing your favorite love song sa atong langga nga nag-request ug kantang Can't Cry Hard Enough. Okay, kay broken hearted siya. Pagbigyan para malipay, okay? Love is in the air right here right now. This is your DJ Love on board.

0: 52 minutes past the hour of 8 and this evening. And yes, magbabay-bay na po tayo. Pero before that, ayan, may babasahin pa muna tayong mga mensahe dito. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kinig ikatabang, no, maminos ang pagsaka sa atong mga sugar label, mga langga. Health is wealth, kaya inom na ng Santon Plus. Unya, labi na sa mga papa din ha, no, sa mga mister na nagluya na, ha? Nagluyat na ang mga kabukugan. Inom og turbo para happy si Mrs. Alright guys, thank you for making us number one background tonight. Ayan, sa mga avid listeners natin dyan sa pagsabangan, magsanok. Wow, nakakataba ng puso. And sa ating mga listeners dyan sa may New Corilla, Santa Tomas, daghan kaayong salamat. Tagamawab nga mga gwapa din na mga chika babes. Happy, happy listening. You were always gonna be my love. Thanks to our former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilioan, sa atong mga kapulisan, and to Sir Nickel Sway Baguio, our former board member. Alright, this time, dapat gawin after breakup. Ang pag-move on, sobrang hirap. Ito yung feeling na parang gumuho na lahat. Ito yung feeling na parang ang hirap-hirap magsimula ulit. Parang ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo. Parang ayaw mo nang mabuhay nang wala siya. But now, gusto ko mag-advise sa'yo, what you did, dapat gawin is that, unang-una, acceptance talaga. Dapat mong maintindihan na matanggap mo ang katotohanan. You need to understand that people come and go. Then, number two, mag-focus sa iyong sarili. Yes, focus on yourself. Love yourself, okay? Sarili mo muna. Kung dati, nung kayo pa, di ka nagpapaganda, di ka nagpapapogi, ngayon magpaganda ka. I-date mo yung sarili mo, punta ka sa mga mall, mag-shopping ka. Change the style. Sa ganoong paraan, mag-change mo yung focus mo into something positive. Ibig sabihin nun, bumabawi ka sa sarili mo. Then, pwede mag-travel ka. Unwind ka. Punta ka sa park. Okay, kumain ka sa mga mamahaling restaurant. Okay, mamahaling karenderya. Oo, at tuon din natin yung mga karenderya, no? Nga, lamian ka ayo. Asa kaya taan yung mga, thank you sa sponsor na daan. Okay, sa mga restobar, no, punta ka doon. I-enjoy mo yung sarili mo. And learn a new hobby. Learn something. Kung mahilig ka mag-drawing, kumanta, mag-gym, o naiadula ka ron ka na ganing pitbull ba na? Ah? Pitbull. Pitbull, sorry. Pitbull. Na pitbull na inuuntaan ni
1: Ari. Sana all!
0: Okay, so enjoy kayo, no? No? Hadaghan na kayo, nagdula ka ron ng pitbull. And ano man ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, gawin mo, okay? Enjoy mo lang. Show some care sa sarili mo, sweetheart. Okay? Try to apply this para madaling makamove on. And hi nga pala kay Ricky. Sa lahat ng mga katropa mo ngayon na nag-iinuman, oo, ang pag-inom ha, ibutang sa tiyan, dili sa ulo. Kaya pag sa ulo na gani, away da yun, mag-wild da yun. Hindi nakakapogi ang paglalasing. Okay lang maglasing, wag lang gumawa ng gulo. Alright, thank you guys. Magbabay-bay na po ang atin ninyo, ang DJ Love nyo na nakasama nyo sa malamig at masarap na gabi, tahimik na gabi. Alright, good night and see you next week. Same time, same radio station, only here at 107.1. Yes, katropa mo, exciting. I love you and good night.

0: XFM.
1: Par, par! Alin mag-ulpar? Pakurante na ko din mga asawa, par, ina nga!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hello, Pipi. Putahe sa gabi-i na.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Oy, oy, oy! Kamot may day, ha? Balik kita sa taong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako gihapon! Wala mo'y choice. Okay, ako gihapon ang iyong makauban. Tarong ng t-shirt, B. Okay. Ako gihapon, Jude. Yes, ako gihapon ang iyong makauban. Karong gabi una. O syempre, dilita mo sugot. Nga wala tayo pang sabwag din, ha, sa inyo, ha, no? Sa mga naglaag-laag din, ha, make sure lang na safe ang inyohang paglakaw. Kinahanglan nga nakasuot ikaw og helmet. Make sure nga kumpleto og papeles ang imuhang sakyanan or imuhang motor para in case of dakop-dakop na kay maipakita din, ha. And syempre, pag-abot si imuhang kasulina, ayaw pag-settle sa mga putso-putso lang or ka ng mga kasulina nga, ay, barato, Romani, dirira ko. Pero wala ka kabalo nga ka ng imuhang kasulina dahil nga gipalit, bebe. Basi na lang siya sagol nga tubig or kaya mga mantika, di ha, madaot ba imo ang sakyanan, ana? Ang gusto kang dekalidad nga, gasolina, lubricants, pagpagasolina na po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ayaw kalimot, ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Makita ka na siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, adun na kita'y branches sa Maramag, nakita'y branches diri sa may Valencia, and of course, diri usab sa may Malaybalay City. Duha ni siya kabuok B, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code. Kaya naaka na siya mga equivalent points na magamit ni mo. In the future, pwede ka nga mag-grocery sa Shell Select or pwede po din mong ipagasolina o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Laban? Og! Di ko maglangay, Vicky. Kabalo ko nga giatngan gud ninyo ni para po sa tuang putaheng egg scrambled egg! Woohoo! Welcome po sa tuang programang Putaheng Egg Scrambled Eggs. Banghatag kita sa inyo ang papremyo kurong gabi una. Instant 200 man to, no? 200 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station ng imong buhaton lang di. Imuhang tagnaan ang mga naka-scrambled eggs na naakaroon sa to ang Facebook Live. Awa, oh, ituyok mo, i-scrambled, good na siya, Bibi Zhao. Egg scrambled eggs! Sa mga naakaroon, sa ilahang tagsatag sa mga radyo, kung gusto po mo nga makadaog sa taong pa-premium for tonight, ang mga letters nga naakaroon sa screen is 34 letters. Tagnainin nyo, ha? Tagnainin nyo kung unsay sulod ang mga letters kayo. Ako, B, 200 pesos, instant Gcash na yan. Panghatag na natin mo si mong Veve, pang remit. No? Kung kabalo ka sa tubag, i-text ko sa 0945-443-5869. Okay, basing ikaw na ang makadaog sa tuang pa-premyo karong gabi una, hatod ka na ito po sa El Ilion Shell Mobility Station. Dako-dako na po niyong kwarta, ha ba? Oh, pang-coffee na, pang-coffee date with you. Or, pwede po na pang-kwani mo na siya ka ng coffee date. Pero kung di makasya sa kape, kaya marag mahal-mahal naman ang mga kape karon, palit na lang ka og Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. O sa kabox na. No? Sa imuhang 200 pesos, makapalit na ka o sa kabox na pulo ang sulod-ana. Ma-enjoy na ka, matambalan pa ka, mamuti og muhayag pag ginang imuhang pamanit. Ay nako, tawag na, baby! I-clarify. Balik ko na ito, ha? Itong ibalik ang number sa imuha. 0945-443-5869. Ako sa near start among cellphone, biha. Kay It seems like I'm not receiving anything. Minsan talaga naghanghang ang among cellphone. Pero ato... what was that? Atong balikan gamay ang ato ang Sir BB question for tonight. Hatod usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Lako, binakuhang sa mga buntis din na akaroon. Or di kaya sa mga padulong ng mga anak nga mga walay extra budget or wala jay kwarta. Nako, B, pwede kay mga mga anak sa tuang klinika sa Mommy's Child Maternity Clinic. Ana, may mutang sa may barangay size. Corner Moreno Street. Kilig lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop o at bangpod sa Terminal Pakanayan. O kanang Terminal Good nga na ay mga bao-bao din ha. O naadi ha. Pangitaan lang ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic na usab sila'y official Facebook page. I-search lang Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Itong Sir BB question karong gabi una, mga signs daw nga wala ay kuwarta ang veve. Dagang kaig signs. Honestly speaking, nagluya. Oh, nagluya. Makaluya o walay kuwarta. Tinuod, gina siya. Ambot. Nature, mga siguro na, no? Ka na magluya, gita wala tayo kuwarta. Ako, basta wala, ganyan ko yung kuwarta, no? Hindi dito ko gusto nga surang-surangon ko ay. I swear to God. Hindi ko ganahan. Pero sa tinood lang, wala mangit kay kwarta. Ako ang pitaka. Gwapura kayo na akong pitaka. Pero wala gina siya yung money, di ha? Gusto mo mag, ka na, mag, ano, mag, ano si tawag, ana? Mag-wallet reveal? Mag-wallet, mag-wallet raid mo? Sige, tanawan niyo kung wallet, wag gina yung sud. Kung ganyan, gusto, gusto gina sila makita na kung wallet, bye. Sige, baby Jow. Reveal na to ang sulod sa itong wallet. Wala lang ni sulod. 200 na lang yata ni eh. Pang... Wala lang ni sulod akong pitaka, bebe. Mabas yung ganahan. Ganyan mo mangitsa rin asin yung mga savings na ganahan kay ko anak yun. Mabas yung ganahan mo nga mag-share mo sa inyo mga kabalubi ako. Nagpaldo-paldo mo din na akaroon. Kaya... Gabi ang inyo ha mga pustaan ay din ha akong kinsay madaog. Oh, napay mga nag-atang didus manukan. Singanahan mo nga mag-share-share mo di ha. Abri akong pitaka mo, dawat po kong Gcash. Ako'y QR code diri. Bitaw o eh. Naghanggig mga signs being walay kwarta ko sa kabebe number one. Grabe ang sapot. Ha? Dili na gina siya halos matarog. Pero unya taon-taon, ato pa na siyang hisgutan taon-taon, baby, ha? Dagang kitang mga hisgutanan pa unya o atangipod ninyo. Ang atong putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Sa mga ganahan po, magpadala sa ilahang mga problema. Ay, alam ko, tagaig problema, ha? Ang kwarta kay wako, ana. 0945-443-5869. Ang ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan usab sa Santon Plus or Santon Plus Herbal Soup. Nakobi, tambal sa mga bahog ilok. Yes. Tambal ka na siya sa mga bahog ilok. Pwede na ginanin mo siyang isabon. Pwede na mo siyang ibabad sa imuang ilok para dili ka manibaho. Available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab na inyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. O pwede usab na inyong paliton sa mga duol na XFM stations nationwide. Diri sa Bukidnon, available na po ka na siya sa XFM Bukidnon. Pwede kang musaka na aramin na himutang sa second floor sa Talatala Building. Diri sa may Carbajal Street. Taas lamang po sa St. Peter na opisina or karaang PhilHealth Office. Mabalik kita taon-taon pag human po sa pipila ka mga pahinumdom sa taong programang Putahe Confession. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po sa XFM Network Philippines.

0: proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santong Plus Gold. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user. Ating paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit mo lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sangu ka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gi.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Botica Nationwide.
1: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jutni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lakling, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapanugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network 5.

0: Nikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang tong programa karong gabi una. Ug para kini siya sa mga katropa nato, sa mga bibi nato nga naka-experience og kanagong naamoy special event, nya gamay ra inyong bisita daghang kay mug handa unta. Basta. Dinan ko magkuan, dinan ako i-spoil kay basig malain mo. Din ako maglangay pa ha. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG. Ang putahe confession.
1: Ang musulat na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini niya wa. Has kang yung agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka!
1: Agad! Sexual.

0: Untruga.
1: Ayo di ma.
0: Ngedilipoy di sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sandara. Kaluoy sa Ginoo, Cinderella. Kitagaan dyan ko og partner ng grabe kabuutan. Og karoon, ako ang nabana. Balik tagamay, Cinderella, before ko gikasal. Nag-confirm na ang ako mga bisita sa adlaw sa kuang espesyal ng kasal. Pero sa reception, Cinderella, natingala ko. Dagang kayong bakante ang lingkuranan. 40 lang kataong akong giimbita sa amuang kasal, Cinderella. Kanang 40 kabuok nag-confirm nga mga dugid sila sa adlaw sa kong kasal. Garden wedding na siya. O saka intimate wedding. O gipili ginako, Cinderella, ng imbitahon ang akong pamilya. Tungod kay sila ang pinaka-importante sa kuang kasal. Pagumaan sa seremonya, Cinderella, ni diretso mi sa usa ka cocktail hour. Kung asa pwede kang mag-inom, talang gusto nimong inumon na agyod sa bar. Pwede kang mukhaon og pagkapika. Pero napansin ako, Cinderella, nga wala kayo tao. Halos sa isa kalamesa, tagduha lang ang nakalingkod. Nagingkod nami sa kong bana, Cinderella, sa atubangan, kay para magsugod na unta ang amuang reception ceremony. Kaya lang sigig announce ang among MC, ginatawag na ang mga bisita para makasugod na. Apan, Cinderella, maihap lang sa 15 ang naadidto ni attend sa among kasal. Halos kahila ko na ang host, Cinderella. Kahila ko nasab ko nga naguna-huna. Nga sa 40 katao nga akong giimbita sa among intimate wedding, walay nang adto. 15 ra kabuok, Cinderella. 15 ra ang naa. Apil lang ako mga bridesmaid o groomsmen. Sa panahon nga manihapon na, Cinderella, ni Duol ang usa ka bridesmaid na ako. Og niingon nga nanawag ko no ang akong igago sa ilaha. Og nangutana kung nindot ba ko no ang decoration sa among kasal. Daghan ba ko nung pagkaon? Lami ba ko no ang mga putahe?

ko ng tao. Dili ba ko nulain tan-aon ang reception hall? Sa pagkabalo nila Cinderella nga nindot ang design ug dili old style ang among kasal. Nagdali-dali sila og adto sa among reception. Sa akong kahiubos, Cinderella, nigawas ko og niadto ko sa guard. Ug nag-inform ko nga di na pasudlon ang mga bisita pa nga mga bot. Cinderella, sa tinuod lang, nasakitan ko sa mga nahitabo. Daghan di kong mga amiga, Cinderella, mga barkada, mga kauban sa trabaho nga gusto mo attend sa akong kasal. Apan wala ko nang imbita, kaya gisiguro na ako ang akong pamilya. Cinderella, dili mi dato. Nag-ipon mi ang kwarta para makasal mi. Para makahanda mi. Apan Cinderella ang ingon ani. Dakong insulto para sa kuwa. Sa karon Cinderella wa migating ganay sa mga pamilya. Nawala na nga do sa kong kasal. Majority sa ko ang side. Wala gid Cinderella. Wala mangutaan na ko kung tama ba nga kahiubos ko. Dili na ko batasan Cinderella ang magtanom og kasuko, ang magdumot. Pero gakalain gid ko Cinderella. Wala ko kabalo kung tama ba nga magdumot ko. Tama ba niya akong ginabati karoon? Nasakit kayo ako ang dughan. Knowing na wala ko suporta isa kong pamilya. Na sila ang ako ang gipili sa panahon. Na dapat lahi ang ako ang imbitahon. Apan sila ang ako ang priority. Mangayo ko sa inyong tambag, Cinderella, kung tama ba. Naduulo na lang nako sila. Ako na lang ang magsorry. O mangayog pasensya. Ikapoy kayong ingunani. Di may gatingganay sa kong mama. Di may gatingganay sa kong pamilya. Tungod lang sa nahitabo sa kong kasal. Para sa Putahe Confession, Sundara.

Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea

0: Sauvage. Happy birthday, Billet et la Beauté Sauvage.
1: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. No, palungo na lang ako. Kaya nang imbita mga katropa. Da. Kaya nang imbita gyapon mga kaiksuna. So, palungo na lang yun na. Itaw, happy birthday sa nang birthday karo mga katropa. Oy, matur pa mga kaiksuna ni Kuan Rene Genaro Solas. Oy, good morning, Sir Genaro Solas. Good morning, Sir Bong. O sa taga Estabillo sa La Filipina from Australia. Oy, taga Australia, taga si Sir Genaro Solas. Oy, muraga, nakabalik ang tanaw karon, Sir. Kabalik ka tanaw, Sir. Murag pipila ka simana nga wala nyo ko makakita sa imuhang pag alirong niining atong pagparekuban. Live na live magulit kita magkatropa karoon niyo makita sa atong mga Facebook pages. Ang atong XFM 107.1 Tagum City. Ang atong XFM 99.1 Mati City Facebook page ni. Ang atong katropang Arnel Cortez. Mga katropa din hagyapon makita gyapon ninyo mga kaigsunan. Live na live ka na din ha. Uga, siyempre nga ito ang mga tropang personal, ang Alexander Umaki Algabre Sr. nga naakaroon rin nagtanaw si Juan, si katropang Brad Melchor Milot Espinosa o si Mama Karen Panilagaw Umaki Sulis. Hala, good morning. Diri ka ninyong hurot uban si Tumok Memors Pamilag Asa mo napita karon. O siyempre mga katropa, sa atong YouTube karon mga kaiksunan, paki-like share lang sa atong YouTube. Unya, paki-subscribe lang mga katropa. Unya, ano yun, chat na sa live chat mga katropa aron ato babasa mga kaiksunan. Ang atong YouTube, nanatay po 247 ka mga subscribers. Nadugang nga, tagsa-tagsa mga katropa. Pero ugma, lauman ako mga kaiksunan. Pagbalik na ko sa Domingo mga katropa, maabot na ni bisaga 250 lang, okay na? Okay lang karong Domingo, niya pagka-Lunes, mabuto pag 255, bisag lima-lima lang. Kadaadlaw mga katropa, lipay na kayo mi anak mga kaigsunan. Happy na kayo mi anak mga katropa. Diba? Suportahin lang mi mga kaigsunan sa among YouTube, kaya para manin ninyo mga katropa. Para sa mga tinudanon nga mga pag-alagad nga naka ninyo, malipay na may mga katropa, makita na mga dunay watching din ha mga katropa, pipila lang mga kabok. Di na may mga ambisyon ng million-million mga katropa, kung di ihatag mga kaigsunan, di may ambisyon na. Doon naman sa mga katropa sa tulok ka number, ano lo sa tulok ka number, umabot na pong upat ka number, mas maayo. Umabot na lima ka number, umunom ka number, much better rin mga katropa kung upat ka number. Pinoy! O lima ka number, umunom. Diba? Much better rin. Pero dari sa atas ginagmay sa one sata mga katropa, dari sa atas sa 2-digit, 3-digit, 4-digit, ano lang ba? Diba? O niya, sa programa po sa bulsa ay mga katropa ni katropang Arnel Cortez, lahi po itong iyang kuan mga katropa, lahi po itong iyang YouTube na ginagamit. Exclusive rin ito sa programang Bullseye mga kaigsunan. No, katropang Arnel Cortez mga katropa. Diri sa abog ang programa sa akong program mga katropa. Abong programa yung Master Inday Tanini sa alas 4:30 kutub alas 6 sa buntag. Diri ito sa XFM Tagum City nga YouTube. O ang programa mga katropa sa Express Balita, diri gapon na sa XFM Tagum City mga katropa YouTube. O diri sa programa o sa mga katropa nga kung ako ikaw mga katropa, ang programa nila ni Tia Daria, nila ni Inday Erika o ni Master Inday Tanini, diri gapon mga katropa sa XFM Tagum City nga YouTube mga kaigsunan. So sa hinaut punta nga ugma o Domingo mga katropa, makaabot na bisag 250 lang mga subscriber. Subscribe lang mo. Malipay na kay minyana mga katropa, unya kada buntag makalili mo din ha. Unya na amoy mga mensaheng ibilin, amo ka nang basahon sa kahanginan mga katropa. Maunay dako kay nimo pagpasalamat. Unya basin pa ni sumabot ka panahon. Dako pa kay ni mga katropa ikatabang inyo mga kaigsunan nga pag-subscribe. Mga kaigsunan labi na sa mga nanginhanglan mga katropa nga aduna mi ika pandang labi na kay kading istasyon mga god dang panan mga katropa sa adunay mga panginhanglanon dang panan sa mga problema dili man amrit sa mga politisyan mga kaigsunan kay mga politiko mga katropa dili kay na mo atubang mga katropa pwede dili sa Buenos ha pwede dili sa Buenos lang kay politiko mga kaigsunan basta gani wa pa eleksyon layo pang eleksyon di kay na mo atubang pero kadola eleksyon sila mangitag problema pero ga layo pag eleksyon bago pa namang eleksyon mga tropa ang problema mo ay mangita kanila mga katropa. Sa barangay di pagapon maliho kayong mga barangay karon kay nagpaabot pa mga katropa karong suna ni PBBM mga katropa karong July 27 kung ako masayop Karon pa na pabuto mga tropa sa iyang suna, mga kaigsunan ni PBBM. Kung ideklara ba niya mga tropa, ano na ba eleksyon o wala? Barangay, mauna nga itong barangay, elected barangay official karon, ano na po'y taimtim na nananumpa, taimtim na nananalangin mga katropa, na hindi matuloy ang eleksyon, mapuspo ni PBBM, labi, lalo na yung mga ano, lalo na yung mga Tagalog na ko, lalo na yung mga ano, yung mga last term, yung hindi na makatakbo ng punong barangay, hindi na makatakbo ng barangay kagawad. Pagkatapos, hindi sila makatakbo ng punong barangay kasi hindi sila manalo. Nag-ampo sila kaya wapang maimpas ang mga tao, mga tropang loon sa Madakong Balay. Wapang maimpas ang loon sa sakyanan. Ana, maitag mo extend na po. Ato na sa tulok katuig na po mga tropa. Ana na sila. Pero ang kato mga kaigsauna at mga residente sa nagkadayang kabaragayan, nga wak na makauyon mga tropa sa mga elected barangay official nga ilang napili. Mauto mga tropa ang kinasing-kasing nag-ampo. Wala problema kisa kay paminaw mga tropa, mga katoka mga gusto nga magpabilin sa pwesto mga tropa, o kini mga tao nga gustong ilisan sila sa pwesto. Ang Ginoo rin na sayo din ang tanan mga katropa. Basta kayo ba na yun ang eleksyon, November 2 ang barangay o sanggunian kabataan eleksyon mga katropa. Preparado na ba po din ha, arang alang sa inyo ang pagpadayon sa inyo mga elected barangay official o pag-ilis mga kaigsunan, andam na ba po din ha para mga katropa na inang tanan, andaman yung mga katropa ang kinsang angayan, katong dili plastic o batasan mga katropa. Katong mahimo na ganing barangay official, mura nag mga kins. Pero wa pa ganin mahimong mga official, mura mga naunsa mga katropa. Murag nagpakilimos kanunay nga to sa mga residente. Halos kada adlaw mga tropa mo ato na himong pare, pare, pare, pare, agaw, agaw, agaw. Agaw na mga tropa, ang gugma ayaw wala. Di ba ito doon? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Hato ka nato mga tropa sa Sanson Gold ka coffee mix with glutathione and collagen. O siyempre mga tropa, hato sa ganito nga to sa Sanson Plus coffee mix mga tropa o premium D3 coffee mix ang kape nga anti-cancer mga katropa. Papalit ka rin tanan sa nagkanyang mga butikag parmasya nationwide. Good morning din rin mga katropa kang Engineer Wilson, William Soriano mga katropa. Ano sa tambali ka, Engineer? Feedbacks na Engineer ha, kaya medyo kumakati ang kamay ng ka-partner ko dito. Minsan, i-play niya para marinig mo. Baka naman. No, mag-long term na naman tayo. Ito, may ikuan lang. Listen mga katropa kung kaya negosyo magod mga ka-exonas, tinuod lang. Rinyo-rinyo man po na. Kaya huwag di po mag-rinyo mga tropa. Unsa po yung mga kawaton mga tropa na kawatang mga opisyal. Huwag rinyoan mga tropa sa mga business. So, adunay mga siguro kakulangon sa mga papers mga tropa nga gikinhanglan pa aron mapagawas ang renewal mga tropa sa ihang negosyo mga ka-exonan. Kaya kaniyang negosyo ko Pilipinas po ni magkuhagkuhan mga tropa ka ng sa Pilipin manggod. So, gawas mga tropa nga kuan mga dokumento nga pangitaunon kayo kuan po na siya mga kaigsunan tawag na itong kuan ba gasto po na nabisa kayo mga food supplement mga katropa karon million ang gasto eh makuha lang mo mga tropa ang dokumento mga kaigsunan unya muingon pa nga niya gusto pa sa DOH mga tropa na kini mga food supplement butangan rin o kuan niya mga tropa tagline nga kining produkto dili kini tambal o dili anging gamiton kay dili kini makaayo ang kuyo kay no anak mana mga tropa pero pagasto mas gobyerno og dili mga tropa na aprobahan sa gobyerno mga igsunan kisa may magdigo sigun ana di ba mga food supplement kay mga tag food supplement mga tropa wala na sa side effect no may mga turbo ang kuan mga tropa center effect dili side effect ang center may epektuhan sa turbo mga tropa mo may mugahi maumay magwarawara mga katropa. Diba, Dato Jire. Good morning sa kanilyo. O binika rin mga katropa kay Ma'am Nancy Camilio. O Camilio naman. Ma'am Nancy Camilo. Good morning Sir Bong. Exciting Pilipinas. Dari karo mga katropa sa may barangay Poblasyon sa Wata. Davao del Norte. Good morning sa kanilyo tanan mga Camilo family. Dari usap ka ka Romeo Carrelio Lubiano. Uy, ako'y classmates sa mga Lubiano. O si Kisa to, Kukoy. Sa itong ngalan na kalimot ko. Taga Surigao, mas ito napita. Si Lubiano. Nga nagka-classmate ni Mindri Magatropas Tisda. Way back 1994. Good morning, Bong. Gikan sa Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Oy, sa Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Kumusta man mo karong buntaga din ha? Mayong buntag ka ninyong hurot, mga katropa.
2: Good morning.
1: Okay, sa pang Alfredo Hicale. Good morning.
2: Good morning.
1: Agaw, good morning, agaw.
2: Good morning.
1: Dari karon sa May Sydney, Australia. Kumusta man? Wala ba yung mga dalar-dalar po din hang pa-laptik-laptik dari sa mo? Oh, yawat na lang. Wala yung dalar niya. Dawat, big dollar ni mga tropa, yawat na malipay po namin tanong. Iday dollar na saludo. Anar mo na siya. Di ba, Ma'am Jing Figueredo? Good morning, Ma'am Jing. Dari karon sa Maya Matina, Playa, Davao City, mga katropa, kaninyong hurot din ha.
2: Good morning,
1: kaninyong tanan, mga katropa. Lain pa rin mga kaisunan, ato naliliyon sa ning uban rin. O naapunis, Enrique Srik, mga katropa, bato pa niya. Good morning, katropa Gabong. Asa di ay ang malalang mananap. Ang malalang mananap, mga katropa, ni sulong at pagwapuhay, mga kaisunan, si Buster Inday Tanini. Ni sulong at pagwapuhay. Pinakalit ko mga katropa, wa itong kapananghid mga kaigsunan gahapon sa itong programa, wa kapananghid gawa siya mga katropa. Kay nisulong itong pagpapuhay mga katropa, emergency lagi, dinalian kay kagahapon pa rin na ibalua mga katropa, mga kwan, mga alas city atas buntag, alas otso. Kagahapon pa rin na ibalua mga katropa, nga pagbasan, uy, naikuan ito, naikuntis pagpapuhay dito na pita, oh. Mga ito nga, nidali siya mga katropa, emergency leave. Nag-emergency leave mga katropa, kay para lang musulong pagpapuhay. Patinding pa nga kailangan talaga. Matinding pangangailangan mga tropa kasi kahit hindi naman tayo maging champion, may mga consolation prizes naman. May consolation prizes mga tropa. Alright mga tropa, oras alas 4.58 na mga kaigsonan.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa pa ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Basco. Kusimilisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagtaro lagi na og madugoyan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sila'y ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang
5: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santon

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: kaibigan nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: From July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na mga katropa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayad ah! Bago chula! Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
4: Exciting!
5: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagparaguban. City Minutos, nagbilabig ko na sa alas 5 sa buntag. Alas 5 City na mga katropa!
4: Exciting!
5: Bog Algabre, the best. I'm saying the best. The best nga why best.
4: Exciting.
5: Ang gugma ayaw wala, Alfredo Hicali. Ano sa mga makalaag din, ano sa mga uli yun, no? Napunin siya mga the best nga mga friend, mga katropa din sa Santo Tomas, Davao del Norte. Si Alfredo Hicali. Si Ma'am Jing Pigarido, o gano'n si Sis Mad sa Josepina Tinambunan, o Kaparibin Tinambunan. Good morning, katropa ka, Brad Bong. Excited ka, Pilipinas. Happy Friday na naman, Brad. Shout out lang ko dito sa Tagaaglayan. Tagaaglayan sa City of Malaybalay o sa Alae, mga katropa. Yung Alae kay Busing Bin at kay Janjan from Tinambunan Family. Bugkaon, Lantapan. Salamat. God bless. O, sa Busing Angio Chinsu Trading. Si Janjan na. Kumusta mga niya, Jan? Duha na anak, Janjan, no? Duha, marag duha na. Di basta-basta, Janjan. Duha na ba? Naduhaan ba, Jan? O bugay-bugay pati mong kabagangan, Jan? O niya, si Kwan, may kanang vlogger mo si Jan. Jan, vlogger mo ni. Jan, the vlogger. May kini mo himas-himas, mga tropa, o mga chinsong dauton. May kini mo himas-himas, mga tropa. Himas, mga inyo, 16 anyos, mga kaigsunan. Karoon, 18 na. Na 18 na edad karoon, mga tropa, o 19 na. O mag-20 na. Mag-20 na. 16 anyos ba ito sa una, mga tropa, nga na himas-himas niya. Ay, mga tropa, ang gugma, butag yung gugma. O, gugma mag siya, mga tropa. O niya, siyempre, ang babae ni gugma po. Alaalag imo, mga tropa, ang pahilag kaso ni 16 anyos pa siya, wak man may reklamo. O niya, siya, wak man niya kipabayaan. Iya, mga tropa, ang kung mga tropa, iya mag-iminyo. Ano, karoon, 20 anyos na. Na, nanas ni anak, mga tropa, mag 3 anyos na po, mga kagigso. Ay, lata. O, 4 na. Ano, mag 4 na pa. O, 4 na. Magmaguang pa rin sa kong apo dahi. O, maragmaguang sa kong apo. O, wala. Magmaguang pa rin. O, kay Milk Tea. O, kapo rin Milk Tea, mga tropa. Kitamis nga, negosyo na kong anak sa ano, Milk Tea, mga tropa. O, niya. Wala man naganahan mo kung ato negosyo. Antay, niwala mo po nila. Morning, Dol. Tagalupon, di ay ni. Nakasubaybay po. Oy, Milk Tea, Tagalupon ka. Davao Oriental. Ako, kay Alma Mater, man ako ang Banay-Banay High School. Alma Mater na muna din na. Kanang principal karon diri sa kuan sa Banay-Banay Central Elementary School. Si Dr. Maricel Soriano Hamir, Maricel Montero Hamiro. Ako ba ng classmate na mga katropa? Mga classmate niya po mag-height, ano? Nangamate ito, ba'n mga classmate na? Kato si kuan, kato si Abad. Ito si Simeon, no? Ambot sa Simeon, ano? Ambot sa si Kuan Masunga, Royal Masunga, asa na? Ako itong classmate. Si Kuan, sila si Kuan diha. Sila si Orpa, Orpa Suitos. Naraman diha. Nagpahipi naman sila din sa cooperative, ata. Kunya, nanapoy na politiko na mga classmate, mga katropa. Kunya, nanapoy mga kabasa mo na ako nagtrabaho din sa munisipyo sa Banay-Banay. Kunya, si Ryan nga Kuan man. Si Kuan man karoon diha. Si Kaling Larcia, mga katropa. Ayan Larcia man ang mayor diha. Ayan Mijos Larcia. Ang apo ni Anhing Malong, Anhing Nanay Flavia.

0: Carabal de Rosa, good morning. Nariusap ka, Ma'am Wilma Joaquin. Si Ma'am Wilma Joaquin, always ni mga katropa magtanaw, pero di ni siya gamisid sa mga katropa. So may buntag naman niya, Ma'am. Naripod mga kaigsuna ni Kuan, matupa ni Morning Gaw. Morning Gaw, maopay pag-uli na ko, Gaw, gikan o gikan ng hurnal. Alas 12:10 sa Kabuntago na dri sa Sydney, Australia. Gikan na siya ng hurnal, mga tropa. May diya ka na hurnal. May mga hurnal diha, Gaw, kay mahal man mga mahal mang hurnal diha. Mahal ang hurnal diha. Ay, si Kuan din, si Araycho Siosyo. Mahal ang hurnal diha. Kaila Kuan ni mga tropa, kay nibalik di siya dito. Nibalik di siya. Yan ang sabihan ko, si Bonifacio Algabri ni. Bon, may buntag diha, Bon. Shout out ko sa ako ga family diha sa New Bataan. New Bataan siyang pamilya karon ri og ay mo po mga uyuan gayaan ri sa Kuan. Imong apuhan diri sa Libuton, si Tatay Duter, sila si Kapitan Kapitan Rodel Impas, si imong pinakagwapong uyuan, si Manong Nong Kagawad, Sunny Algabri, Sunang Mila Algabri. May buntag ng tanan ri karon sa Kuan, mga Algabri family, og tanan mga kaparentihan diri dapita sa Barangay Libuton. May buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, ito maglangan, magkagisunan kay Bulawano, kay magtagtak na. Diyan natasun mga balita kay Silar Sanyo, nagpangahig na. Diya karon ng mga katropa yung report. Tagum City Jail, hugot mga kaigsunan nga gipatuman ang standard operating nga procedure. Aron lamang dili kuno masudlan mga katropa o mga kontrabando ang prisuhan. Katropas balita, katropang Lar Sanyol.
1: Gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail nga hugot nilang ipatuman ang standard operating procedure sa mga musunod. Kilabina sa mga dalaw, aron dili masudlan ang kontrabando ang maong pasilidad. Sumala ni Tagum City Jail, Mel Dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden, hugot usab ang ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagasubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kun PDL.
2: Kinahanglan mapatupad yun namo unsa man ang standard operating procedure labi ng jud sa mga dalaw nga nagasulod diri para sa mga bisita sa ilang tagsa-tagsa pamilya aron malikayan ang pagpasulod sa kontrabando.
1: Mato ni Jail Warden Valenia, maigmatong gina-check sa ilang mga gwardiya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili ang makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo.
2: Masiguro na mo nga naagihapon sa sakto ang among gina-provide nga security ani nga facility pinaagi sa maayong pag himo po sa mga duties and responsibilities sa atong mga personnel.
1: Dugang pa ni Valenia nga napabiling hapsay, hamugaway o gluwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga naalamang sa kabinet usa ka gatos nining panahon na din minimal lamang matud pa ang kasamog sa sulod. Aktibo usab ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa mga programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sama na lamang sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs samtang sila na bilanggo tungod sa kikalambigitang mga kaso.
2: Pagbalik nila sa mainstream of society, magamit nila nga maka-enroll na sila sa another level or pwede na sila mo apply og trabaho sa mga vacancies tungod kay nakahuman na sila.
1: Para makabaton og limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Lars Sanyol, sa detalye sa mga report. Mas maigyan namin anang mga katropa ipatuman o ipa hugtan gyud na sa mga katropa kanunay. Unya di pud mato pwede mga katropa nga atong pug-on kanunay, ato mga katropa gamitan og kamay na bakal kanunay ang tanang mga pinereso o tanang mga detainees gumikan kay dili man tanan sila mga katropa ngayon anang mga pamatasan diha. Madala gyud ang uban diha mga katropa kon ugaling mahatagan gyud pagtagad. Ang uban mga katropa presuhan sama diri sa Makati City nganong og stand off mga katropa ang mga kuanre mga PDL mga kaigsunan. Ato na kalabay ang semana nganong nag-stand off to mga katropa. Unsay nahitabo diato? Wa pa makahatag mga katropa mga details no, kompletong detalye mga katropa ang pamunuan sa BGMP no. Diri sa City Jail mga katropa sa Makati City mga kaigsunan. Unsa gito hitabo adto ri dapita mga katropa? No, kato mga katropa, usa to ka wa lang pag sinabtan ay unya gusto sa mga piniriso mga kaigsunan nga pasudlon ang media kay gusto nila aduna i-report siguro mga katropa nga dili nila wa na mo yun mga kaigsunan nga pagdumala din sa sulod mga katropa sa maong prisuhan mga kaigsunan. So din ha mga katropa is liability kana diha mga kaigsunan sa jail warden mga katropa. Jail warden na dili na liability na. Sa Pika 5, mga katropa, alas 5:16 na. Good morning, Rika Gakid di Bunao. Good morning, di mga katropa, kamamila. Mili dahil mamili. Arilam Pagos Kapala. Ubas di Buk Mimbros Pamilya, ma'am. Good morning. Udri sa mga katropa sa Marian Bulaluan. Ni Madam Marian. Maring Marian. Good morning, Maring Marian. Ukang Boss Balong.

0: Tanggaro. Good morning, diyan kaninyong tanan. Ugri sa DM sa Rent a Car Bagatropa din hikaron sa may Pioneer Avenue, Tagum City, Davao del Norte, Bagatropa, ang nagaparintag sa kinan nga makasiguro ka Bagatropa gadi ka ibilin sa dalan gumikan kay ang mga sakinan is matawag na to Bagatropa. Hakanunay bag-o mga katropa tanaon og labas na mga tropa, maintain kayo mga katropa ang ilang mga sakyanan din ha, nga di ka mabalaka gikan sa mga auto ngadto na mga tropa sa mga SUV, mga kaigsunan ang pwede nimo mga tropa ang maarkilahan mga katropa. Baraturang ang ilang pagpaarkila mga kaigsunan din ha, napit na sa DMs sa Rent a Car mga katropa. Alas 5:17 na ba samtang sa laingbahin sa atong mga balita, nagapadayon karon ang implementasyon sa Doctor to Door program sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Aron lamang nga maduol ang matutpabataka nga serbisyo nga panglawas ngadto usab sa mga residente, ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro mga katropa. Sumala usab ni Municipal Health Officer, Health Chief mga katropa si Dr. Jan Batakan, ang mao nga programa nagapadayon isip kabahin kini sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamahanan, sa paghatag og dali usab og epesyente nga serbisyo medikal ngadto sa komunidad. Pinaagi usab niini ang mga doctor to health og health personnel mismo mga tropa ang muadto sa mga kabarangayan mag door to door aron lamang maghatag kini nga konsultasyon, tambag medikal og uban pang mga serbisyo nga panglawas. Ipasiugda sa mga tropa ni Dr. Batakan na pinaagyo sa door-to-door program, mas daghan pa mga residente ang makaangkon o gatukbaga pag-atiman sa panglawas, bisan dili matulpa kinahanglan nga mubiyahe pa ngadto sa rural health unit o hospital. Padayon usab karon ang panawagan sa Municipal Health Office ngadto sa katawhan nga makigtambayayong ug mapahimulos kini sa mga libre nga serbisyo medikal nga gidala kini sa programa aron lamang mapalig-on ang kahimsog ug matag pamilya sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte mga katropa. Alas 5:19 na mga katropa, rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa pikas bahin, malampuson o puno sa kalipay ang pagsaulog usab sa National Nutrition Month sa Baybarangay Dunya Andrea Asunción, Davao del Norte. Inaktibong matupang nakigabahin usab ang mga residente sa nagkanaiyang kalihukan na nagapunting kini sa mahikamahinungdanon sa hustong nutrisyon o pag-atiman sa panglawas sa maonga selebrasyon. Gipasiugda ang nagkahiusan sa komunidad, pinaagi usab sa mga pagpasundayag, exhibit sa mga protas o utanon o uban pang mga kalihukan na nag-awhag kini sa mga pamilya sa pagpalambo usab sa husto o himsog mga katropa ng panginabuhi. Dako usab ang mga pagpasalamat ni punong barangay Marisa Manglikmot ngadto sa tanang mga residente nga misalmot kini sa kalihukan, lakip na usab ngadto sa mga bisita og mga opisyal gikan sa municipal government sa Asunción, Davao del Norte sa nagpakita sa ilaga suporta sa naisgutang selebrasyon. Matod pa ni Kapitana Manglikmot, ang kalampusan sa maoga programa resulta kini sa panaghiusa o kooperasyon sa tibuok barangay og naglaom sila nga mapadayon usab ang mga inisyatiba nga magpalig-on kini sa kahimso og nutrition sa matag pamilya. Ang National Nutrition Month usa kini katinuoy nga kampanya nga nag-awhag sa tanang mga komunidad sa paghatag og dako nga bili sa husto usab nga pagkaon, maayong panglawas ug aktibong pag-apil sa mga programa nga makatampo kini sa mas himsog sa katilingban. Alas 5:20 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban ng atong programa ang inyong tolmanon mga katropa. Samtang sa pikas bahin, katong unang ani mga katropa sa atong mga balita, mga katropa, hatong kanato gato sa Sanson Plus Coffee Mix. Daghan ka na ba mga katropa, gibati sa lawas? O nangita ka og kape nga healthy? O walay side effects? Sulay mga katropa ang Sanson Coffee Mix, ang kape nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang pa kini mga katropa ang makapakusog o makapakusog ang kahimsog mga katropa sa panglawas o makapahimsog og sa mga katropa nga nasa imong immune system. Sanson Plus Coffee Mix, mapalit kini sa nagkaniya mga butika at parmasya nationwide mga katropa, og produkto kini sa Yes to Health. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, gidako mga katropa sa kapulisan ng usa ka 35 anyos usab nga negosyante. Nawanted kini tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Atol kini sa operasyon nga gipaygayon sa Carmen Municipal Police Station o gasikan da Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa gabi ini atong Hulyo 15. Base na kini sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 8:35 sa gabi. Gihanggi sir giservan sa warrant of arrest aga suspect sulod mismo sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo kini Honorable Chester Chua Castaños, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 234 sa Panabo City niadto Mayo 8, 2026 ubos kini sa criminal case number 470-2026 alang kini sa paglapas sa RA 11199 ug gitakdaw sab sa korte ang piyansa alang sa temporaryong kagawasan katidaro 72,000 pesos. Human sa pagdakop sa nisgutan nga dinakpan, ibalhin kini ang suspect ngadto sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay usab ang mga sa mga otoridad ang formal usab nga pagbalik sa warrant ngadto sa korte aron nga mapadali ang pag-issue sa commitment order ug ang sunod usab nga legal nga proseso. Nagapahinomdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin kini sa pagpatuman sa balaod o pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa probinsya sa Davao del Norte. Eh, basta-basta mga tropa, ikaw karon nga doon na kay trabahante na pulo pataas, kinahanglan mga tropa niya, require ginasiya nga sundon ang balaod, labi na sa SSS mga kaigsunan, kay din na sa SSS mga katropa nga contribution, counter mga tropa gikan sa amo o sa trabahante, kinahanglan kayo na nga inyong atimanon, tanawan niyo kanunay, kay maunay atua mga tropang panangga panahon nga kita magretiro. Unsa may atua mga tropang makuha din na sa pension mga kaigsunan kung dili na ito ipaluap na. Atong palaupon ka kanunay, labi na katong nagapa nanganarbaho nga ginakaltasan mo sa SSS, i-verify na dito, ipaluap na dito kumusta ba na butangan ba kinisya o pila na mo kabulan na kuhaan, at least na amoy mga pisli mga katropa mapakita. Kung wagani mga katropa, wagani ma tawag na ito, mapasa dito mga tropa sa SSS nga office, pwede mo mga tropa mo reklamo ni anak mga kaigsunan. Kaya kana ang atong kinabuhi kung matigulang tamo retire mga sa itong pagpanarbaho. Mauna mga tropa nga aduna gya punta madawat nga pangmintinan sa ato ang mga tropa ang pahinanglanon kung magkaidaran kana mga katropa. Antang sa laing bahin, alas 5.24 na bahay, top 5 most wanted person mga tropa, nasikop sa Kapalong Municipal Police Station. Kay kini provincial most wanted person na kini siya sa Davao del Norte atol kini sige pigayon usab nga operasyon sa Kapalong Davao del Norte ni adto ga nakalabay usab nga adlaw ang nadakpan gilalamang sa alias Ed ya pinaagi sa warrant of arrest tungod kini sa kaso ga paglapas sa section 11 article 2 sa Republic Act 9165 comprehensive dangerous drugs act of 2002 nga may kalabutan kini sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sakliyo gipahigayon ang operasyon sa hiniusa ng puwersa sa Kapalong Municipal Police Station of Davao del Norte Intelligence and Investigation and Management Unit ubos sa pagdumala ni Police Major Brail F. Batalinghog ang Chief of Police sa naisgutang lugar. Sa pagkasikop, gisunod matod pa sa kapulisan ang husto ga pamaagi ginagi usab sa paggamit og alternative recording device o gagi pahibalo usab ang suspect sa ihang mga katungod ubos sa Miranda rights sa ihang lokal usab nga pinulungan sa wala pa kini siya gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa booking documentation og medical examination matod pa ni Police Major Patalinghog. Nagapakita kini sa lingon usab nga determinasyon sa kapulisan sa pagpadayon sa kampanya batok ato sa kriminalidad og illegal nga droga aron lamang papadayon ang kalinaw o kaluwasan sa kapalong. Ang nadakpan ana nakaroon sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station samtang ipabalik bato pa sa hukmanan ang warrant of arrest aron nga ipadayon ang legal nga proseso o formal nga pagbalhin sa akusado ngadto sa prisuhan. Katapusang bahin sa atong mga balitang lokal mga katropa. Ipahigayon usab ug ipahilipayan mga tropa ug ipasidunggan sa city government sa Island Garden City of Samal ang tanang migraduar kini sa Samal Island City College class of 2026 atol kini sa ilahang graduation rites kagahapong adlaw sa mensahe sa syudad. Giila usab ang kalampusan sa mga graduado isip bunga kini sa ilang kakugi pagpaningkamot og daghang sakripisyo aron nga makabot usab ang ilang mga damgo. Gidasig usab sila sa nga dadon ang mga mithi kahibalo og leksyon nga ilang nakatunan isip giya kini sa pagserbisyo sa komunidad, pagpakita og maayo nga pagpangulo og paghatag usab og inspirasyon ngadto sa uban. Gipahayag usab sa lokal nga panggamhanan sa samal ang ilahang garbo sa kalampusan sa mga bag-ong graduado og ang pagsalig matupad nga dako ang ilahang matampo sa kalampuan sa syudad og sa tibuok nasod. Ang mensahe nagdala kini og panawagan ngadto sa mga graduado mahimo nga graduates for the community leaders for the nation nga nagapasabot kini sa ilahang mahalon nga papel og sa pagtukod batod pa sa masligon og mas maayong kaugmaon alang kini sa matag Pilipino. Dugang pa sa paghinaot sa pipila ka mga naisgutang opisyal ng malampuson matod pagkaugmaon, gihangi usab nga bag-o nga graduado, mga bag-ong graduado nga magpabilin kini nga batinud-anon sa ilahang profesyon o gamiton ang ilang edukasyon alang kini sa kayuhan sa komunidad o sa atong nasod. Ang pangutana na karon mga katropa, malipayon kita, ako ni Agil, ako ni malipayon kita nga masabay sa atong mga anak nga nakahuman sa pagtuon mga katropa. Yung kaalibre man na din ha, kay kalis man nga giadunay mga kuan sa tawag na ito, iskalar sa atong gobyerno, pero dili tanan libres tinuod lang. Karamutsing gyapon ka mga katropa, pero arang-arang na lang kinakatabang-tabang mga iskalar, mga tropas gobyerno. Lagi gahin diha mga tropas para sa mga kolehiyo. Pero tinuod lang, malipayon ang ginikanan ng musabay sa ilang mga anak nga nakagraduar imong anak mga katropa, gikan pa sa elementary nga imong gisabayan, hangtod na high school, hangtod na senior high school, hangtod mga katropa nga niabot sa kolehiyo, ang parts mga katropa sa kalipay nga di nimo magkatropa matukib sinuod lang. Di masangko sa langit ang kalipay sa usak ka ginikanan ng imong anak magkatropa, bation makita nimo nga bisan pa man sa imong pagpaningkamot magkatropa, naningkamot pud imong makabataan, pero pag human sa pag-eskwela, pag pang-apply pa lang daan magkatropa, mo gasto na kadaan sa mga dokumento apan wa gyud pay kasiguruhan madawat mas trabaho dili mga kaigsoonan. Oras alas 5:29 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, doon akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o glucose up. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
2: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon kung para ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ng masa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay, naday ko na problema. Anis ako ang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalipihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya kung trabaho na sa hospital, mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
1: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Second Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Second Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Second Plus Herbal Soap. Gamit na! Second Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, sa muniimong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to?

0: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Dinggan nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sarodete, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Caravan.
1: From July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko di mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
4: Exciting!
5: Exciting! Alright, panahon ito mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan. Samtang adunag tayo alas 5.30 na. 37 minutos may lapas mga tropa. Kura sa alas 5 sa buntag. Exciting! Morning mga katropa din ni ka, Ma'am Josephine Palconiti, mga kaigsunan sa Kapalong, Ubas, Tibok, Mimbros, Pamilya. Good morning niya, Ma'am. Exciting! Kay Libakera Himantayon, morning listening from Timog. Salamat niya kaninyong tanas taga Timog, Kanukutan, mga katropa. Lucrecio Manislad. Good morning, Masimlad. Ang Adilin Argunsa, Lito Argunsa, mga kabataan karon, good morning kanino hurot. Adelma Sinamaw Valles. Ang Aisa Rikta Kiranti. Ang Kisapone. At usang pantalon riha ka Joy nga Barangit. Okay, sa tanan-tanan mga katropa ngani akaron ri, dugo sa Pikas mga kaigsoonan ri sa Mati City, na akaroon ni mga tropas tulit sa Bersano sa XFM Mati City nga nagtanaw sa Facebook page. Si Tulits Bersano, good morning mga brad. Og diri sa mga tropa ka sa katropang Arnel Cortez og sa YouTube na adri mga tropa si Ma'am Philip Feliciano. Salamat ma'am sa tamis kayo nga mangga. Salamat ma'am, may padala siyang mangga diri mga tropa, tamis kayo. Hilaw pa ko tanawa pero pagpanit na ko eh. Wala mahinog naman na yung mga katropa, purti tamisa. Murag suki, tas debitis, ang istoryahan ni mga katropa, ani katamis mga katropa, mangga, na tumakaon mga kaigsunan. Purti katamis mga katropa. Ito, salamat pito, ma'am, Philip Feliciano. Oy, atensyon na, karong sunod Domingo na mga katropa, kay karong Domingo ha, umabot, pizza 20 pa muna. Na pizza 20 ba na? Karong Domingo ha, kuan na eh, 20, 19 pa. So, sa sunod nga Domingo mga katropa, mauna ang pizza 20 size. Mauna na mga katropa ang panahon nga inyo makita mga katropa o makauban din sa Nuevo Iloco mga katropa sa Mawab Davao de Oro. Mawab Davao de Oro. Ang grupo mga katropa sa Yes to Health. Yes to Health mga katropa o ang XFM. Dami mga katropa makita-kita ta din ha mga igsuna launa sa hapon. Mga katropa din ha kay magserbisyo sa maayong panglawas mga katropa. Ug uban pa mga igsunan nga atong mapadangat din ha kaninyo mga katropa. Karon na karaban ka na mga katropa sa Yes to Health mga igsunan sa XFM Tagum City Davao del Norte. Diri na ta mga katropa sa ato mga balita mga katropa sa XFM Mindanao Reports kay adunay kasundaluhan nagpabiling neutral og walay gidapigan sa impeachment trial. At tinood atong lasayro mga katropa ang kompleto ni tali manukad gikan sa Malaybalay City Bukidnon sa XFM katropang Hanilo Tabios mga katropa. XFM Mindanao
6: Reports. Sumala ni Lieutenant General Antonio Jean Navarrete, Commander General sa Philippine Army, na walay angay kabalakan ang publiko tungod kay walay bisan unsang hulga sa destabilisasyon sulod sa hanay sa militara tungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pakiginabi sa XFM News Team. Kang Navarrete, adlong Webes, Julio 16, matod niya nga napabiling solido o disiplinado ang mga sundalo aron masiguro ang kahusay o kalinaw samtang nagpadayon ang proseso sa balaod sa Senado nga nagsilbing impeachment court. Dugang usab niini nga pinaagi sa nagkarihang serye sa military exercises kauban ng mga like-minded nations sama sa Estados Unidos o Australia. Gipaygayon ang nagkarihang pagbansay. Lakip na ang naitabo sa Cagayan de Oro City aron mas mapaligon ang katakos sa militar. Apang giklaro sa pamunuan nga samtang nag-focus sa external threats padayon gihapon ang koordinasyon sa mga LGUs aron masustain o mapadayon ang kalinaw batok sa insurhensya o matubag ang mga white areas. Gipasiugda usab sa opisyal nga ang seguridad dili lang responsibilidad sa sundalo o pulis, kundili usa ka shared responsibility o hiniusang pantinabangay sa tibuok komunidad, gobyerno o stakeholders aron masulbad ang gamot sa kagubot. Mga katropa, para sa Ligon Immune System, tumar og Santon Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagkaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
5: Thank you so much, katropa. Hanilo Tabios sa imong mga report. Pero saan tamang mga tropa, panalitan ang nasa pinakataas. Kaya naram sa ubos-ubos man sila, naman sila ay taas mga tropa. Kung mumando na taas mga tropa yung ana, aw, sunog na sila mga tropa, di ba? Pero hinaut po ang tamang mga tropa, gana, ang kining impeachment trial karong kapadayon sa atong vice presidente, tama unta mga tropa nga makuha po ang tinuod mga tropa nga panghitabo. Wala unta mga tropa ay pugong-pugong, wala bias-bias mga tropa. Kaya lisod kayo mga tropa nga kita binayran ta maging sunan, gumikan dahil kay aron lamang mga tropa nga mo witness-witness tadi na mga tropa ang tinuod wa man tayo na witnessan. Diba? Ay, Bro Milan Olog, good morning Bro Milan Olog. Payo gabuntag ni mo din ha sa kuan sa may Asuncion. Ukang Dok Jan Batakan dere karon ang atong municipal health officer dere sa Asuncion Davao del Norte. Salamat sa imong pagtagad kagahapon Dok. Nihapita din ha dapita sa kuan kay nangutana ko kun say mga programa kun say mga nagunang mga balatian nga inyo na serbisyohan dinhi sa municipal health. Labi na nga itong Doctor to Door na programa nga sukat pa sa na Mayor pa si Attorney Vice Mayor Riofrasio Dayaday. Mauna na yung programa. So kung sa'y kahimtang, so naapatay mga kuanhiya, mga paghinabi nga nakang doktor, mga katropa. Dok Jan, salamat Dok Jan sa imong pag atiman sa paghahapong adlawa. Bisa pa man o kagahapon pag ita nga nagkahimamatay gud ba, pero nagkita namin kausan ini pag kagahapon kahimamatay gud, kaya naman siyang opisina kagahapon, nagian kay highway ra lagi, nagian nato mga katropa. May buntag di ba na Dok Jan uban sa tibok membro sa pamilya. Ondari o sa mga tropa kaga Rolito Perez, good morning. O kang Arturo Idkelia, good morning usab diha. O gani ka Ma'am Josephine Piero Vicente de la Rama, good morning Sir Bong. Kumusta taga Nyoba Puersa, Tagum Davao del Norte. Regasan ko diha kang kapitan. Kang kapitan diha, good morning Kap. Kapitan nga mapinanggaon o ganang tawag na ito, muservisyo yun mga katropa, bisagwa na siya termino, karoon mag-exuran, gumikan kayo naman yung termino, o naman eleksyon mga katropa. Diba? Ngayon siya, ako, uyon ko nga na eleksyon. O uban mga katropa, kay last term mga katropa, di na kadagan. Siya, guwapo yun na extension siguro, aron mapadayon ako ni akong servisyo rin tarong. Pero siya mga katropa, ngayon siya, guwapo na ikuan, mahibawaan ng mga katawahan mga katropa, na kita na pila piliyon, kadabang tarong, o kadabang magpahimulos lang sa katungdanan mga katropa. Alas 5.44 by samtang sa laingbahin pa sa atong mga balita mga katropa. Sa laingbahin sa atong mga balita mga kaigsunan, atong siren gikan usa mga katropa ganihas Bukidnon, at tuo na po nato mga katropa ang agusan patrolya o gapulis visibility sa Agusan del Sur, gipakusgan tungod kini sa kasamok sa pipila usab ka mga kabatanunan. Ambot nga nung naghari mga kabatanunan karon. Atong kuang detalye mga katropa, manukad gikan kang katropang Ray Alinton mga katropa.
0: Tungod sa nagkadaghang insidente sa kagubot nga gikalambigitan sa pipila ka mga kabatanonan sa nagkalain-laing dapit sa probinsya, gipahugtan karon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang police patrol operation. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, ang Chief of Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office, ang iyang hugot nga kamanduan ngadto sa tanang istasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya nga palig-onon ang pagpatrolya o pagpatuman sa presensya sa mga otoridad kon police visibility. Ubos sa maong direktiba, tutukan sa pagmonitor ang mga imnanan o uban pang pampublikong lugar diin kasagarang magtapok ang mga tao labi na sa oras sa kagabion o pagpamonitor sa mga kabatanunan nga naglaag-laag gihapon sa dili na angay nga oras sa gabi. Gawa sa pagpatrolya, gisuportahan usab sa kapulisan ang istriktong pagpatuman sa local ordinances sa matag lungsod, lakip ang mga curfew ordinance nga gipatuman man satag-satag sa kalokal nga panggamhanan. Sumala sa Agusan del Sur Police Provincial Office kini nga mga lakang kabahin sa ilang padayon nga kampanya aron mapugngan ang bisan unsang matang sa krimen o ga magmapreserbar ang kalinaw kapsay sa mataga komunidad. Duyog sa mga operasyon, nanawagan og operasyon ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan og sa tibok publiko diin giyawag nila ang mga amahan og inahan nga tabangan ang paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang pagkalambigit niini sa mga kasamok, krimen o guban pang mga kalapasan sa balaod.
7: Yes sir. As I said a while earlier sir, pag-abot sa alas 10 together with the PSWDO, ang atong Women and Children's Protection Desk, nag-roving na sila, nakakamdak ang roving para makita kung kinsa itong mga kabataan niya. And then, ginasutian na dahil na ito ang ginikanan na panahon na nga muuli na kaya ang mga bata in town dili na nga in town nga mo go over the time para pod ma-comply pod na ito or makuha na ito ang tanang atong curfew hours.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurentelona, katropa, palig-unang immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa Santon Vitamin C. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: Exciting! Sama sa katropa Gary Alboro Alinton sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin mga katropa. Kanhing acting city director sa Jinsan nagatubang og administrative relief. Na-relieve na siya mga katropa. Ato lang sa sayrong kompletong detalye manukad gikan ni katropang Ivan Polonan.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Kumpirma ni PRO Dol Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning acting city director sa General Sandu City Police Office kon GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio hinungdan sa kalit nga pagtangtang niini sa katungdanan. Matod ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sinahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mokooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapin duha ka bulan lamang nga miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14 hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio. Og wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisay sa usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12. Aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit, batasan ang pagtumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Ito pa ni John Jamponri, mga tropa, sa pagkadakop ni Defensor ni Istorya Pasya nga ang mga kawatan wala gyud nadakpan. Sila pa ang gidutan. Ang nagdakop, mga manhid, kabalo sila sa nasod o naunsa na. Ang problema, kahit kung ano na, ang problema mga din ha, John, sunod lang sila, naman sila taas, hire mo na. Kung unsay mando, naman ka sila sa ubos mga tropa, ikaw gyud mo pa tuman sa pagdakop. Naman ay mando, mandato mo na. Bisa ba gyud mo iskwila ka mga tropa, diha, kuan ka, ubi first before you complain, maana ka sa ROTC, ubi first before you complain. Diba, yung anak mga kaigsunan, biscout, the same gyapon. Kung ano ilang nakatunan mga tropa, kaya maumay ilang profession po. Hindi nato sila pwedeng basulon. Samtang si Pausto nga gulayan na serbong nga morning nimo diha nagtan-aw nimo live nga taga Lapu-Lapu Mako Davao de Oro. Good morning diha kaninyo tanang taga Lapu-Lapu Mako Davao de Oro. Oga oy si Sir Dong Champon, Reke Kuya Dong Champon. Good morning sir. Good morning diha ubas tibok members pamilya og sa imo karong pag huragwag usab dinha karon sa pikas si Bihanan. Good morning nimo dinha sir. Samtang sa pikas bahin alas 5:50 na bay sa pikas bahin mga estudyante karon nga nang hits mga tropa og sakyanan nang hulog kini unom sa maron maoni mga tropa na problemahan ako sa una kay diha pa ko mga tropa sa Maramag o diha pa ko sa Bukidnon magkuha ko sa kong anak mga tropa di napagamay sakyanan sa una maluoy ko sa mga estudyante ako na magdasok in taon sila sa sakyanan mga tropa hinahinay ko kay
5: Ang disgrasya din ato malikayan, mga tropa, simba ko lang. Hinahinari ko hatun makaabot sa balay, mga tropa, Valencia. Ako pa'y hatun-hatun sa asal na napita, mga tropa. Ako na'y pang hatun, mga tropa, around safety nila. Unya ka to, mga tropa, ang kuwan. Ang naapoy uban, magpasakay man toon. Pero wapoy pakialam, mga tropa, nga kusok ay mapadagan. Mao ni hinungdan, mga tropa, o sa sinungdan. Nga kining elf ng isakyan, mga tropa, nga highball, nga lagpot ng tao sila. Unya nga tumba, mga tropa, kining nga osakyanan. At yung sayro, mga tropa, unsa ging hitabo akaroon. Pinaagi ni katropang Jao, pagutayaw. Eh, katropang Jao man ini. Katropang Jao, bibi. Good morning, di katropang Jao. Di akaroon sa iyang detalye.
2: XFL Mindanao Reports.
9: Nakahulog ang mga estudyante ng hits o golf track sa Seri Highway, Purok 3, Dulugon, Maramag, Bukidon, pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 15, 2026. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang track na nagbiyahe sa outer lane gikan sa Valencia City, paingon sa Dulugon, Maramag, ug sakay ang ibinaba ng 55 ka mga estudyante gikan sa Diri area sa Central Mindanao University kun CMU nga padulong unta sa CMU main gate. Pagabot sa lugar na itabuan, kalit na guba ang mga lat ug naabli ang fence siding sa track. Hinungdan sa pagkahulog sa unom ka mga estudyante, daplin sa dalan o nakaangkon o mga samad. Ang unom ka mga estudyante nga naangol, gilang kuban sa duha ka lalaki o kupat kabay nga mga hamtong na. Ang mga biktima, daling ginala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kun BPH sa Maramag, Bukidnon. Apan tulo sa mga estudyante nga naangol, gibalin ngadto sa managlaing tambalanan sa Don Carlos, Bukidnon. Dugang pa ang driver o gang truck nga iyang gimaneho, anana sa kustudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, patinawa ang imong pananaw, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Riz XFM Kidnon, kininyong katropa ang si Jao Pagutayaw, XFM News.
5: Kuaday mga katropa, waday matuwad mga katropa, waday matahaybol, kuaday kaning nangat-abli lang mga katropa ang siding. Ikaw driver, alanganin ka, unya karga ni mo mga matubig na diya ka nabito mga bottle water mga katropa. Mga tubig kay murag delivery ni nagpasakay sa kaluoy ba pero na overload na to ay 50 pati daghana unya na pay mga karga nimo unya siyempre mag istampi-istampi na o kusok-kusok po sinundaga mga tropa istampi-istampi na kay gikan sa diri mga tropa maagi pagagminteryo daghag ay ng disgrasya na napita mga kaigsunan di ba? So mauna siya mga tropa ang resulta kung mapasakay mga ganita atong klaruhon mga tropa siguruhon na to na safety po mga kaigsunan kay kita pahinoon ang mabasol imbis kitang naloy kita pahinoon ang mabasol mga katropa. Alright, samtang sa Picas bahin 34 mil mga katropa nga droga na sakmit kini sa high value individual sikop sa Baybas sa Butuan City mga katropa. Katropa sa balita John J. Librias
2: XFL Mindanao Reports.
10: Sa silda sa kapulisan na usang kagikonsidera nga high value individual humanarakpan sa usa ka Baybas operasyon di nakuhaan kinis og ginadili nga druga nga nagakantidad sa 34,000 kapisos sa Purok 2 sa Barangay Libertad da Butuan City Hulyo 2026 alas 2:22 ang takna sa usa ka buntagon. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Paulo kinsa lumulupyo sa Gingunay Subdivision Barangay GP Rizal sa maong dakbayan. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 3 ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himintisa ang officer in charge sa maong buhatan. Resulta sa maong anti-illegal drug operation ang malampusong pagkasikop ni alias Paulo Humankini positibong nakuhaan sa iyang posisyon o gituhang syabo. Sumala sa report sa kapulisan ang nakumpiskang illegal nga druga adunay gibugaton nga 5 kagramo og dunay standard drug price nga mobalor nga 234,000 kapisos. Tungod sa maong hitabo, giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kaso batok na sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, lig-onon ta ang atong palawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Magzanton plus gold o zanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
5: Tiga sa mas katropa ka John J. Librias sa detalye sa mga report. Katapos ang report mga katropa. Ito ka toon, gikan sa XFM Pagadian. Lalaki nga kritikal ang kakahimtang. Humanabuthan mga katropa gasol sa Surigao del Sur. Katropas balita, Jane Escalante.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Pasok ang usa ka bindor og naangol human mibuto ang iyang gigamit nga improvised nga gasol samtang nagluto og pagkaon alang siyang baligya dili pa lang dugay dito napita
11: sa Purok Pitugo Barangay Poblasyon na Pitugo sa Munga del Sur. Tuod sa pagbuto mga katropa, nakaangkon ang biktima o mga paso sa nakilanglaing bahin sa ilawas o dali kaning gilayon na gidala sa ospital alang sa dinaliang medikasyon. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, aksidente ang maong insidente o walay laing tao ang naangol. Napalo mo sa brayon ang kalayo busa wala na'y dugang pangkadaot sa mga kabtangan sa maong lugar. Nagpahimanglo ang mga otoridad sa publiko nga ilikayan ang paggamit sa improvise o dili iluwas na makagamitan sa pagluto o siguruduhon kanunay nga husto ang paggamit o pagbintinar sa LPG o gasol aron malikayan ang susamang aksidente. Katropa mo sa XFM Pagadian alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
5: Tingin sa mas katropa ka Jen Escalante sa Baogar Report. Katapos ang report mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
5: Parating oras mga katropa, kinitabok ang mga katropa ka anib sa Exciting Pilipinas. Hatog ka na to sa Santon Plus Gold. Balikayan mga katropa, diabetes, pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kaya dako kini mga katropa, ikatabang sa panglawas, sa pagpasaka o pagpaminos mga katropa sa nagsakang sugar levels itong lawas mga katropa. Santon Gold Capsule mga katropa, mga kini gamita para kitang tanan malipayo. Masunod ang mga tropang express balita sa punta kaubas ng tropang Larsa niyo. Nagalan sa mga tropang ni Master Inde Tanini, mga kaiksunan, giabagan tas Master Control, katropang Gagabalas, ato Station Manager Arnel Cortez. Ako sa katropang Bongo Maki Algabre, nagkasalamat kayong tanan, happy weekend! Dalay ko ng Diyos, mga katropa! Exciting Pilipinas, katropa!
2: Exciting Pilipinas! Inyong nalungog ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Yes, to help!

0: mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Ahmad Mangustin, Malunggay o Soya, ang pamatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya gasan Pambas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santo Bas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health. Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuo.

0: Tungkol na may mursulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga

0: balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko, pero sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o ganun pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sansol Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Sansol Plus Gold. Sansol Plus

0: nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Lahat siguro na daot na ugat at pagutong na ko. Noto nga, nagtumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karun, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, lay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang

0: Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: From July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Sa XFM.
3: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga namin akong XFM, daghalang sulo lang akong pitaka. Mirabe? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis lasto. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: pending pisisan. Nagpahigayo na uhat pursuit operation ng kapulisan alang sa pagkasikop sa niikyas nga suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report. Samtang bagong himugso nga bata nakitaang patay sa toilet bowl sa Osaka Inn sa Jinsan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala nay kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa inn nga nahimutang sa JP Catholico Jensen niniaging Hulyo 14. Sumala ni Police Major Jonel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihanggi pahibalo sa trabahante sa inn ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kung diin nakitang usa ka babae nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nag-utong o nagbilin sa bata. Ado na nailid ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibutyag ang posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon kining i-turnover sa barangay aron matagaan o maayong lubong.
4: Kung ta makonsensya ka sa imong gibuhat, kaluoy po sa bata, wala man ay kasala. Kung pwede lang unta, kung wala na yung unta, gibutang sa bolto, gibutang lang yun sa tulugan, naanap ay unta mag-alaga ato.
3: Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos kabaguhay lang ng anak, apan walay dalang nga bata, nga ipahibalo dayon sa mga otoridad, alang sa paghatag o gustisya sa maong bata. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Philip Oligario na nukagigan sa XFM General Santos City. Samtang dunay tulo ka mga taas nga kalibre sa armas sa CTG na recover sa kabukiran sa San Miguel, Surigao del Sur. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
5: Malang pusong na recover sa neosang tropas sa 38th Infantry Battalion o 36th Infantry Battalion ang tulo ka mga high power ng pusil nga gilubong sa Bukirang Bayan sa Sityo Tubacon, Barangay Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur, Baguhay lang. Naitabo ang maong malang pusong operasyon human makadawat ang kasundaluhan o kasaligan nga impormasyon gikan sa mga kanhing membro sa Communist Terrorist Group CONCTG nga una ng voluntaryong mesurrender ngadto sa gobyerno. Pinaagi sa gitudlo nga lokasyon sa mga kanhing rebelde daling natultulan ug nakuha sa mga tropa sa gobyerno ang gilubong nga armas aron dili na maggamit sa pagpangatake. Gidayeg ug dako ni Lieutenant Colonel Ray Verhel E. Anugi, ang commanding officer sa 38 IB, ang kamahinong danon sa tabang gikan sa mga kanhing rebelde ug sa mga lumlupyo sa dapit. Tungod dini, padayon ang pag-awhag sa Philippine Army ngadto sa tibuok publiko nga padayong mo-kooperar ug mutabang pinaagi sa paghatag og mga kasaligang impormasyon ngadto sa mga otoridad. Kini aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw og hingpit nga mapugngan ang pagsulay sa mga armadong grupo nga mubalik og mangguba sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasunan, balita sa nasunan.
2: Oras mga katropa, alasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasunal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas yung blood sugar level. Tuldoki ka na, pinagi sa adlaw-adlaw kapag inoma. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron mga katropa, ang mga nag-unang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasunan, balita sa nasunan.
6: Express Balita. Express Balita.
7: Mga katropa, bad news. Maaring umabot sa mahigit 110 piso kada litro ang presyo ng gasolina sa Metro Manila sa susunod na linggo dahil sa inaasahang panibagong malaking oil price hike. Ayon kay Department of Energy o DOE Director Rino Abad, posibleng tumaas ng higit 10 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa July 21, habang tinatayang nasa 9 hanggang 10 piso ang dagdag sa diesel at 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina, batay po ito sa paunang galaw ng world oil market. Sinabi ng DOE na pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ng mga posibleng hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang fuel subsidy at iba pang interventions habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Samantala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pinag-aaralan nito ang kung mas angkop ang pagtaas ng pasahe o pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan kasunod ng direktiba ng Department of Transportation.
6: Express Maida.
7: Pinalawig naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga residential at non-residential consumers bilang bahagi ng ipinatutupad na State of National Emergency o Energy Emergency. Sa ilalim ng bagong direktiba, hindi muna maaaring putulan ng kuryente ang mga customer na hindi makakabayad ng kanilang electric bills simula Agosto hanggang Oktubre 2026. Inatasan din ang mga distribution utilities na magpatupad ng installment o staggered payment scheme upang mabawasan ang pasanin ng mga consumer. Ayon sa ERC, pinapayagan ang mga kabahayang gumagamit ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan na bayaran ang kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan, bagamat maaari pa rin namang magbayad ng buo ang sinumang may kakayahang gawin ito. Kasabay nito, inatasan din ng ERC ang iba pang power industry stakeholders, kabilang ang generation companies at NGCP, na ipatupad ang kaparehong payment arrangement para sa mga distribution utilities. Nilinaw ng Malacañang na wala pang nakalaang pondo ang pamahalaan para sa direktang ayuda sa middle class sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, dahil prioridad muna ang suportahan ang mga mahihirap at mga sektor na pinaka-apektado ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang pondo ng gobyerno kaya nakatuon ang mga kasalukuyang hakbang sa pagbibigay ng tulong sa mga grupong higit na nangangailangan, habang patuloy na pinag-aaralan ang iba pang posibleng interventions. Gayunman, iginit ng palaso na nakikinabang pa rin ang middle class sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon, kabilang ang transport subsidies upang mapigilan ang pagtaas ng pamasahe at ang libreng toll para sa mga delivery trucks upang makatulong na mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag ng Malacañang, layunin po ng mga hakbang na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng gasto sa pamumuhay, hindi lamang sa mga mahihirap kundi maging sa mga nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at ng serbisyo.
6: Express Maida.
7: Samantala, naglabas ng matinding pahayag si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kaugnay ng ipinatutupad na 2,000 pesos na ayuda ng pamahalaan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni San Fernando na hindi umano sapat ang naturang ayuda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente at gas. Sa naturang pahayag, ipinunto ni San Fernando na mas kinakailangan umano ang mga pangmatagalang hakbang upang matugunan ang mataas na gastusin at mababang sahod ng mga manggagawa kaysa sa isang beses na ayuda.
6: Express Maida. Maida.
2: Oras mga katropa sa size 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron makita ang pambot at mga ambisyon, dapat din abrimin din ito ang Vision. Inabdadadla o Vision Express of Gel Capsule. Katropa, misaka na sa o milapas na sa 4,700 ang ihap sa mga namatay. Kuman sa sunod-sunod nga linog nga migo sa Venezuela ni atong Hunyo 24. Samtang sumalapas sa pinakabagong datos nga gipagawas ni National Assembly Chief George Rodriguez nga naasa 17,000 ka individual ang nasamdan o karaghanan naka-discharge na gikan sa ospital. Matod pa sa United Nations, gibanabanaang aduna pa'y 50,000 ka mga tao ang nagpabiling missing human sa kusog nga pagtayog. Mahiram naman nga naigo ang duha ka linog ang maong nasod nga miresulta sa pagkaguba sa daghang mga building o pagkawala sa daghang kinabuhi. Oras mga katropa, alas 27 sa buntag.
1: Balita Sports, balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports. Hatod ganito katropa sa Turbo. Ang nga turbo dili lamang pangkama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ang tuhod baka sugakod bisag magluhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar. Usa ka dili malimtan nga kasinatian alang sa Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Ang pagdulag kauban ang pito ka higayon nga Grand Slam singles champion nga si Venus Williams sa doubles event sa Bad Homburg Open sa Germany. Disad ang napildi sila sa quarterfinals batok nila ni Olivia Nichols o Teresa Mihalikova. Pinaagi sa score nga 6-3, 6-2. Gigo ni Ala nga dako ang iyang pagpasalamat o pagpasidungog. Sa gayon nga makatimbayayong ang usa ka labing bantugan sa magdudula sa kasaysayan sa women's tennis. Sayang minsay sa social media nga dako matod pa iyang nakatunan nga gikan kang Venus Williams. Ang panagduwa ni Ala og Williams nakadani og dakong interes sa kalibutan sa tennis. Tungod kay kini ang unang higayon nga nagdungan sila sa usa ka international nga torneo. Bisan wala makaabot sa semifinals, ipakita sa duha ang maayong paragyusa og determinasyon batok sa kusgan nga mga kontra. Alang kang Alex Ayala ang maong kasinatian o sa kadagong inspirasyon samtang nagparayon pa siya sa pagsaka sa world rankings o pagdala sa bandila sa Pilipinas sa international nga tennis. Ang pagdula kauban ang Osaka Alamata sama ni Venus Williams naghatag kaniya og dugang nga kasinatian og kadasig alang sa umaabot maniang torneo. Oras ka tropa alasays 29 na sa buntag. Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Show. Ay nako mga misis, mga maring ha, mga palangga nga namati karon o kung di ka komportable sa pamanis, ilisi na ka na katropa ang imong sabon. Puli ka na og sabon nga herbal, kini ato ang Clear Skin Beauty Soap. Gagigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Vini, nakadaog na usap og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards. Ato kining sayron pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
8: Yes, good morning mga maling. Oy, bangon na mga maling kay bayulit na kay mga maling. Oy. Oy na mainit init nga malita today, gipamatud-an pag-usab sa Filipina Girl Group nga Bini ang ilahang kalampusan sa industriya sa musika. Kaman sila makadaog og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Ipasidunggan ang grupo isip Female Group of the Year og Most Influential Southeast Asian Artist Female sa maong awards show. Dili lang ang grupo ang nakadawat og pasidungog mga maring tungod kay ang ilahang EP nga Signals nakadaog usab og album of the year samtang ang awit nga Blush nahimong song of the year. Grabe naman ni oy. Matag sa ilahang management nga ang talento og pagpaningkamot sa Bini mga maring padayon nga naghatag og inspirasyon sa daghang mga fans og nakatabang sab sa pagpasikat sa musikang Pilipino sa kalibutan. Kaman sa malampusong pagtapos sa ilang Signals tour sa Cebu, nangandam na ang Bini alang sa North American League sa ilang concert tour nga sugdan kerong Agosto. Ay naku, grabe naman yung Bini, oy. Alang sa iyong kasayuran mga marino, isang dito ko sa mga membro din, hawa lang ko. Ay, sige na, kung katamang ka na. Ay, baka tayo nga maring atong showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligapa de Limestesa. Kapalaya ko piyansa, basig mampuhon, maako na ka na. Hanging salamat na bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daga salamat, Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe pagsikat aning Bini Paringgap. Mga Pilipina, may sila mga pure, no? Grabe, biliba na kuhanin nila kay grabe kay ultimo mga Purringer. Mo salot sila ha, muhanga sila mga pari, malabi na gitong mga Korean. Grabe ning Bini ay. Mga gapahon, mga gudpad sila. Ay, naka-clear skin siguro niya sila mga pari ay. Oras mga katropa, alas 32 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita. balita sa buntag.
2: Og buka to naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Atong station manager sa XFM Tagum, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kumagawa mo sunod na ang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa Kapasko sa kalibutan. Sa balita, pili ka mabiyak. Dinhi sa XFM.
10: XFM.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, sa kamaestra, maka-ulcer po.
3: Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Food.
4: Ako gisula yan, duwa ka si Mana.
5: Ako nagyod kaayong kausmanan,
4: hindi na masakit ang akong puto-puto.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 patuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Isang karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix user.
8: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na itong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo inungdan ini. Sa kadagang kape nga ako nga kilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sao ba, ibe?
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Patugod daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Usa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Sunrise Jud!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat itong Tuntas Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, dum akong dinulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose up. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal akong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon kung parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw ng masasantong Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. kang pangutanan na ba sa uban mga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
9: Si Jimmy Torres 34 anyos sa Bukidnon sa kamikaniko ug okay, naday ko na problema ani sa kuang mata magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha tus grabe ka katol grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho gidikubindahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule

0: manigibati, sama ka na ako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-efektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan ang magkasakit, labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Second Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Second Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Second Plus Herbal Soap. Gamit na. Second Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa at ang iyang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
5: From July 26, adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: goreng. Usaman imong toyo.
1: Usaka, oi! Mas-mas! Naog na as imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
2: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

0: magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako has lang akong tigbo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto

0: Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santong Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold.
3: Ang tinud

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdibilop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Mission Next, daghan ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Nuto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutis ko muna niyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Antika Nationwide.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugong duha ka buong murag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinag-midabis niya kinawala, magod. Basta ka ako sa lagu kumutis ng muna ninyo, ala nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong dinhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Davao Oriental, good morning City of Mati. Welcome mga higala diri karon sa atong weekender Friday edition. Pizza 17 na mga higala sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Duha ka oras kita man naguyog mga higala. Karong buntaga mga igsuon sa programang Bulsay. Bulsay. Sa pangalan mga higala, si Bugbagay Hanay ug Pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Gipangunahan kami mga igsuon sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilito Uy, sa atong Vice President mga higala si Ma'am Olivine Uy, sa atong General

26 tanan ka mga kabarangayan sa component city of Mati, mga higala. Good morning, good morning, good morning. Welcome na mga katropa sa programang Bulsay. Sa ato mga kasigbit, mga higala, silingan nga mga kalungsuran. Dari karon sibok Davao Oriental, mga igsoon sa atong lalawigan. Madayaw nga kabantagon ka may hurot. Good morning. Dari karon sa atong mga kaigsuunan sa segundo distrito, mga igsoon. Sa second congressional district sa atong probinsya. Dari sa lungsod sa San Isidro, lungsod sa Gobernador Generoso. Dira karon sa Lupon ug lungsod sa Banay-Banay. Good morning, maing buntag ka na tong tanan. Dari mga higala sa primero distrito, unang distrito, first congressional district sa Davao Oriental. Sa ato mga kaigsuna, dira karon lungsod sa Tarragona, lungsod sa Manay, lungsod sa Caraga, mga higala, Boston, Katiil. Good morning kaninyong tanan, mga igsuon. Usaka nindot, mga higala, nga kabuntagon puno og paglaom karong buntaga. Ang among panghinaot gihapon, mga higala, dawata mga suking tigpaminaw. Ang atong panghinaot, mga higala, may Newton og kinasingkasing nga pagtimbaya. Nganha kaninyong tanan og sa inyong mga kabanay, asa ka ba na himutang karong buntaga? Kagitang tanan adunay hatagan, mga higala, sa atong labaw nga magagagaho, mga igsuon. Hatagan kita, mga higala, katawhay, kapiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Nining atong mga pabalandong karumbuntaga, kaligdong mga katropa sa atong mga balatsyakon, o kadasig mga igsuon sa atong mga paninguha, panghinaot mga igsunog pagkugi. Karong buntaga, mga higala, kagita gasahan mga igsuon ining mayong panglawas. Kauban ang atong pamilya, mga kabanay o mga pinalangga sa ginabuhi. Gikan sa atong labawng makagagaho, mga higala. Lagit na usap mga katropa, ining atong kaligdong sa atong mga balatsyagon o kadasig, mga higala, sa atong mga paningkamot karong buntag. It's a good Friday morning, mga katropa. Thank God it's Friday na ngayon. Weekend na, mga higala, pizza 17 na. Ganting paspasa, mga higala, tuyok sa kalibutan ng panahon. Tungod, mga higala, kay pinakabulan, bear na usab kita, mga igsoon. O, kinirabang tradisyon o nakaandan sa Pilipino, mga higala, basta gani, mga igsoon, bear na. Pag sulod, mga higala, bulan sa Setyembre, Oktobre, Nobyembre o Disyembre. Aligri na, mga higala, nga itong gibati, dining pagpaabot sa mga okasyon o selebrasyon sa Kapaskuhan o bagong tuig, mga higala. Sa itong mga kaigsuunan, nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa iyo pa lamang nagkugi, nagpanikay-sikay o nagpreparar na. Kumusta nga itong hikay karong buntaga o sa may atong gihikay para sa atong pamilya karong buntaga, mga katropa. Sa itong mga kaigsuunan, nga musulod pa lang sa inyong mga trabaho. Good morning, maing buntaga o nga amping kita kanunay. Sa ato pagbiyahe, padulong sa ato mga trabahuan. Sa ato mga ginikanan nga sayo pa lamang mga higala, naghikotarong nagpreparar das panginahanglan sa ato mga kabataan nga musulod karon sa mga tulunghaan, maing buntag. Ang ato mga kaigsuunan nga mga baobaog pedicab drivers, good morning. Maayong pagbiyahe o maayong pagpamasahero. Kanatong tanan karong buntaga, mga katropa, ha? Inaot pa daghan tagba servisyuhan. Oga amping kita kanunay paglatas-latas nato, mga higala. Pagkabas-gabas pangitag pasahero sa kadalanan, mga igsuon. Una-unaon nato, mga higala, walay replay ang disgrasya o ang atong bililhong kinabuhi, mga katropa, ha? Amping ta kanunay pagmaneho. Atong yung isa puso, mga higala, kining give and take nga relasyon diya sa dalan, mga igsuon. Walay mawala, mga higala, kanato kung atong paunahon. Kung naguna na ang iyang simod, mga higalag, naka-abante na, maunahan na lang, mga igsuon, kaya para di ta mag-apa sa disgrasya, mga igsuon. Pero magkita kasagaran, mga higala, ang mahitabo nga disgrasya kung mag-apasta sa atong biyahe, mga katropa. Imbukada, mga higala, introduction sa atong tulumanon, karumbuntaga ang programang Bulsay. Commercial break sa ata, mga higala, sa atong pagbalik ang ato ng mga nakahanay ng mga isgutanang lokal, isgutanang nasyonal, diri karon sa atong nasod Pilipinas o sa gawa sa nasod, mga higala. Standby, standby, standby, mubalik, mga katropa, ang programang Bulsay, Mati, Davao Oriental o si katropang Vicente Pichon IV.

0: Laban sa mga pahibalo, standby!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Kumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsandong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sandong Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Gagarel banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aktik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
9: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
10: Basta man!
9: Uy, bata maning ni Abis Putahan. Day!
10: Basta ato!
9: Mga play unta kong barbero.
10: Hala! Suwi! Suwi ha? Ayot yan! Amo! Gitawat! Ine!
9: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
10: Bayot!
9: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
10: Exciting!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusaan! Pumbusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusaan! Pumbusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:26 in the morning, mga katrop. Alas 7:26 na, mga iksoon, dinigaroon sa atong Friday Exciting Edition. July 17, 2026 edition, mga igala, sa programang Bullseye. Good morning, madayo nga kabuntagon, kamayohurot. Dinigaroon sa atong mga iksoon, Cebu Provincias, Davao Oriental, pag-usap. Dinig sa City of Mati, sa tanan natong maabtan, mga higala. Sa atong Facebook Live, ang XFM 99.1 Mati City page. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Upo sa na nakakapanood ngayon.

0: Anyway, mga higala, diri na ta mga katropa sa atong mga dugang panghisgutanan, mga igsoon. Diri karon sa ato sa siyudad sa Mati, mga higala, ha? Birthday day karon, mga higala, ni Congressman former Congressman and Senator Sunny Angara. Nga karon na mao'y department or secretary sa Department of Education. Uli ang kanindot mga higala sa pagdubalahan ni Mayor Mayo Z. Albarrio. Tapos kay dugay ni siya mga higala nga nahimong kongresista sa atong second district. Mauni ang iyang pag-establishar sa iyang connection and rapport. Kining rapport mga higala mauni ang maayo nga relasyon. Adto sa mga daghang opisyal mga higala sa panggamhanang nasyonal. Importante na yung mga higala tungod kay ang atong gobyerno parte gihapon ang bureaucracia diha. Yan ang maayo nga koneksyon o pakigalayon ng relasyon sa atong mga local government unit employed leaders paingon sa national mga higala. O di dali na ta baka pangayo mga higala tabang sa atong sektor sa edukasyon diri siyudad sa Mati mga higala. Pwede direkta mga igsuon ang atong request paingon mismo ng DepEd Secretary Sunny Angara. Umaupod mga higala sa uban pod ng mga ahensyas gobyerno diri karon sa atong nasod Pilipinas mga higala kay puro ni mga katropa kining amigo. Og nakauban mga katropa sa atong halangdong mayor sa siyudad na si Mayor Mayo Z. Albarrio. Sadihang siya kongresista pa lamang mga igsuon sa dugay nga panahon mga higala. So dali ra kaayo ta mga katropa, baka pangayo og ayudag tabang og kining suporta sa mga programa para niining atong sektor sa edukasyon diri sa atong siyudad sa Mati mga igsuon. Dili lamang diha mga higala. Kapin po ang DSWD o guban pa nga mga nag-unang ahensya. Ang atong DOTR mga higala, apil po diha mga igsuon. Kapaspas na ta mga higala, baka pangayo o mga hinabang kung pananglitan dunay panginahanglan ng atong siyudad sa Mati mga igsuon. Kunani mga higala ang importante o ang importansya mga higala nga ang usa ka leader sa lokalidad sama sa atong halangdong mayor mga katropa diri siyudad sa Mati duna nay hataas mga higala og lahom nga pakigalayon og relasyon sa mga galingkod karon mga higala nga mga lideres sa nagkaedaiyang ahensya sa atong gobyerno tungod kay kung dunay panginahanglan ang atong siyudad mga katropa gikan sa bisag-asang ahensya mga igsuon paspas kita mahatagan og atensyon og solusyon mga higala og kining aksyon sa ato mga ginahangyo. Kumpara mga higala sa uban, although it is still imminent nga matabangan sila, pero basig madugay mga higala ba? Kay muagi pa ka dito sa daghan mga higala kasangitan, whereas kung direkta mga higala ang imong access sa mga agency secretaries og agency heads mga igsuon, paspas og dali na lamang. Umabitaw na mga higala nga natabangan gyud ang kining pagsugod sa rehabilitasyon sa atong Mati City Airport. Nga po po'y hinungdan mga higala nga nabubuan kita og duga nga mga budget diri mga igsuon. So sama sa budget gikan sa paningkamot sa buhatan ni Senator JB Ejercito Estrada og uban pa nga mga senador og kongresista paningkamot mga higala gikan sa buhatan sa atong Davao Oriental 2nd Congressional District nga si Congressman Chino Miguel D. Almario. Kay kani magong pagsungkit og budget mga higala diha karon sa kongreso. Muni ang isa sa pinakamadugo nga trabaho sa usa ka kongresista o representante sa usa ka lokalidad. Tungod kay kung wala kay lakas diha mga higala kanang imong gisang at mga igsuon nga mga budget proposal, posible mga higala nga kung mabubuan man mga igsuon o matagaan man gikan sa atong nasyonal nga papanudlanan sa pag apod-apod diha karon sa Kongreso mga igsoon. Gamay lamang mga higala ang maadto sa imong gihangyo nga budget proposal para sa imong distrito, para sa imong nasakupan. Buenas mga higala, kining atong kongresista sa segundo distrito. Tungod po mga higala sa dugay mga igsoon nga pagpanerbisyo sa iyang amahan nga atong mayor karon, naka-establishar na ni mga higala og solido na relasyon mga igsoon o koneksyon diha karon sa nasyonal nga panggamhanan. Subot pasabot din mga higala nga dali lang mahatagan o atensyon ang ginahangyo karon gikan sa atong local government unit of the city of Mati mga higala. O di dali rata mga higala, mga katropa, makakita mga igsoon o mga ayuda, budget o guban pa para sa atong mga panginahanglan mga igsoon. Pabitaw mga higala nga kung inyong makita, prioridad o naguna perminti mga higala ang city of Mati sa mga kalamidad mga higala sa ayuda o suporta gikan sa atong DSWD. Tungod ni mga higala sa lahom o dako nga koleksyon o respeto sa mga naglingkod mga higala nga mga department or agency head sa atong nasod Pilipinas. Nganha mga higala sa atong halangdong mayor nga si Honorable City Mayor Joel Mayo Z. Almarin. O di paspas mga higala o dinagko mga igsoon ang makuha nato mga higala nga ayuda o kining budget gikan mga katropa sa nasyonal nga mga ahensya. Duna tayo mga ahensya mga igsoon, paspas o dali lamang kita matagaan o katubagan sa atong mga ginahangyo diyang dapita mga igsoon. Niya karon pong panahon na mga higala, ubay-ubay mga katropa ang atong gininiang mga aktibidad sa siyudad sa Mati mga igsoon. Kadumdo mo kaniadtong panahon na mga higala, kinibitawang PRC. Kining PRC mga higala o civil service examination mga higala. Kining Commission on Civil Service Examination o Professional Regulatory Commission Board Exam. Wala ni kaniadto mga katropa sa City of Mati. Dito pa tayo biyahe mga igsoon, kasabot yun, makarelate yun itong mga unang nanguhaan ni mga higala. Dito pa tayo mambiyahe mga igsoon sa Davao City. Kaya ito naman ditong examination kaniadtong panahona. Dito po tayo mga higala, kinahanglan matulog. Kaya siyempre, alangan na mag usa ka oras bago ang exam, diha pa lang ka mga higala mo biyahe. So advanced thinking yun to kaniadto mga higala. So gawas sa imong pamasahe, mualukar pa kag kwarta para sa imong tulugan, pagkaon ditong dapita. O niya, mawala pa ka sa passing o focus mga igsoon, murag na isakyanan kol, nana sila. Mawa pa ka sa passing o focus mga higala, tungod mga katropa kay mubiyahe pa man ka. Imo pang kwentahon mga igsoon ang hago usab mga higala diri karon sa imong pagbiyahe ngadto sa Davao City para lang mga higala makakuha ka nining examinations kining civil service exam mga igsoon o kining PRC board exam mga higala. Na karon pa ang panahon na mga igsoon na sugod paglingkod ni Mayor Joel Mayo Z. Almarin. Ni ana mga higala ang examination gidala. Gibitbit kining civil service exam o kining PRC board exam diri mismo sa atong tugkaran sa City of Mati. Para di na kamawad-an mga higala o gatusan o posibleng libuan ka pesos ang atong mausik mga higala sa pag-adto sa Davao City para lang mo exam ni ining naisgutan nga mga national licensure examination. Apil po diri mga higala sa giapil mga igsoon o paningkamot ni Congressman Chino Miguel D. Almario para sa 2nd District apil ang City of Mati. Ang mga board examinations mga higala para sa mga atong upcoming teachers o registered criminologist. Kini mga bagong graduate sa kursong criminology o teacher mga higala. Kining education mga igsuon. Ha? Now, karon mga higala, kay doon na may bayad kining examination. Testingan mga higala pa rin gamutan sa buhatan ni Congressman Chino Miguel de Almari nga malibre na mga higala para sa mga qualified indigents. Bullseye! Ang maong entrance board o licensure examination. Bullseye! Sa Civil Service Commission examination o Professional Regulatory Commission Board examination. Nga malibre kini mga higala para sa katawhang matinyan. Og diri karon mga higala sa tibuok mga constituents sa segundo distrito sa atong probinsya. Bani mga higala ang paningkamutan karon mga igsoon sa atong kongresista. Ngay duso niya nga ron mga higala nga balaod nun. House Bill mga higala diha karon sa plenaryo sa Kongreso. Ang kining pagkuha nato mga katropa sa Civil Service Commission Eligibility Examination. 500 pesos kayo ni mga higala ang atong bayrono niini. Ang professional and sub-professional levels sa PRC Licensure Examination mga higala, ang kasagarang bayad ani 600 pesos paingon na sa 1,300 pesos mga higala, depende pag yun de sa specific degree mga igsuon kung unsa ang imong ginaeksaman para mahimo kang kwalipikado nga profesional. Garange ni mga higala sa 600 to 1,300 pesos. Unya ang para sa ato mga teachers mga higala, muabot sa 900 pesos ang balayro nun. Unya ka to mga inhinyero, kining engineering eligibility exam or PRC board exam para sa engineering, garage po ni mga higala sa 900 to 1,300 pesos. Now, karon pinaagi mga higala kining house bill number. Kung doon naman tayo Republic Act nini mga higala, ang House Bill nga duso karon ni Congressman Almario Chino para duol na mga higala ang libre nga examination. Ha? Padulon sa City of Matic, eh, diri gyud nato mga higala ipahimutang ang pag-exam. Unya mga katropa, libre pa. Makaluyan ni mga igsoon ang paningkamot sa atong kongresista. Diba? Grabe nga pabor mga higala sa mga mag-exam. Og dakong benepisyo kini mga igsoon. Para mga katropa kanatong mga matinyan og sa tanan mga higala nga nasakupan sa representasyon ni Congressman Chino Miguel de Albarco. Ingunani mga higala ang paningkamot sa atong mga lokal nga mga lideres sa siyudad sa Mati, rikaroon sa buhatan ni Mayor Mayo si Almario o sa iyang anak nga mo yatong kongresista sa ikaduhang distrito nga si Congressman Chino Miguel de Almario. Ang pabor mga higala para kanato mga matinyan, para kanato sa kasegundo distrito nga una sa una bes mga igsoon labaw sa tanan di na tabahago mahasel sa pagbiyahe ngadto sa Davao City. Anong dito pa man nga naamat tay mga nindot nga pasilidad dire. Uni ang gitan-aw mga higala og labaw sa tanan ika benepisyo sa ato mga residente siyudad sa Mati og diri karon sa segundo distrito. Di lang sa segundo distrito, apil ning first district. Nga pwede na sila diri mga higala mo exam mga igsuon para na istibok probinsya mga higalang paningkamot sa atong kongresista o sa atong mayor. Nalilang yun mga katropa, alas 7.42 na. Sa sayong kabuntagon mga igsuon diri karon sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Kumalik mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV o ang programang Bullseye Uban sa mga pahibalo, standby! Osay!
1: Oy, Parig Lodi. Grabiyas damgo na ko, Parig Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Parig Lodi, nag-ingam ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man nga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, usya may problema.
1: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilting sa itingin ka yun.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na ang siniilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na gugo. Kaya ito, bilo man. Masama din yung Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium B3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo banak hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayo! Ayo!
2: Say, pangayo eh! Naram ko din eh!
1: Papalita ragun kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
2: Hoy, kaplodi! Bagay sa imuha, more!
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more!
3: Mga katrupa, exciting!
1: Urak!
4: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
4: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
4: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting!
3: Exciting!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:50 in the morning, mga katropa, alas 7:50 na. Sa sayo kapuntagon, mga iksoon din ganoon sa ato, padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye. Kauban gihapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Ang tubta, alas 9 sa sayong kapuntagon. Mayong buntag sa ato, mga higala. Diha karon sa Barangay Dahikan. Atong mga miyembro, mga higala sa amihan sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Ya karon sa pagbanguna sa ilang presidente si Mr. Pedro Plaza. Sa ilang mga orihinal nga miyembro, mga igsoon nga sila Joaquin Reinhardt. Ang lalaki nga walang pahinga. Joaquin, good morning. Pagpahinga ka naman, ha? Made in Quijada, good morning. Ang Madam Virtud ng Dahikan. Winston Alan Plaza, good morning. Ang sa uban pang mga miyembro sa amihan sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Naan na sila yung miyembro diha, mga higala, nga single, available, and ready to mingle. Ha? Si Olala. Good morning. Ang imingaw na kuha niya ako, mga higala, diha mga igsoon. Migaw na tagtuslob, mga higala, sa amihan sa Dahikan. At diha karon sa barangay, gininga Dahikan Public Beach. O kato mga naminaw, gusto mo makasaksi, mga higala, na ining mga talagsaon nga panahon. Na makita o masundong ninyo, mga higala, gininga the miracle of birth. Sa ato mga pawikan, mga igsoon. Ha, coordinate mo diha karon sa ato ng amihan sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Unya atong i-anunsyo, mga igala, ha. Nga kining atong nahimutangan karon, mga igsoon, ato ng hinahinayon og baklas. Upalhinta sa atong bag-ong panimalay. Diha karon sa bag-o nato nga lokasyon, mga igsoon. Ngunit kami, mga higala, nga nakapuyo din karon. Mangita sa gyud may kahaybutan. Good morning, good morning, good morning sa ato mga kaisunan. Hakaros, Barangay Dahikan, Barangay Bubot. Kumusta ang hapak sa mga balud sa Paglaom? Kining atong dagan sitwasyon sa panahon. Kumusta ang ato mga kabaybayunan dihang dapita, mga higala? Uy! Ang ato na bang natangtang warden sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center. Ano ba ni siya'y balay diha sa Dahikan? Muro dindot din niyang balay diha sa Dahikan, mga higala. Bagay, di naman siya'y warden, mga higala. Pwede na siya makarelax diha karon sa iyang rest house. Di naman pareho sa una, mga higala, ang nagpuyo ni siya diha sa kilid, mga katropas pader sa prisuhan. Barong-barong, mga higala, karon kay rest house naman. At least makapahuway ang utok ni Kanhing Warden. Kining natangtang na warden, mga higala, sa Davao Oriental Provincial Jail. Nga si Apollo Iga Conde. Relax na ang tirada karon. Anyway, mga igsoon, dalita mga katropa sa dugang panato nga mga hisgutanan sa mga balita sa atong probinsya, mga katropa. Kining 30 katuig matud pa, mga igsoon, nga problema sa water system diri sa Barangay Matiaw. Lauma nato, mga higala, nga maghatagan na og major rehabilitation. Major rehabilitation kining sobra tulo ka dekada nga problema sa water system diri sa Barangay Matiaw. Human nga nagigpulong, mga higala, kining na problema sa kapin tulo ka dekada. Lauman karon nga mga katropa nga mas mapalig-on pa. Ha? Og matagaan gayud og igong pagpanerbisyo sa supply sa tubig. Ang Barangay Matiaw human gipresentar, mga igsoon, sa Barangay Matiaw Water Works and Sanitation Association Incorporated o kung kining BMWSAI kang Governor Delson Boy L. Dayanghirang ang ilang proposal. alang sa major rehabilitation sa ilang water system katumiaging adlaw mga katropa. Natukod kini mga higala kung inyong mahinumduman. Kining naisikutan nga Associations Tubig or BMWSAI kaniadtong 1993. Aron mga higala maserbisyuhan ang panginahanglan sa ato mga kaigsuunang panimalay diha sa Barangay Matiaw. Sa asosasyon ni mga higalang patubig. Problema mga higala kay gamay lagi in taon po ng asosasyon. Di po maingon nato mga higalang ang ilang mga ikipo. Paghatag og supply tubig baka sapar labi na nga nidako na ang ilang mga giservisyuhang panimalay diyas Barangay Matiaw. Usara bang good ni mga katropa kung imo ni ikumpara kadi adtong 1993 karon mga higala nga 2026 na ta. Bisan pa man mga higala ingon ani sulod sa 30 ka mga katuigan misaka pag-ayo mga katropa ang mga konsumidor sa maong asosasyon mga igsuon og kining panginahanglan sa komunidad kung sa diin anaana mga higala sa 1,600 ang mga konsumidor nga giserbisyuhan sa koneksyon sa tubig mga higala sa naisikutan nga Barangay Matiaw Water Works and Sanitation Association mga igso. Lakip sa giplano karon mga higala nga mga pag-ayo sa maong water source kining ilang transmission o distribution lines. Ilang mga reservoir, mga higala o pumping facility. O guban pang infrastruktura aron ba siguro ang mas ligon o kasaligan nga pagpanerbisyo sa tubig. Dapat musunod na po ding ruwasa. O nga gaservisyo, there is my Capitol Hills area. Kay usahay naa, usahay wala ruwasa. Mo siguro ning ruwasa kay usahay na usahay wala ruwasa. Anyway mga katropa, hulato na to mga igsoon kung kanos agin eh. Labi na diha karon sa ato mga kaigsoonan sa Barangay Matiaw kay nindot ni balita para kaninyo mga higala. And of course para mga higala ni ining way putol-putol, way kakulian, way pag-unda nga supply sa basic needs sa tao kining tubig mga igsoon. Kaya tanang aspetos kinabuhi ng inahanglan og tubig. 7:58 in the morning mga igsoon. Dali karon sa ato balayon nga pagpalagad sa programang Bullseye. Live ta sa ato Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Naghahapon po mga higala nag-meeting ang Mati City Advisory Council. Nga kita miyembro mga higala isip advisory council member for media on police matters mga igsuon kung sa diin mga higala gituki kagahapong adlaw atol sa among third regular meeting sa City Advisory Council ang mga nindot nga programa suhestyon para mas mangin epektibo pa mga higala progresibo og ma batsagan ngayon sa katawahan ang pagpanerbisyo sa kapulisan nato diri sa City of Mati, mga igsoon. O, nang intensyonado, manggod mga higala, o critical, mga igsoon, ang uban nato mga kaubanan. Sa media po, mga higala, katong nahitabo bitawang standoff. Pagwilga, mga katropa sa diha karon sunod sa provincial jail. Atong klaruhon to mga higala ang atong kapulisan sa Mati City Police Station o kapulisan sa Dopo mga higala igo ra to sila mga higala nga nag-augment for perimeter security and internal security dito sa sulod sa prisuan. Ang shot caller ato mga higala ang katong natangtang nga jail warden. Umurag dawa to si jail warden na kondis passing atong panahon ha? Because he knew for a fact na muna to ang kahumanan sa iyang karera mga igso. So ang atong Mati City Police Station, ang atong Davao Oriental Police Provincial Office dapat nato pasalamatan mga higala sa ilang paspas na pag-responde o paghatag o siguridad. Dugang siguridad sa mong pasilidad. At tol mga katropa sa maong standoff mga igsoon. Nailagyan, imbundo alas 8 na mga katropa sa iyong kabutago. Nailagyan sa ato patayon na pagpakalagad sa programang Bullseye mo. Balik mga katropa! Ang Bullseye, Mati Dabao Oriental o si katropa ang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby! Bullseye!
1: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naling siya sa jeep. Pag nabali ang iyang pa, inala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. O, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: Ikaw ba dunay gihambing nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record on the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang

0: balay. Lansig ni. Ilalaki good ko. Pero, sahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santong Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santong Plus Gold. Santong Plus Gold. Ang tinuro.